0: mga akusadong ini. Ang mga magurang ninda, iyo po ang mabayad kandanyos perwisyos. May kwintada. Mabawa, ikaw ngayon baga ngayon. O sukaklase mo ngayon, nagadan ngayon sa edad na arong kanin. May kwintada ka ng korte. And normally, it would take around thousands if not millions of pesos. Just imagine manoy tupi. And more than that, oh, para duman sa mga kahubinesa na nakaantabay ngunyan, ang panabutan nindo kayan. Ah, di ka makukulong, totoo. Alagad, masisiparar ka mo sa pamilya nindo, sa mga magurang nindo, because now, you will be at the supervision of the DSWD, duman ka mo, maistar sa pigaapod na bahay pag-asa. Ah, bako na dyan sa harong nindo. I-rehabilitar ka mo. Garuman sa nakamong mga adik. And more than that, uni na ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa Indo kapag nangyari iyan, ginibo man Indo. Apart pa, masisiparar ka mo sa pamilya. Tutunay ka mo magkukulong duman sa mga, ang sabi kanlay, you will not be in jail and be put beside those hardened criminals. Eh, man ka mo ikukulong duman sa mga regular na prisuhan kung sa'yin makakasabayan nindo sa mga talagang mga halang ambitukang kriminal. Dahil ka mo dyan kasabay. Pero duman ka mo sa bahay pag-asa. Duman ka mo sa mga tip. Duman sa ipinag-crear ka kasabay po kan lay na ini na pangilinan lo na nagsasabing, oy, i-rehabilitar nguna ka mo. Dahil man ka mo pwedeng basta sana magparalakaw-lakaw kung sa'yin dyan. Masisiparar ka mo sa pamilya. And worst, as I was saying, taika nakagibunin arug ang klase ng krimen. Igwata taigwanang digtaan sa imong pagkatawo. Samatakan sa imong mga kapamilya, kan sa imong kabisto, mga kaklase nindo, mga kaiskwela nindo. Taiyan ginibo mo, igwanang digtaan pagkatawo mo. May record ka na, manitupi. And the likelihood, manitipisilan ka maghanap ng trabaho, in kaso man, makaluwas ka na dyan sa bahay pag-asa na yan. Ini mga tugang ang konsekwensya kan arog ka ining salanggawi. Data paglingawan, na iyan mga minor de edad. And there is a law na nagsasabing, iyo, na ikaw mo makukulong, totoo yan. Alagad ang konsekwensyang iyan, siparado duman sa iba pang mga konsekwensya na pwedeng kahampangan mo kapag iyan ginibo mo. Iba, ini mga tugang an masaklap na katotohanan na minsan day kayo na pag-atid-atid kay itong duwang akusado. An panabutan ninda when they read the law, palibasa ang mga minor de edad, what was their line of thinking was that, okay lang, after all, we will not be imprisoned. Dahil mangyikita maikukun-kun sa karsel. Iyo, that is true, that is factual. Alagad ang katotohanan, papagbayadon kamo, o kaya an magurang nindo, nindanyos duman sa mga pamilya, duman sa kamagurangan asin pamilyang nabayaan kan mga gidadan nindo pati na sa mga nagkairirido. Diba? O yan, aram daw nindo yan, o dahil na nindo aram. Kaya, mali kay kita. Ako, saru pa sa pighiling kong issue di manoy tupi. Bako lang duman sa mga akusado, bako lang duman sa mga perpetrators. Dapat arog kang ginigibungon niya na Mayor Victor Pirete kan banwaan yung daraga pati na po dyan sa Santo Domingo ni Mayor Bong Banda. Tama yan. Dapat nga ni. Bako lang yan ngunyan, huli tamay nangyari. Kasi yan ang ginigibo kaya kan mga LGUs, reactionary. Pag may nangyari na, sa kakamukaan magiribong mga arog ka na mga ordinansa o kaya bagaman executive order. Ordering the public and private schools na dapat pakusugunan mga security measures. Oh, dapat, kahit to pa, dapat naka-implant kaya yan eh. Right from the time na nag-open ang classes, dapat nga ni, gabus ko ta mga public schools kung mapipwede, bugtakan lamang kay security guard. Diba? Na yun ang ma-inspeksyon. There was even a proposal na dapat niya arugon ang mga bus terminal o kaya nga yung mga aeropuerto, ang airport, na may mga bag scanner. O tanganing maaraman kung baga may matarom o bagaman nga igwanin badil na nakasuksok sa bag ang mga estudyantes. Kaya, anyway, there are still so many things and issues na dapat pong madiskutir unong sa bagay na ni. Basta ako, saro lang ang nahihiling kong pinakamayor na rason mga tugang kung natapo naginibuhan kan mga akusado ang pangyayaring ini. There was some sort of influence online. Online. Because of this online violence na nahihilingkan mga kahobines at sa presenteng panahon. Kaya ba kuman po makangalas na sinda heavily influenced by fake news, pati na po kan mga biolensyang ini na nadadala ninda sa Facebook ang panabutan ninda kayan, okay lang. Okay lang. Nakaya man nindang gibuhon niyan. Pareho kan mga idol ninda sa online TV. Nakaantabay man pala si Manay Leti. Leticia Mejeliano, asin mga pag-iriba dyan po sa Baskaran Daraga. Rayna Agatabi, Manay Leti, salamat kan pag-antabay.
1: Thank you.
0: O paano kan Manoy Dupe? Nakatutog man dyan sa Rosales Eatery. Kay Nanay...
2: Kabayo, yan ang...
0: Ano nga par... Naligaw na... Nanay Doris! Yan dangan si Manoy Nelson na nakaantabay man pirmi. Manoy Doris, madyan tabi ako tandod. So, promisa ko sa imo, yao na. Puta, pinadakup ko na. Tiba, adakupon ba kan iba? Sa ibang nagkwarto si Manoy Dupe ay Dalia, natutrukisa naman ni Manoy Ryan Salcedo. Inipuliwatan sa inyong amigo si Papa Rod Rod Perez. Maray na pagkaaga.
3: So, anong yes. pangalan mo?
4: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something harap ganyan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost one, within a week. Bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayuno na. Sutula ako talaga, kablawted ako. Then, nagsalit talaga sa part.
5: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
9: Aba, hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
9: Oo!
8: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners na ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo, at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
10: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters, at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946 878761. Juan. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardIbalonTours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Gerard Ibalon Travel and Tours in Gerard Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: mga alaala ng nakalipas.
1: Wala nang makilala ka, aming mahal.
0: Kay sarap balik-balikan.
2: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
2: You tell me.
0: Dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Naaalala mo ba ba?
7: Inaalam ko, nagkamali ako.
3: Pag-ibig na tunay at wagas.
7: Sana'y dinggin mo ang awit ko ito.
3: Umaga pangakong napako.
7: Pangako sa iyo.
3: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners! Nang tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners nang tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo
4: nang 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at ibabang detalye,
4: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage.
7: Tamang kontrol ang kailangan.
6: Katuwang mo ang Liver Aid.
7: May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay.
6: Be a liver lover!
7: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang good drinks at good food,
7: perfect combo.
6: Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay.
7: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
8: 90.7 FM.
0: Radio Uragun. You're listening to Lady L.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

99.7, orago na niya sa 37 minutes after 9. There have it, God gave me you. Ay, nagbabalik pa rin si Ligaya sa programang Oragon Retro Morning. At makakasama niyo ako, guys, till 12 noon sa programa ng Oragon Power Hit. Kaya, guys, para pa din sa inyo mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. At, syempre, batiin ko ang lahat ng aming mga listeners dyan sa Anislag Relocation Site. Yes, Anislag Banyadero Relocation Site. Hello sa Rodriguez family. Magandang morning sa inyo dyan. And syempre, hello kay Mamshi Arlene Conde ng Anislag. Hello, hello. Laging nakatutok daw si Mamshi Arlene. Thank you, thank you. Ang nanay ng aking former classmate na si Carlo Conde. And of course, shout out sa kanyang may bahay na napakabait at talaga namang napakaganda. Siyempre, batiin din natin John sa Rosales Eatery. Talagang laging nakatutok araw-araw. Simula umaga hanggang gabi. Hello kay Ma'am Doris Rosales and kay Sir Nelson Rosales. Kina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Hello po and hi sa inyong lahat. At siyempre dyan sa Pacifica Agrivet. Magandang morning kina Claro, Raynar, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Say present. Attendance pala to. So yeah, so tutok lang. Huwag na huwag alisin, huwag na huwag maglilipat. Dahil makakasama nyo pa rin ako, guys, till about 12 noon na nabulol pa. Anyways, here we get a song, I Could Fall in Love. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: sa Bicolano, Oragon!
1: Hello? Anong yes. pangalan mo?
2: Si Dab po.
3: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga sa part.
1: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The most memorable songs.
13: Ballerina girl.
12: Playing one after the other.
13: Let me tell you now.
12: Down memory lanes.
13: All that's on my mind.
12: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

0: 99.7. Oraga na niya sa 3 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. There you have it. With a smile. Uy, magandang morning sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Yes, sana ay happy kayo ngayong araw na to. Yes, ipagpasalamat nyo na gumising kayo ngayong araw ng inyong kaarawan. And syempre, talagang ipagpasalamat nyo may handa man o wala. Yan, ipagdasal mo na lang yung sarili mo na sana ay humaba pa ang iyong buhay. At eto guys, Maris Racal. Nakamit ang kauna-unahang Best Actress Award. Uy, in all fairness, congratulations naman. Yan, kinilala ito sa kanyang pagganap sa pelikulang Sunshine sa 6th Pinoy Review Awards. Pinasalamatan niya ang mga award-giving body kung saan sinabi niyang ito ay special sa kanya. And bumuhos naman ang pagbati mula sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa showbiz. Siyempre naman, sino ba naman ang ayaw ng award, di ba? Pinaghihirapan mo yung mga projects mo, talagang binubuhos mo buong buhay mo. So talagang kapag nagkaroon ka ng award, lalong-lalo na Best Actress Award, po, ibang level ka na. Yung iba nga may mga artista nga guys na kahit na dekada na sila, hindi pa rin sila makatanggap-tanggap ng awards. Lalong-lalo na nitong Best Actress Award. So congratulations kay Maris Racal. Feeling close. Kasi yan showbiz balita natin mga kauragon. Kaya dyan lamang kayo here sa Parokya. Gitara, stay tuned in only here on Big Double Line 9.7. Uragon.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yan! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate.
9: Hey, Big Double Line 9.7. Orago na niya sa nasa linya si Manuel Jess Magallanes. Ayan, ipasok muna natin at marinig natin kung ano bang ang update at ano ba ang kaganapan dyan sa Rapu-Rapu album. 1, 2, 3.
10: Yes. Sabaran ka na po Rapo para sa pinag-iibong medical mission ka na COVID-19 na kung sa'yo pinapanginutan nila ni Kong, pinapanginutan ni Congressman na Pedro Garbin at si Manuel Congressman Chan Chan. So, Julio, siguro agad ang taning mensahe si Congressman Chan para sa sayang mensahe. Agad ang taning mensahe dalanta mo niyan. Iyaw na siya, Ricky, sabi nga ni Pigga, kukumusama siya kan sayang mga kabakay manwa, digi sa banwan kan Rapo-Rapo bilang sarong tagala po Rapo. So, sabi nga ni orgulyo nila na maging Congressman. Oh, excuse me po, live po kita sa Radio Ragon. Makakakaw lang po sa iyong mensahe para po sa media commission na pigigay mo tango niya dito sa iyong namumoto na balwaan.
11: Ato. Hello po.
10: Yeah, go ahead po. Diretso na po.
11: Ay, diretso na po. Yun po, maray na aga po sa iyong mga boss. Maraming salamat po sa opportunity na makapagsalita po at saka ma-invitehan po yung mga kababayan ko po dito sa Rapu-Rapu, sa pilot na munisipyo ng Rapu-Rapu. Meron po tayong sinasagawa dito ngayon na na medical mission sa barangay poblasyon, sa covered courts ng barangay poblasyon. At ito po in partnership with the Navy, with the local government po under si Mayor Otoy Galicia. At meron po tayong mga volunteers, mga doctors. At sana po ay kung meron po kayong oras today ay makapunta po kayo dito sa medical mission. Dahil open po to sa lahat at maganda po na pag may nararamdaman po kayo o kaya may gusto po kayong tulong na matanggap, ay magpa-check na rin po tayo. Sigurado po, meron din tayong pagkain dito na naibibigay, may champorado at saka lugaw. So, hindi po kayo mawawalan ng gagawin. Para naman po ay habang naghihintay kayo sa pila, ay meron po tayong nakatayong din. So, yun po, iniimbitahan ko po kayo lahat na sana ay gamitin natin yung opportunity na meron po tayong mga volunteer doctors, meron po tayong volunteers from the Navy na makatulong din po. So, lalo para sa kalusugan po natin. So, yun po. Thank you very much po.
10: Okay, Jello, yun ang minsan ni Congressman Jan Kana, ako di po na presente ko niyan. Hindi sa pinagigibong ng media commission. Kung sa bago na kaurinat ang municipal health officer Kana, Marapurapo, sabi nga niyang kadaklan sa mga yun, dito ngayon sa mainland Marapurapo, kaya ang taigwa pa siya na Kibatan Island, pero mas dakol na inigyaming na beneficiary niyan. Kaya kadaklan hindi sa nag-avail itong mga residentes na talaga ang sabi nga niyan, nangangay po ng asistensya medikala. Kung sa bago na ako niyang reaksyon kang nagkapila, dakulan sa dang pasasalamat, sabi nga ni, narumduman silang balikan ka na kumbikon para liwat na magsagibo ninyo medical mission. So, kung sabi bigdi ang mga personnel kan pinaibigdi ang mga tangan kan municipal health office kan magwalin rapo-rapo as yung nagkatira pa ni stakeholders na kasabay nila para sa pinagigibong medical mission yung mga pagkaalaw. So, yan pa ni Jello ang mga dalibag nga itong informasyon. Direct and wide, bali bigdi sa 1-1 kan rapo-rapo. Ako si Jess Magallanes, masabi ko lang ang Oragon.
9: Yan, thank you so much Manoy Jess. Yan, mayroon palang nagaganap na medical mission dyan sa Rapurapu Albay, most specifically dyan sa Barangay Poblacion. Uy, narinig naman natin kay Congressman Chan na open to para sa lahat. Kaya kung sino man yung mga pamilya na nasa Rapurapu, sabihan nyo na agad. Kung may mga nararamdaman sila, agad na ipacheck na yan dahil libre. And sinabi naman at inassure naman ni Congressman Chan na hindi magugutom dahil may mga pagkain din habang naghihintay. So yan, in partnership with the Navy, the local government, lalong-lalo na ang Municipal Health Office, of course, kay Mayor Atoy Galicia. Ayan guys, sa pakikipagtulungan sa Ako Bicol. Merong medical mission dyan sa Rapurapo. So anyways, yan lamang kayo guys. More great songs are coming your way, kaya huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat. Here's Meet Me Halfway. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: Tay. Pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

99.7 Orago na niyang Zether, have it a song by Menopause. Ayan, kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Hindi naman kasalanan, pero yung grabe na, yung anong tawag dun, mga kaurat. Yung sobra-sobra na nakaya mo nang manakit para lang sa minamahal mo. Nako, hindi na yun tama. Okay lang naman yung magmahal ka talaga ng lubusan. Kasi lahat naman ng tao ay nagmamahal. Huwag lang sobra-sobra yung nakakasakal na. Para hindi na pagmamahal yun, mga kaibigan. And yes, magandang morning sa lahat ng ating mga listeners out there, lalong-lalo na dyan sa Legazpi Public Market, Albay Public Market, and Daraga Public Market. Uy, sa lahat ng mga Legazpenyos, hello po and hi sa inyong lahat. Siyempre sa mga Baskarenyos, kayo nakatutok ba? Uy, nananawagan kami sa Aleco ha, pahingahan mo naman kami next week. Grabe, 2 weeks na kaming may 2 araw sa 1 linggong brownout. Kawawa naman yung mga bata, kawawa naman Aleco yung mga bata. Sana at last na muna ngayong, ngayong linggo. Grabe, alternate. Merong Martes, tapos yun naman na Thursday. Uy, tama na. Sa Baskaran, tama na ha. Tama na sa Daraga, pahingan mo naman kami. Hindi pa ba matapos-tapos yan? Sarap. Inadali. And syempre, hello sa mga Baskarenyos, lalong-lalo na sa ating mga barangay Tanod na napakasisipag. Ayan, hello sa Exia family. Magandang morning. Uy, magandang umaga din sa Menes family, Matamorosa family, Lorente family, Loterte family, Madrideo family, Duran family, Rodriguez family, Comiso family, Lozada, and of course, sa Montiliano family. Hello po and hi sa inyong lahat. Uy, congratulations sa lahat ng mga graduate na dyan sa Philippine National Police. Lalong-lalo na sa aking former classmate na si Rodolfo. Uy, apakagaling. Balagsik, tama ba ako? Balagsik. And congratulations. Alam ko talagang pinaghirapan at talaga namang grabe yung dinedicate niyang panahon, oras, and everything para makamit yan. So congratulations. As a Baskarenyo and naging kaklasiko, talagang nakaka-proud. Hindi man ako pinalad, pero siya pinalad. So congratulations. Congratulations sa lahat ng mga pinapalad sa kanilang mga tinatahak sa buhay. And sa mga hindi naman, try and try lang. Marami ako nakikita, yung mga kasabayan ko pa na twice nang nag-apply, eh talaga namang sinusubukan pa rin. Apakagagaling nyo ha. Talagang walang susuko sa pamilyang to. Approve ako dyan. Kaya sa mga nakikinig sa atin, kung may mga hindi kayo nakamit ngayong taon, malay nyo naman next year. Talagang sabi nga nila, when the time comes, or the, anong tawag dito guys? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Yun dapat yung mantra niya. Pero may mga panahon talagang panghihinaan ka. Pero naku guys, mas masarap lang hapin yung success kapag talaga namang hindi ka sumuko. So dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's Bakit by Aegis. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Orago.

0: Tigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, di ba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Hi, madam.
5: Hello po, madam.
4: Ako po si Gemeline Botanario.
5: Ako po may hilang na stage 2A cervical

0: Matagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Mga alaala ng nakalipas.
2: Wala nang makilala ka, aming mahal.
1: Kay sarap balik-balikan.
3: Bakit ngayon ka lang?
1: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
4: Love me like you tell me.
1: Dito lang sa Oragon Retro Morning.

99.7 Oragon and Elsa, there you have it, Kitchen Nadal, Ligaya. Hey, kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Elsa, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners din sa Namantaw Daraga. Shout out po sa inyong lahat. And syempre, para pa rin sa mga nais bumati, sige na push na send sa aming number na 0961-355-6393. Samahan nyo pa rin ako guys sa programang Oragon Power Hits till 12 noon. So here's sabihin mo na, manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa.
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
2: Oo,
3: tamang narinig ninyo. Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na.
3: Mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mo Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.

99.7, Oraga na Niels, They Love It, last Friday night. Uy, ano bang pinagkaabalahan nyo last Friday night? Gumimik ba ang lahat? Or stay at home lang? Yes, magandang ano pa rin guys, morning or tanghali sa lahat ng mga nananghalian na sa mga oras na to. At eto guys, lubos ngayon ang pag-aalala ni na Yasmin Gurdy at Tuesday Vargas kaugnay ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. So, na ikinasugat ng 15 iba pa. Yung iba 22. Ilan ba talaga guys? Ilan ba talaga yung nasugatan? Ayon sa actress, kapag hindi na action na ng bullying, patuloy lamang itong iikot at maghahanap ng panibagong biktima. Talagang ganyan guys, naniniwala rin siya na mahalagang gabayan at disiplinahin ng mga magulang ang kanilang mga anak habang bata pa. Yes, mga ka-Oragon, dapat lang. So dagdag pa niya, hindi lamang mga magulang ang may responsibilidad sa pagpapalaki ng mga kabataan, kundi pati na rin ang paaralan, komunidad at pamahalaan. So yan, sana ay yan yung kahapon sa Anislag. Nakita ko kanina sa balita eh, nagsasagawa sila ng pag-check sa mga bags ng mga bata. Dapat lang guys, pag-check muna ang mga gamit ng bata bago pumasok sa paaralan or sa school. Dapat mahigpit talaga guys, hindi lang sa una ha, kundi dapat araw-araw. Kasi dun sila chichempo kapag alam nilang hindi na kayo mahigpit. So anyways, yan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Shakira. Stay tuned in on here on

0: Ara mă bes, se totuși ne-a găstul în curică, te ia dan, mă canus acu. Ura bă-n pamit să mă dubes, te bus mă închită mă răgaiu nă sim guapo să fac hirin când jos. Ha? Mie mă să bihun, guapo acu? Ai, bes, mă cu mână cu jos.
1: Pasabiculado, uragun! Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diperya, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Ako si Ronnie Tagasol sa Bansipi. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako na magkapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling ang resong person blood came po. Puro negative. Yun lang po.
6: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here. On Oragon Power Hits.

0: Magbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saru sana.
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta pikulado o ragun.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa Yahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
9: Playing only the best variety from the 80s, 90s, and today. Right here on Uragon Power Hits.

0: You're listening to 90.7 Radio Uragon.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Basta Bicolano, Uragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
4: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7 FM.
6: Radyo Uragon.
8: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng
9: mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang Lucky Store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka premio Raffle Premio Season 4.
10: Kasangga at Kalusugan, coming up next.
11: Engimar Camonias. Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Kasangga at Kalusugan.
12: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
13: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
12: J-Mar, todo panalo at magka premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
13: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
14: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
15: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal. Uminom ng Mark Cafe with brown rice extract habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
16: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Engimar Camonias.
17: Kasangga at Kalusugan.
18: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan!
19: Pakinggan!
20: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!
21: Kasangga at Kalusugan!
20: Engimar Camonias!

0: Jimar Camonias. Jimar Camonias.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning.
2: Good morning.
1: Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw mga parents kong minamahal. Kumusta na po yung ating mga parents at mga sulok ng ating lugar? Lalo't higit dito naman sa ating lugar sa Kabisayaan, ha? Itong lugar ng Kalakhang Mindanao. Kumusta po? Maayong adlaw sa inyong atanan.
2: Good morning.
1: At nawa po'y kayo'y maging malusog. Kasama yung ating mga tagapakinig sa lugar pong ito ng Leyte Province. Maupay nga aga ha inyong atanan, mga kasangga nating waray, ha? Kumusta po? At yung mga taga-subaybay natin sa bahaging ito ng Tacloban City, good morning. Ang lugar pong ito ay narating na po natin, mga kasangga. Tayo'y nakaikot na po sa lugar na ito. At yung ating mga produkto ay available po sa mga drugstore, pharmacy, grocery dito po sa ating mga lugar, ha? At good morning po sa ating lahat mula dyan sa lugar po ng Katarman, ang lugar ng Samar Province. Yung lugar pong iyan, ha, yan po'y may produktong Markapoy, lalo po sa Alin Samar, dito sa bahagi ng Katbalugan, ha. Kumusta po ang ating mga tagapakinig? At nawa po'y maging malusog ang lahat, ha. Maganda po ang mga lugar na ito sapagkat tayo naman ay laging nakakaikot din sa mga lugar kahit medyo malalayo. Good morning po mga parents kong minamahala sa buong Samar Province sa Kasamaran, sabi nga. Good morning po, maayong buntag mga parents ko. At nawa po'y kayo'y maging malusog. Yung bandang pagtawid mula po dito sa may bahagi po ng Samar ay ditong lugar ng Kabikulan, ano po, dito sa Bicol Region. So yan po ay halos ay malapit lang, ha. Yun nga lang, tatawid po tayo ng dagat. Tayo ay magbabarko bago po tayo makatawid dito po sa may lugar po ng Bicol mula sa Samar Province, ha. Kaya't malusog na umaga po yung mga taga lugar ng Sursogon, ha. Kumusta po ang mga taga Sursogon Province, ha? Itong lugar po ng Sursogon City na halos naman ay katapat din ng lugar po nitong Masbate Province, ha. Kaya yung Masbate Province, yung mga programa po natin dito sa Visayas Region at dito sa Kabikulan ay napapakinggan po dito sa ating lugar sa Masbate Province, ha? Mga Masbateño, Masbateña, kayo po'y nakapunta na rin po sa lugar na ito, ha? Hanggang dyan sa bahagi ng Balod, hanggang sa may bahagi ng Esperanza, dito po sa bahagi ng Aruroy, ha? Yan po ay napuntahan na po natin, eh. Tayo po'y umiikot sa lugar pong ito. Malayo yung Balod, ha. Sabi nga, pag nakita niyong kalsada, kitang-kita sa bundok, malayo, ha. Malayo at napakahaba ng lalakbayin. So good morning sa mga taga Masbate Province, ha. Kumusta po tayong lahat? Matagal na rin pong nagsulod didi ang ating mga produkto sa merkado. Yan po naman ay talaga namang paborito ng ating mga parents, ha, dito sa Masbate Province. Iguan na po yan, ha, sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar, mga kasangga nating na dito sa bahagi ito ng Masbate Province. Salamat, dagang salamat po mga parents kong minamahal. Kumusta na rin ang mga taga lugar ng Albay Province? Itong Albay Province, talagang yung ating produkto ay paborito po ng mga taga Bicol Region. Nariyan po yung ating produktong Markape. Marami daw pala mag-stocks itong si Pinoy Care, ha? Kaya hindi naubusan ang mga taga lugar pong ito ng Albay Province. Itong lugar ng Legazpi City. Yan, ha? Kaya good morning po at malusog na umaga sa mga taga Camarines Sur. Good morning, lalo mga taga Naga City at itong lugar ng Catanduanes, lalo po sa mga taga Vera Catanduanes. Pag tayo po tumawid dyan, ang lugar po, meron tayong Garchi Torena. May mga produkto po tayo dito sa lugar. Lahat halos ng buong Kabikulan ay may mabibili tayong produkto ng JMR Herbs Incorporated, lalo po yung ating Mark Cafe, Mark Choco, Mark Capsule at maraming iba pa mga parents kong minamahal. Lalo po sa mga taga Camarines Norte, ang lugar ng Daet, Santa Elena, Kapalunga, abay dito sa bahagi ng Paracali. At sa ibang mga municipalities, marami tayong produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery at sa mga tindahan, siyempre hindi mawala yan. At lalo po yung mga taga Quezon Province, mula dyan sa bahagi ng Tagkawayan, ano po, yung Tagkawayan, Quezon, tapos Kalawag, Lopez, Gumaca, yan, kompleto po ng produkto dyan sa bahagi ng Bundok Peninsula, Quezon Province. Dito sa bahagi ng Lucena City, kapag tayo po ay mag-wholesale, napaka mura po ng paninda nitong si ShopRite. Nariyan po ang napakaraming produktong Mark Cafe. Ano po? Kaya't maraming salamat, Calabarzon area, Mimarupa, ha? Yung pong Mimarupa natin, ang lugar ng Marinduque Province, Mindoro, ha? Palawan, siyempre ang lugar pong ito naman ng Romblon Province. Good morning sa mga taga Romblon. Kayo po ay hindi pwedeng maubusan ng produkto sapagkat laging nandyan yung ating ahente, yung ating agent, laging nandyan. Ha? Kayo po ay tinutulungan maging malusog. Ang problema kasi, kapag walang produkto ay walang magiging malusog. Ano po? Kaya nariyan po yung ating mga produkto. Ito po sa lugar pong ito ng Romblon Province. At yan po ay talagang alagang-alagahan eh. Saka yung mga taga Mindoro, ha? Kumusta mga taga Mindoro Province? At itong lugar ng Batangas Province, ha? Good morning sa ating lahat. Itong lugar ng Mimarupa at Calabarzon area. Kumusta po tayong lahat, mga giliw kong tagapakinig, ha? Mga taga Metro Manila, may programa tayo dito sa ating lugar, ha? Metro Manila, Kalakhang Maynila, ang lugar ng Kalakhang North Luzon at itong Kalakhang Central Luzon. Ha? Kumusta po ang mga taga Central Luzon? Buong Pilipinas, ha? Buong bansang Pilipinas, may produktong Mark Cafe, mga parents kong minamahal. Yan din po ay sa pamagitan ng TGP, the Generics Pharmacy. Ano po? Yan po yung mga mararaming sangay . Lalo po ang isa rin, ang Generica Drugstore. Ano? Available po yung ating mga produkto. Kaya wag nating baliwalain ang mga produktong yan sapagkat makatutulong yan sa ating kalusugan. Ano po? Good morning sa ating lahat. Yung mga tito, mga tita, good morning sa ating mga lolo, mga lola, mga senior citizen. Good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa mga nagte-text po sa atin, maraming salamat. Basta't yung numero na nanatiling 0918-27-77888. Ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Mark Cafe. Ang sarap ng natural.
1: MG Mark Camonias.
2: Mark Camonias. MG Mark Camonias.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo!
1: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations.
1: Sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Paano nakatulong kay Merlita Vargas ng Silay City, Negros Occidental, ang Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract.
5: Ano naman ito po, yung Mark Cafe Brown Rice. Sa akiwan man, nakatulong ko ng Mark Cafe Brown Rice. Masigla ako. Tapos yung barrel ko, everyday na. Tapos ang sarap na tulong.
4: Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra ay available na sa J-Mar Marketing Online Shops, Shopee, Lazada, TikTok, at TGP, The Generics Pharmacy, South Star Drug, at sa lahat ng leading drugstores nationwide.
1: Tuloy-tuloy ang masayang talakayan
4: sa may higo
1: ng Mark Cafe Brown Rice Extra kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.
2: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Kasangga at Kalusugan.
6: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Kumusta po tayong lahat? Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Kumusta yung ating mga suki? Nawa po'y kayo'y maging malusog. Atin pong konsumuhin ang mga mabibisang produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Tayo po ay sumali na rin sa ating J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Mga parents kong minamahal, ano? Kung kayo po ay taga-probinsya, abay maswerte po tayo sapagkat magtanim lang tayo ng sabi nga po'y makakain natin ay magkakaigi po at sanay po naman tayo na walang sasakyan. Hani, ang masyado pong apektado dito po sa pagtaas ng ating gas, ano, ay siyempre yung mga gumagamit ng sasakyan, generator. Marami apektado po dyan, mga parents kong minamahal. Sobrang mahal na po. At sanay matapos na yung gera, ano, sana mawala na, matapos na dapat 'yan. At talaga namang marami pong babagsak na hanap buhay, ha. Talo pa nito yung pandemic, ano. Sana naman ay malampasan po natin ng mabilis, ano. Sana ay tapusin na lahat para hindi na po ganito. Na lahat tayo nag-aabang kung ano ang mangyayari sa bandang huli, ano po. Sobrang mahal na po, mga parents kong minamahal, ha. Dati nagsasalin kami ng gas papunta dyan sa bahagi ng Bicol na nasa ano lang, ha, nasa 8,000 piso o higit pa, pero ngayon po ay doble na. Mga parents kong minamahal, doble na po. Kung nagbabayad po tayo ng gas ng 20,000 sa isang biyahe, ngayon po ay 40,000 ang mahigit. Kaya napakalungkot, ha, para sa ating mga naghahanap buhay ang pagmahal ng gas sa ating bansang Pilipinas dahil dyan sa mga awayan ng malalaking bansa.
4: Kasangga at Kalusugan.
6: Balik po tayo, mga kasangga. At kumusta yung ating mga tagapakinig? Saan mang sulok ng ating lugar? Ano? Wag ho kayong mag-atubili na sumali sa ating Jaymar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo. Isali po natin ang ating mga pinagbalatan ng ating biniling produkto. Halimbawa, yung ating mga parents ay bumili ng Mark C Vitamin C Plus Zinc, Ascorbic Acid with Zinc. Yung pong dalawang empty blister pack, yung pong dalawang banig, ay pwede po nating isali yan. Ha? Dalawang banig lang po, pwede na. Ilagay natin sa puting sobre at kumuha ng papel na puti at sulatan po ng ating promo title. Ano? Kasama yung ating kompletong pangalan, kompletong address, mobile number, yung pangalan ng tindahang binilihan natin ng produkto, at syempre, mahalaga po yung ating perma or signature. So, sa ikalawa po, yung dalawang blister pack ng Mark Capsule Herbal Food Supplement, kasali po yan, ha? At dalawa, ha? Dalawang empty blister pack. Tigagalawa pala yun kapag kakapsula, no? Kasi kung tutuusin yung Mark C, capsule din yan, eh. Pero ito po ay ascorbic acid, ano? Tapos ito pong dalawang blister pack ng Mark Capsule, ito pa ng Herbal Food Supplement. So, dito po naman sa may Mark Up Capsule, isang blister pack din po naman ang pwede natin isali sa Mark Up po, ha? Mark Up Capsule po yun, mga parents kong minamahal, ano? So, isang blister pack lang, pwede nang sumali. Tapos, yung top box ng ating 5-in-1 plus 1 coffee mix, yan po ang kasali sa ating Farapol, mga parents kong minamahal, ano? Tapos may isa pa, top box ng Marchoco, yun po yung top box, yung takip po yun. So, isang top box ang pwedeng isali sa ating Marchoco. Yang Marchoco po ay masarap, ano, Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, chocolate namnam, healthy sa katawan. Tapos, yung top box ng ating 5-in-1 plus 1, tama, ano? Yan po yung ating coffee. Tapos isang top box ng ating Mark Capsule with brown rice extract. Isang top box ng ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Tapos isang empty box, carton, whole box ng Mark Stevia. Yan po, yung Mark Stevia po, mayroong kahon yan, maliit nga lang. Pwede yung po ang isasali natin, yung empty box, ano? Tapos yung huli, dalawang empty box ng carton din, whole box ng Gandang Natural. Isabihin kong kay bibili ng sabon, pag tinanggal po natin yung kahon, tanggalin natin yung laman, ha? Yun. Ayun, medyo malapad-lapad na. Pwede na nating sulatan ng ating promo title, mga parents ko. Ano? Yun po, mga parents kong minamahal, ano? At talagang kailangan po nating magbaka sakali sapagkat itong ating mga binabanggit na produkto ay isinali po lahat natin para naman po dun sa ibang ang binibili lamang ay Mark Stevia o kaya Mark Up Capsule, ano? So, iba-iba po ang ating binibiling produkto. At pabor po yan sa inyo sapagkat lahat po ng produkto ng JMR Herbs ay kasali po sa ating Todo Panalo, ano? Todo Panalo at magka-premium raffle promo.
2: JMR, Todo Panalo at magka-premium raffle promo season 4.
4: Kasangga at kalusugan.
6: Ito po ang pwedeng mapanalunan ng mga binanggit natin produkto. 500,000 pesos para sa grand prize. 100,000 pesos para naman sa winner ng yung partner, ha? Yan po yung binilhan po natin ng ating produkto. Kasali po yan. Basta, huwag natin kakalimutang isulat yan sa ilalim para hindi tayo ma-disqualify. Dapat laging isama yan. Kung yan ay Juan Pharmacy, Juan de la Cruz Pharmacy, yan, isama po natin, isulat natin sa ilalim. Nakalagay naman po doon. Tapos 20,000 para po sa swerteng mananalo na 20 katao. 20,000 pesos yon.
0: Wow!
6: Tapos sa 100 lucky winners, ang mananalo po ng tigwa 1,000 pesos. Abay, kaswerte naman, Nanay Idahan King.
7: Wow!
6: Ito maya na, ha? Nanay Opilya, taya ka na. Tatay Nuli Lugdad, abay, huwag kalimutang mag-entry pagkakataon yung manalo nito. At malaking tulong sa pangkabuhayan po natin. Yan ay bigay ng JMR Herbs Incorporated para sa mga suki natin, mga loyal. Nawa po'y tamaan ninyo ito, ang mga papremyo ng ating JMR Todo Panalo at Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Yan. Maliwanag ha sa ating mga tagapakinig, huwag tayong mahiya na sumali. Sapagkat ibabasura lang natin yung mga takip pinagbalatan, isali po natin yan. Yung mga nag-ngungulit, nadyan na po yung ating papromo. Natupad din, antag ito. Nagkaroon din ng pagkakataon sapagkat na-approve na po tayo. Ano? So yan, congratulations sa lahat ng mananalo. Talaga naman, ha? Hindi mahina yung 500,000 pesos para sa isang pamilya. Yan po ay pwede nang palakihin, palaguin, sabi nga, ano? Salamat at magandang araw po sa ating mga tagapakinig.
2: JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Napakadali sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.

maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Pati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: Dalangin po namin ang maagan yung pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ijimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all!
1: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Basta Bicolano o Ragun!

0: Tita, pwede ta bing ilusyon na ng aki mo?
1: Aw, nyata, kaya mong siyang buhayon?
2: Ay, hala, condolence po, tita. Dahil kuman kaya aram nagada na pala siya.
3: Basta bikulado o ragon!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
7: Tama ang narinig ninyo.
6: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
7: todo ang saya, todo ang papremyo.
6: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga't Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
8: Bibiana, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
9: Eh po, ito yung maestra po kung akit ko.
8: Mapabaak na punta.
9: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
8: mga bukol.
9: Oo, bukol.
8: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
9: Opo.
8: Ano sabi sa Amo?
9: Ano niya, ma'am?
8: Wala anong bugon? Oo, grabe po, salamat sa Amo.
10: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Ning's Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang Ning's Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Okay.

0: Uy pre, si Rudy dito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, eh tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radyo Uragun.

89.7, ora ko na niya, it's 1:14 in the afternoon. Kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, maraming salamat kay Madam Linda Bolaños. Grabe talaga namang nagpadala pa dito sa amin ng kanyang ice crumble. Yes, napakasarap. Kaya guys, kung kayo'y iniinitan, kung nasa part kayo ng Victory Village, tama ba ako, Manay Linda? Tama ba ako, Madam Linda Bolaños? Diyan, hanapin nyo si Madam Linda Bolaños ng Victory Village. Diyan yung kanyang ice crumble. Pampawi ng init. Napakasarap. At talaga namang made with love. Made with love. Yan, ice crumble dyan ni Madam Linda, ha. Go na kayo dyan sa Victory Village. Masarap at mura, mga kauragon. Yes, dyan lamang kayo para pa din sa inyong mga greetings and messages. You better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Here's I Can't Believe My Eyes. Keep it right here only on WWI 9.7 Oragon.

0: Ma, nag tutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yung baga. Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan asin babaero mong ama. Hastangon niyan, buhay pa.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
5: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Ito.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

7. So it's you by Raymond Lauchenko. Magandang magandang afternoon. Uy, Manaylin dyan. Pinirot ako ha. Talagang busog na busog kami. Grabe, sa laki ba naman nun? Talagang mabubusog ka. Busog-lusog. Anyway, sa mga iniinitan sa labas ha, dalo na kayo dyan, bisita na kayo kay Madam Linda Bolaños ng Victory Village sa kanyang ice crumble. And syempre, batin din natin ang avid listener natin, walang iba kundi si Manay Lidia Astillero na talaga namang simulat sa pool eh, talagang avid listener na natin. Si Manay Lidia, isa din to na talagang maraming dinadalang pasalubong dito sa amin. Kapag napapadaan siya or talagang may celebration sa kanila, lagi niya rin kaming naaalala. Well, magandang afternoon sa lahat ng ating mga Manong Chippers on the road na talagang kumakain sa karinderya ni Manay Lidia. And of course, dyan sa Ilawo Daraga, hello dyan sa Irish karinderya. And of course, sa kanilang mga customers, lalong-lalo na yung mga drivers ng Rawis B and Daraga Legazpi route. Magandang hapon! Yes, tutok lang and tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programang Oragon sa hapon. So, here's a song guys, by Lea Salonga, We Could Be In Love. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

99.7. Orago na ni Oz. It's 1:54 in the afternoon. Grabe naman yun. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Dito na lang. And yung magandang afternoon pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. And syempre, para pa din sa mga nais bumati, sige na push na send na sa aming number na 09. Ah, ito pala, nag-message si Madam Linda. Yan, nag-chat pala siya. Ipapa-deliver ko na po scramble. 12:15. Uy, sorry na. Yan, ask ko lang po, ano FB ni Lady Ligaya? Bakit po nay Linda? Anong meron na nay Linda? Linda Bolaños. Totoo nga talaga siya yung nagbigay sa atin, guys. Search nga natin kung saan ba located yung kanyang ice crumble. Ayan, mapapawaw ka talaga sa sarap. Kaya tingnan nyo na, guys, or tikman nyo na ang scramble ni Manay Linda. Yan, saan ba located yan, Manay Linda? Ayan, so mamaya i-check natin kung saan ba. Ano yan? Diyan pala siya, guys. Hometown Bike Shop of Embarcadero. Tama ba? Thank you so much, Suki Loves. Ay, sorry na. Iba nang pala yun. Mamaya hanapin natin, Manay Linda. Chat ka sa amin kung saan ba located yan para naman yung mga naghahanap ng pampalamig. Ayan, puntahan ka agad dyan kung nasaan ka man, Manay Linda. Ayan, scramble ni Manay Linda. Thank you once again, Manay Linda, ha? And syempre, thank you din sa lahat ng ating mga certified listeners, lalo-lalo na din dyan sa Import Daraga. Magandang hapon. Ang ganda pala ni Manay, ni Madam Linda. Super ganda. Man, super fresh. Kasing fresh ng kanyang ice crumble. So anyways, dyan lamang kayo. Here's the company, Now That I Have You. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Orago.

0: Bes, sa totoo sana, gustuhon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo, Bes. Tapos man kita maragayon as yung gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihon?
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, for kids, Lemex for kids ay tuna. Peace of mind, pats.
2: Vitex Segundo L is the generic product.
3: Mapapanagad ang ubo, batang lagundi.
4: Yeah. Akala nyo tapos? Hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong programang page 4.
6: Oh, ang isang pamangkin ko, mana sa titang da, unahan na sa tigdas pang IPV2 na dagdag proteksyon. Kompletuhin ang bakuna para sigin ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala, Center for Health Development.
7: Ano daw sabi?
8: Signal. So,
7: hinihingal. Madali mapagod. So, yung mukha mo ba noon? Malaki yan? Mas, nakakatulog ka na ng maayos?
8: Iro.
9: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang Means Wellness Center, Piduran sa Corn to the Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
12: Kita-kits po tayo!
13: Serving Bicol with all the variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
14: FM.
13: Radio Uragun.

99.7 Oragon and Nancy. It's 2:14 in the afternoon and definitely kasama nyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. Yes, hello and hi pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners till about 2:14. And syempre, hello and hi din sa lahat ng ating mga certified listeners na nakatutok dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Magandang hapon po sa inyong lahat. At yes, ito yung idol na idol natin si Carly Rae Jepsen. Pinasilip ang ilang kanta sa bagong album niya. Uy, in all fairness ha, matagal-tagal nakapagpahinga to. Sa social media account nito ay binahagi nito ang ilang mga kanta ng bagong album. Mayroong 24 songs sa ang double album na ito ay ilalabas sa darating na June 26. Ano ba ngayon? Ay, bukas. Ang lead single nito ay ang On Wires by sa album. So, habang sa September 18 ay ilalabas ang bagong album na Day and Night na ito ay hahatiin sa dalawa kung saan mayroong kabuoang walong kanta. Huling naglabas ito ng album noong 2023 na may titulong The Loveliest Time kung saan ito ay ikinasal at nanganak noong March. So, yan mga kaurago ng ating chika-chika kay Carly Rae Jepsen. So, here's Is It Okay If I Call You Mine? Yes, naman. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Orago.

0: pali, landaya talaga ako sa bulang kasuwado. Ha? Ano man, nagsishapol pa kaya magkapit? Ikaw, hindi na ba akong sentensya doon? Nganim, malay ko sabi pa kataog sa manuko. Kaya pati lugudi ka na, piyabi sa pusta. Ay, dahil manggayin pali, kasa na. Ha? Huh? Ano yung sabi yun? Nagpusta ako pali sa balyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: We're bringing back your favorite OPM love songs.
3: I'm sorry, my love.
0: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: Nay, nay, anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon. Uragon.

kahapon. Okay. At ayun, napapakanta ako ng Lay Scrumble. Pero sabi nila, ito pa rin. Sarap talaga ang manailindad. Nabati natin atin. Once again, and of course, sa mga taga-Puktol, nabatiin din natin sila dahil mga certified listeners. Siyempre sa mga taga-Anislag. Shoutout sa ang ating mga certainers, John Salitli, Lagrima, Dino Inteya, Boras Family, as well as batiin natin si Ivy Salim Salcedo, aka Jose Barangay din. Yeah, so tuloy-tuloy lang ang ating ligay, of course, sa ating mga mag-with you. Stay tuned in only here on Big Double Line. Oraga!

0: Para mo bes, sa totoo sana, gustuhan ko ika, kaya lang makanos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita magagayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Mayroon mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta bigulado o ragun!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Ning's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Ning's Wellness Center ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Your perfect music choice.
8: Oh no.
7: All coming up.
9: Oh yeah.

99.7, Oragan News. There have it, borrowed time at exactly 5 minutes before sumapit ang alas 3 ng pagkahapon. Thank you guys sa lahat ng mga tumutok at syempre sa mga nagkakapikapi na sa mga oras na to. Sige lang guys. Kung may merienda kayo, Jar, na baka naman, na malimus. So, sa mga nagme-merienda, sana makonsensya kayo at magpadala din kayo dito sa aming stasyon sa likod lang ng Pag-ibig Legazpi. Pero hindi nyo dito matatagpuan yung pag-ibig. Matatagpuan nyo dito yung totoong nagmamahal sa inyo. Feeling! So yes, mga ka-Oraguan, paano ba yan? Oras na naman para ako ipansamantalang mag-vavush. Bukas magsama-sama na naman tayo sa programa Oragon Retro Morning and of course, Oragon sa Hapon 1 till 3 p.m. Yes, iligaya lamang po ito ang babaeng magpapaligaya sa inyo. I hope so. And syempre, paano ba yan? Vavush na. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you guys. From the bottom of my heart, thank you sa mga tumutok sa programa Oragon sa Hapon. And here's Sumayaw Ka by Glass 9. Manatili na katutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano, Urakon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At a grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: Pero teka, hindi lang yan.
4: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali.
5: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
5: todo ang papremyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations
4: sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
4: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na

0: Save ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The most wanted love songs of the 80s. I can't fight this
4: feeling any longer. 90s. I had it all, but I let it slip away.
3: And today,
4: God gave me
3: Euron Uragon Express.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragun Legaspi. Hello again, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, as in.
1: Sana ah.
0: Nakasawa mo, sabi nga niya, nang hindi ko madahalasin ko. Sa ato ka magparan mo ko, text mo ko, ha? 0961-355-6393. Pero syempre pa, batiin ko muna si Nanay Linda Bulanios. Nanay Naman sa natila. Maraming salamat kay Banyos na ilaman rin ng rap-sarap, malamig-lamig na scramble.

exclusively. Right here on Uragon Express.

0: Big Double I 90.7 Radio Rago Legazpi. Sactung Fabulous. Before we hit 4 o'clock in the afternoon, how are you doing? By the way, thank you for listening.
1: Thank you.
0: Ayan, nakaantabay din naman, nakatutok sa atin dyan sa Albay District Public Market. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po ha sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Siyempre pa sa ating mga jeepney drivers on the road na talaga namang walang kasawaan sa pagtutok. Maraming salamat din po. Uy, siya nga pala, eto na. Naku, ano ba yan? Akala ko pa naman, magtutuloy-tuloy na naman itong gandang sikat ng araw. Magandang hapon o mga tipong ganyan na kwentuhan. Pero sabi ho ng pag-asa

sa DOST. Naku, kapapasok lang ito. Actually, bandang alas 3 ho ngayong hapon na ito, eh pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility yung kasunod nitong si Bagyong Francisco. Oo, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ito naman si Typhoon Gar-

0: pari, natagaro mag-gripon ka. Kan sukat pari, sukat tigbahay ko. Alas dos na ni mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya dahil na ako nakapugol ka subanggi. O, sa kano gilibo mo? Di naman ko baga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Hindi na tatanabadrik ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Alam niyo ba na ang Goto Cola ay isa sa mga pinakamabisang sangkap ng Minz Cafe? Ang Goto Cola ay kilalang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, nagtatanggal ng stress at pagkabalisa, nakakapagpatalino, nagpapagaling ng mga sugat at peklat, magandang lunas sa sobrang pagod, nagtataglay ng antimicrobial properties, mabisang nakakatanggal ng sobrang fluid at sodium sa katawan, nakapagbibigay ng sustansya at suporta sa ating central nervous system. Kilala ring antioxidant at anti-inflammatory agent. Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili dito sa Radyo Ulagon at sa lahat ng branches ng Minz Wellness Center region-wide. Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang general manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEBalonTours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
7: FM.
6: Radyo Uragun.

makaka-extend ng konti ang buhay ng inyong tangke. Eh, extend nyo pa until Tuesday. Ano natin? 9 pesos. Aho. 9 pesos na naman ang iba. Hay, sana sa around 7 pesos. Nos, sa dipot na lang kapatid ng around 62. Tama, 62. Ay, salamat! Yahoo! 3 pesos naman ang ibababaho naman sa gasolina. Okay na ako doon. Ang importante, 62 pesos na lang. Salamat talaga, natigil na ang putukan, natigil na ang gera ng Iran at saka Estados Unidos.

0: Doc, ako tabi sa pasyente ni Indo ka na kaaging taon. Ayun, naramdaman ko na ika. Nata, anong problema? Ihapot ko lang kuta, Doc, kung pwede na akong magkarigos.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: The time all over the country. 4-2
3: Bagal ang galaw dahil sa jointies, mag-artrisin. Tuhod, baywa, ang sakit sa kasukasu. Ayan ang arthritis deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginapitan. Kain yan! May undenatured din na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Make the talagang paalala ang hindi gamot at hindi masakit.
4: Huli ka, Cafe Green, 6-in-1 coffee, herbal mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Na Marie Velasquez, isa po te, dito sa Daet.
7: Bakit best ka?
6: Antok sa klase, pero simula na Green, napansin kong mas sa klase, mas focus.
7: At sa pag-inom ng best ka?
6: Immune system ko, hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig ko?
6: Masarap po ang meron itong Cyril Sweetened.
4: Yo, mag-best Cafe Green na! Best Cafe Green, mix. Available sa mga pharmacy at supermarkets.
2: Wanted.
8: Sa pagpatawad o oras ay
2: Weekend
8: muna ang lahat sa akin.
2: Exclusively
9: iba na, ibang-iba ka na nga.
2: Right here on Uragon Express.
1: Express.

The music, sino ka nga? Gahan ha? Ang marunong. Ay, magandang tuklaan. Ako, bad news na schedule din parang, I mean, power interruption na naman. Para ho sa Friday, para ho sa mga kababayan, specifically, Ginobatig, including inang Huvilian, Gay Tuburan, portions ng Layon, Pauto. And then sa Ginobatan, Mati, Barangay Minto. Yun lang, brownout. Diyan naman ho sa Barangay Iluluan, Manaon, Parian, Miti, Binandirahan, Pariaan, and Cabraran, Piquenyo. Lahat ho ito sa Kamalig. Brownout kayo bukas. And then, Huvilyar,

hanggang alas 5 ng hapon. Ganong katindi ang brownout na ngayon. Ewan ko na nangyari sa Aleko. Yan nga sa amin sa ano, sa taas, sa Gabawan. Dalawang araw pala yung brownout, sabi ni Manoy Erning. Hindi ako nagkakamali. June 23 and today, June 25. Ay, talaga naman oo. Mula alas 8 hanggang alas 5 hanggang sa mga oras na ito. Brownout kami dyan.

0: Yeah, a big double on 90.7 Radio Ragon Legazpi. It's barely 5 minutes before alas 5 ho ng hapon. Ako'y lalayas na muna pansamantala dahil kailangan na talaga. In the meantime, sige po, lapid na. Dikita mo yung mga labi at pisgisan yung mga radio sets. Dahil eto ng pinaka-aabang-aabang-aabang-aabang-aabang-aabang-aabang. Pinakamimiti! At ang sabi nga ni Lola,
1: Inoko, asyam!
0: Walang iba, ang kiss!
1: Sabay!
0: Maraming salamat po. Again, Gamblers Santa, you have a beautiful Thursday night ahead of you.

0: kahapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak ng liver damage. Tamang kontrol ang wang mo, ang limarin na maaari makatbiya liver. Mahal ay hindi gamot at hindi dapat. Perfect combo. Isang raid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Tatay, anong pangarig di ka ngunyan? Ano ang problema mo?
4: May...

0: yung pangalan mo?
1: Si Dab po.
2: Constipated ako. Di ako nakakangat 2 days. San? Yun yan, almost up sa pa.
3: Ang Ning sa mga saan sa Barangay Valdez and then dyan po din Tuesday 8 a.m. Ang Ning sa corner Porok Santo Ning Street, Banual by Duran West Pool. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m. Kita kits po tayo. Ano ang nararamdaman mo?
4: Yung mata ko po.
3: Hindi mo maibuka?
4: Hindi po. Nahihilo po ako palagi.
3: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
4: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po. So,
3: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
4: Pinawisan na po ako.
3: Tapos, hindi ka na nahilo?
4: Hindi na po. Namulat na po.
3: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
4: Hindi po.
3: O, gagaling ka na in Jesus name.
4: Salamat, Lord.
3: Ang Ning Sumala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning Sumala Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Ning Sumala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ning Sumala Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ning Sumala Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
0: Anong pangalan mo?
7: Filomena Agnapul. Matulog ining PI po, tapos inihita ako pababa. Saka ang mata ko, malabo.
0: Nakailang linis mata ka na dito?
7: Pang apat na niya.
0: Kumusta yung pakatapos maglinis ng mata? Ano naramdaman mo?
7: Naminaw.
0: Luminaw? O dati?
7: Ano ba yung sinimpaparal?
0: Luwa. Ngayon, hindi na.
7: Ito palang may ano na po.
0: Madaming dumi, ano?
3: Ang Ning Sumala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ning Sumala Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest Marifosque Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
0: Hello ma'am! Ano pangalan mo?
8: Opo, si Dolores Lagsa.
0: Nakapirang bulan ka ng detox?
8: Naka-duwang bulan na po akong nakadetox.
0: Kumusta? Anong mga nawara?
8: Ay, napakasarap po talaga kay namatian ko po na nawara po ang paghaldatan tulak. Tapos po yung suko talagang magian na po ang
0: pamati. Magian na ba ko na magabat? So, kung lugambitis mo na pigmamati mo, dapiad mo?
8: Totoo lang po niyan po talaga. Di ko na po namamati. Nasag ka na po ako si bulod.
0: dati. Dahil ka nakasakat?
8: Nakasakat naman po. Kaso
0: pero hingal. Tapos makulugo ng piad mo, bulabitis mo.
3: Ang Ning Sumala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ning Sumala Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest Marifosque Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
0: Ano pangaran mo?
9: Edwin po. Pagkabulong mo kay Ibe, mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
9: Katarata po.
0: Muya, kaoperahan?
9: Yun po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
9: Dati pag Ibe ko, malabuo ng maalapaap.
0: Di mo yan, naglinaw-linaw na, nawara na sa alapaap?
9: Nilipis na po ang alapaap niya.
3: Ang Ning Sumala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ning Sumala Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7.

0: 7 Barangay Binanuahan Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
5: Parang oval ang style niya. Yun, mga 40s, 50s lang inom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Po, may, parang may lalabas. Mm-mm. Kasi may nagturoan niya ngayon. Nung nilinisak ko yung tumuturo. Pag hawaki ko, bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
4: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
5: Oo, kuyusos na siya.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
6: Isidirio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
6: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
6: Yun ah.
3: Ano dati ako ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
6: Sa puso.
3: Sa ano pa?
6: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
6: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
7: Kapatid ko po si Jill Roan, yung kaparin. Dati po siya inupirahan, may medium niya. Tapos after 6 years, bumalik yung sakit niya. Tapos bumalik ulit kami sa doktor. Ang finding sa kanya, gusto ulit siyang upurahan ulit. Kasi bumalik pa yung bukol. Tapos ang ginawa ko, dinalak siya dito. Pero yung dinalak siya dito, lipay-pay talaga. Halos paglakad niya, tinutulungan pa namin siya maglakad. After 3 months na mga supplements, ngayon okay na siya. Nagpapasalamat po ko sa Means Wellness Center.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Tres Marifosque Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
3: Anong pangalan mo?
8: Herman Pangulan po, taga-Pili. Matagal na kung hindi nakakatumi ng ayos.
3: Pero nung ikaw po ay mag-detox sa akin at uminom ka ng kape ko, ano ang good news sa'yo?
8: 3 araw ho, nakita ko na epekto.
3: Maganda? Hindi ka na nahirapan?
8: Ay, hindi lang. Maganda.
3: Pero ano masasabi mo? Magaling ka na?
8: Magaling na ho.
3: Maayos
8: lumakas
3: na?
8: Lumakas ako, hindi na ako hinahapo.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Tres Marifosque Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
9: Hi, madam.
10: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
9: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
10: Nanday pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako, baby.
9: Day ka nadiganaan magkaon.
10: Maski ang pagkaturog ko, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapatest. Testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.

0: Duran Alpiduran West Pool. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtake ako dito sa Nian's Wellness Center. 2 months pa lang, nakamati lang ang karahay.

0: 12 noon.
1: Ang Ming's Wellness Center, Piduran Branch, ay matatagpo. Porok, Santo Niño, Street Banwaan, Piduran Albay. Besides school, at a 1 p.m. Bukas,
2: pat. Ay, bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
1: dugo.
2: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na
2: yung bukol.
1: Tapos yung kate.
2: Umpo.
1: So ano nakatulong sa iyo yung Ning's Cafe? Yan lang ang iniinom mo. Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Ning's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ning's Wellness Center Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
5: Lourdes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata ko.
4: Malabo?
5: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinis
4: ma. Malinaw-linaw
5: lang? Malinaw-linaw
4: lang. Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
4: So maganda ang ice ba?
5: Maganda yung ice ba.
1: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
6: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
7: Tulong
6: beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
7: Yes.
6: Pero ang nagdetok siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
7: 30 over 80.
6: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
7: Ayun po.
1: Yes. Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Ning's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ning's Wellness Center Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
6: Anong pangalan mo?
8: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, kapriatuso, kukulong.
6: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
8: 160
6: ito. 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
8: Atat na beses.
6: Anong makulog? Stulak?
8: Tulak.
6: Gari ano?
8: Mag-auson.
6: O ngunyan na, nag-inom ka na isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa

0: Opo.
1: Hindi ka naman nakakalakad.
0: Opo. Inaakay niya po ako.
1: Inaakay ka. Kaya pati yung mga tao doon talagang nag-iyakan.
0: Nag-iyakan po na.
1: After 30 minutes, nung hinawakan kita,
0: opo.
1: Pinaupo kita at hinawakan ko yung ulo mo at minasads ko
0: opo.
1: At pininom kita ng mga supplement ko,
0: opo.
1: Unti-unti kang dumilat.
0: Dumilat na po ako tapos wala na po, yung suko ko po nawala. Tapos sabi ko, uy, salamat Diyos ko. Dahil sabi ko sa iyo, Dok, Diyos ko, dalhin mo ba ako sa mga kamay na kaya pa akong gumaling. Kaya po yun po. Kaya marami salamat po, Dok. Hindi ko po makakalimutan. Kaya po, bumalik pa ako dito para po magpasalamat po sa inyo. Kusap po akong po salamat sa inyo.
1: Ilang buwan ka na ngayon na, na ganyan, na wala nang sakit na iniinda?
0: Kalahating taon na po ngayon.
1: Matanong ko lang sa'yo, yung mga bawal bang pagkain, kinakain mo?
0: Hindi po. Kasi po marami kang binawal sa akin. Kaya talagang sinunod ko talaga. Kasi gusto ko pa, kung hindi po dahil sa inyo, no, siguro po patalang ako patay.
1: Ano yung masasabi mo dahil sa mga may sakit?
0: Kaya po sa inyo po, mag-ano na po kayo kasi po nagpapatawin talaga ko sa inyo, pumunta na po kayo sa Ninwilness po kahit parang subok na po yung mga herba po papainom po sa inyo, talagang magaling na po talaga ako, Dok.
1: Ilang anak mo?
0: Apat po, pero padalawa na lang po sila.
1: Bakit dalawa na lang?
0: Wala po, kinuha na ng Diyos.
1: Ano sakit nila?
0: Aksidente po yung Dok.
1: Sa motor?
0: Oh, hindi po, nasaksak po yung isa. Tapos po yung...
1: Bata pa ba siya nasaksak?
0: Opo.
1: Sa away?
0: Hindi po, napag-ano lang po siya, napagkamala lang po.
1: Napag-prepare?
0: Opo.
1: Yung isa naman po,
0: inatake po, heart attack po.
1: Bakit? Masasarap ba ang pinapakain mo?
0: Hindi ko po alam.
1: Hindi, kasi ito nga, may bukol din sa ulo eh. Ibig
0: opo.
1: Sabihin... Mahilig ka doon sa mga kami?
0: Doon po kasi ako sa ibang bansa po.
1: Tapos nagpapadala ka lang ng pera
0: dito. Opo.
1: Ano bang pagkain mo doon sa ibang bansa?
0: Yung lahat po ng mga...
1: Lahat ng masasarap?
0: Hindi po.
1: Kaya, ano trabaho mo sa ibang bansa?
0: Kaya po, sa sales po. Sa mga make-up po.
1: Nagme-make-up
0: ka? Opo.
1: Ilang taon ka ba doon sa abroad?
0: Matagal po ako sa abroad.
1: Alam mo, nasa parlor ka?
0: Ha? Parlor? Sa mga sales po.
1: Alam mo yung,
0: Mga sales po. Nagtitinda po kami ng mga make-up po. Ganun.
1: Pero nasa parlor na rin?
0: Hindi po. Sa sales talaga
1: sa sales
0: po.
1: Sa labas?
0: Pero po, marunong nyo sa parlor.
1: Hindi kasi, nagkakasakit ang isang tao dahil sa environment. Halimbawa, yung environment mo, kung nasa parlor ka, magkakaroon ka talaga, prone ka sa sakit na cancer at mga bukol dahil sa mga naaamoy ng mga chemicals na pang straight ng hair o yung mga pangkulot.
0: Opo.
1: Ayan. Dahil siyempre sa mga kung ilan ng kliyente na kinukulot at pinapa-straight ang hair. Kaya
0: opo.
1: Yung mga naandun sa loob ng parlor ay prone na magkaroon ng cancer. Lalo na kung meron na po silang mga predisposition, like meron po silang mga bukol. So, ilang taon ka ba sa abroad?
0: Matagal na po doon. Siguro mga 10 years po.
1: Okay, so kung nararamdaman mo pa, ano ang masarap na kinakain mo doon? Umaga, tanghali, gabi?
0: Diyos ko po, Dok. Umaga po, lagi pa akong soft drink po. Ang lamig.
1: Yan mga nanay na. Hindi naman po ako sa sinisiraan ko ang mga gumagawa ng soft drinks. Ano ba ang iniinom mo sa umaga, soft drinks?
0: Soft drinks po, ang lamig po. Tapos po, noodle.
1: Oh my God, narinig niyo po mga kaibigan. Kung gaano ka, hindi pansit ka nito. No?
0: Trabaho po ako, tapos po yung luluto.
1: Oo, hindi lang pala ikaw, marami rin kayo. Narinig niyo po, pwede naman ka. Sa mantla, mga basta hindi araw-araw. Or once a month. Okay? Kung naroon isang linggo, ilang beses lang mag-soft drinks?
0: Diyos ko po, araw-araw po.
1: Mga ilan ang nauubos mo?
0: Yung binibili po mga
1: litro?
0: Kasi po mga tatlo po kami yung nagiinom po doon.
1: Walang araw na hindi ka talagang iinom ng soft drinks.
0: Kaya nga po, parang ano na
1: yun. Yung pansit ka to, ilang beses sa mga
0: araw? Minsan po, araw-araw to yung mga po.
1: Oh my God!
0: Tapos may kasama pang itlog.
1: Oo, okay lang yung itlog, basta hindi siya primito.
0: Hindi po.
1: Oo. Ang nakasira sa iyo doon, yung mga sangkap ng soft drinks sa Pansit Canton. So, 10 taon kang ganun. Tapos umuwi ka dito sa Pilipinas.
0: Lahat po.
1: Meron na ka na ba doon ang mga nararamdaman ng masakit sa ulo mo, sa mata mo?
0: Ay, doon po. Lagi po umamigraine po. Migraine ang mga atake sa akin, yung migraine. Kaya po, pag inatake po ako ng migraine, umuwi po ako sa bahay kasi sakit po.
1: Okay.

0: doon may migraine ka na, okay. Pero hindi ka nagpapa-check up.
1: Hindi
0: kaya
1: po.
0: Hindi mo alam na meron ka na palang nagsisimula ng bukod.
1: Opo.
0: Kaya nang umuwi ka sa Pilipinas, at dito ka na inatake.
1: Opo.
0: Dahil siguro yung bukod mo ay malaki na.
1: Kaya nga po ano eh, kung kailan po itinigil ko na yung mga masasarap na pagkain, saka na po lumalabas yung sakit ko.
0: Oo, ganoon naman talaga yon, kasi parang bisyo, di ba?
1: Opo.
0: Ang bisyo, ang pag-inom at pagsisigarilyo. Halimbawa, inubos mo yung buhay mo, yung kabataan mo sa bisyo. Nagsimula kang mag-bisyo ng 15 years old hanggang 40 years old.
1: Opo.
0: May kasama pa yan ng mga bawal na gamot, hindi naman ikaw.
1: Ay, hindi po.
0: Tapos, pag tinigil mo na yan, doon mo mararamdaman yung pinsala na ginawa ng mga bisyo niyan sa katawan mo.
1: Opo.
0: Kaya yung iba, sabi daw nila, pag gumagamit daw ng bawal na gamot, wala nang masakit ang ulo, kaya nag-i-stroke sila. Kasi hanggang umaga, nagiinuman, nagsisaligarilyuhan, nagdadrugs pa sila. So yung sinisip-sip nila, yung mga ano, halimbawa, anong tawag dyan? Pumapasok yun sa utak nila,
1: opo,
0: at bumabara at nagiging mga bukol-bukol.
1: Opo.
0: So yan ang dahilan kung bakit hindi maganda yung daloy ng dugo sa ulo. Ikaw naman, ang kinakain mo noon ay puro mga bawal.
1: Opo.
0: Kaya, ilang taon ka na ngayon?
1: 55.
0: Noong mga nanay, 50 po.

0: karne po, seafoods, yun.
1: Wow, o yun. So, ako naman po kasi, kaya ako nagkaroon ng cancer sa breast, tsaka meron akong tatlong goiter, right, left, and sa front. Tapos marami po akong bukol sa ovary, kumbaga meron akong cervical cancer na nag-demens po ako ng 2 years. Tapos, ako rin, ang operation ng breast ko, 1 million. So, na-paralyze ako nung hindi ako magpa-opera. Kaya umuwi ako ng Bicol, trinay ko po ang Guyabano. Ikaw, madam, ano ba ang pinainom ko sa'yo nung ikaw po ay magkaroon ng sakit? Andyan, ipakita mo yung binili ko ngayon sa wellness ko.
0: Ito po.
1: Ayan, Quantumin Plus. Ayan, isa yan sa mga magaling na supplement. Pero hindi po pwede yan lang. Diba? Ano
0: may,
1: pa?
0: May isa pa po yung...
1: Yung booster.
0: Opo.
1: Pang-tanggal din yun ng mga bukol at maganda yun sa may mga cancer.
0: Opo.
1: Hinay-dose mo ba yung supplement na sinabi ko sa'yo? Ang iniinom mo ba 2 packet? Nilalagay mo sa 1 basong tubig.
0: Opo.
1: Iniinom mo.
0: Opo. Tapos meron pa po yung i-spray ko po.
1: Yung i-spray niya, anti-cancer din po yung colloidal silver. Asan yung guyabano mo?
0: Nandito po.
1: Ah, sige, pakita mo sa kanila. Alisin mo muna yung headphone mo. Ayan. Eto po ha, pinakikita namin sa inyo kung ano yung mga nakatulong sa kanya ng mga product ng Nils Wellness Center. Dali mo na dito lahat. Pati yung kape mo. Ayan.
0: Ito po.
1: Ayan. Yan ang kanyang iniinom. Para kung sa 1 buwan, ilang guyabano juice ang nauubos mo? Sino nagbuba yung 1 litro isang araw?
0: Oh, ito po.
1: Yung guyabano. Ilan ang iniinom mo niyan?
0: 3 times a day po ito.
1: Ayan, tignan nyo si madama, 3 times a day nga lang. Ako, ang nare-reset ako nyan sa mga malalaang sakit, mga cancer. 1 litrong guyabano isang araw, dahil yan ang nakapagpagaling sa akin. Ano ang kape mo?
0: Yung ano po, Nins kape po.
1: Ah, nakakailan ka nyan maghapon?
0: 2 times a day po ito, umagat
1: hapon po. Wow, isang Nins kape, 2 Nins kape, malaking tulong na po sa inyong lahat.
0: Opo.
1: Tsaka yung booster.
0: Opo.
1: Tsaka meron pang juice, ano yun? Nins juice.
0: Opo, Nins juice.
1: Oo, naubusan kasi kami 1 month na. Kaya,
0: out of stock po.
1: Bukas, meron na po Nins juice. Kaya lahat po ng mga umiinom ng Nins juice, maganda po yan sa mga bukol. Ngayon, kung hindi nyo alam kung may bukol kayo, pero sumasakit ang ulo nyo, sabi ay migraine, inuman nyo na po agad ng Nins juice at Guyabano juice, Quantumin Plus, booster at ang Nins cafe. Dahil po sa mga product na yan, si Madam ay...
0: Dahil po rin sa mga product na po ito, gumaling na po ako. Talagang himala po talaga yung nangyari sa akin. Hindi ko talaga inaasahan niya na mabuhay pa ako.
1: Oo, kasi si asawa mo nga iyak nang iyak sa akin.
0: Ano? Opo, talagang grabe.
1: Oo, di ba nung dinala ka sa akin na nakahiga ka na lang, sabi ko nga natulog ka na sa wellness, tapos gumising ka, dumilat ang mata mo, yung asawa mo ang iyak nang iyak. Talagang mahal na mahal ka ng asawa mo.
0: Pati po yung mga tao po.
1: O yung mga pasyente doon sa wellness ko. Nagsiiyakan mo sila nung makita si madam na
0: tumayo na ako.
1: Tumayo ka na. Dati hindi ka na nakakakita. Nakapikit na lang yung tapos, mga mata mo.
0: Tapos mag-isa na pa akong lumabas po. Wala na po nakakay sa akin.
1: Hindi na nakakay si asawa
0: di
1: mo.
0: Po.
1: Kaya noon ba na gumaling ka madam? Ano yung nasabi mo kay Lord?
0: Sabi ko nga sa kanya, Lord, maraming salamat po, Lord, dahil binigyan mo po ako ng instrumento mo po na para po ako ay gumaling po.
1: Second life?
0: Opo.
1: Ngayon, magkaroon ka ng second life, anong lahat ng binago mo sa buhay mo?
0: Ay, una po binago ko po yung mga pagkain po. Talagang, yung pinagbawal lang po sa akin, Lord, talagang pinagbawal lang. Inano ko na po talaga yun. Talagang, di ko na po yun. Ito nga po masasabi ko na huwag nyo na po kong tularan dahil... Noon po talaga na ano ko sa sarili ko talagang wala akong pakialam po.
1: Basta gusto mo kumain ng masarap.
0: Opo.
1: Parang ako rin, masasabi ko basta wala akong pakialam, basta masarap ang kakainin ko. Yun lang lagi ang iniisip ko. Pero ngayon, pag nag-iingat ka na po, pag nagkasakit ka na, talagang mag-iingat ka na. Kasi ayaw na nating maranasan pa ulit yan.
0: Diyos ko, hindi na po yun ano po. Kasi papagtingin po yung bahay po, talagang... Umabaliktad na po siya, pati po yung sasakyan namin, para po kung nasa ilalim na sasakyan.
1: Nung nahihilo ka?
0: Opo, nung dadali ako ng hospital, talagang hindi ko na yung kaya, ayoko na po maranasan yun uli.
1: Suka ka ng suka?
0: Opo, talagang panahin ko po, bumalik talaga po yung tao eh. Ilalim na po talaga.
1: Kaya, binipikit mo na lang ang mata mo.

0: Opo, kahit po nakapikita ko, talagang nakikita ko po na bumabaliktad yung ano, nakikita ko po.
1: Yeah, meron din po akong ginamot na ganyan, na may brain tumor. May brain tumor daw si madam sabi ng doktor. Bata, 7 years old. Ngayon, may asawa na siguro. Siya rin hindi na siya. Pag kumain po siya, suka ng suka yung 7 years old na bata. Alam niyo po, nung dinala niya sa akin ng nanay niya, parang walis-ting-ting na lang yung katawan niya. Ang nipis-nipis na, hayaan nyo mga kaibigan at iimbitahan ko rin yun. Ngayon, talagang ang taba, alam mo sabi rin ng doktor, uuperahan sa utak. Kaya lang, yung kanyang tumor ay medyo delikado yung kinalalagyan. Kaya hindi siya pwedeng operan. Kaya pinauwi na lang sila sa bahay nila dahil hindi na siya gagaling sa doktor. Kaya nang umuwi po mga kaibigan, yung pasyente ko yun na 7 years old na babae, pumunta po sa akin, binubuhat yung anak dahil natutumba na nga. Kahit umupo, hindi na kaya umupo. Pero nung makainom ng mga supplement ko, hindi na rin siya nagsusuka. Hindi na siya nahihilo at nakatayo na rin siya. Kaya alam mo, madam, hindi lang naman po ikaw ang pasyente ko na nagkaroon ng brain tumor na gumaling. Marami na po kayo. Kaya nga, sabi ko po sa inyo mga kaibigan, kung ang sakit niyo po ay bukol, kayang-kaya po yan ng guyabano juice. Kaya kahit wala po kayong bukol, matuto kayong kumain ng guyabano. Ha? Kahit kainin nyo or i-blender nyo. Lalo-lalo na kung mayroon po kayong mga akin na po yung ano po. Meron po kayong anong tawag dyan? Sa pamilya, hereditary na may mga bukol, may mga cancer. Pakainin niyo po yan ng guyabano at hindi na po yan lalaki ang mga bukol niya. Pero dapat po, aalisin niyo yung mga bagay-bagay na nagkukos ng pagkakaroon niyo po ng bukol. Halimbawa, kayo ba ay may alagang mga baboy? O syempre, nagkukos na naman po yan ng pagkakaroon ng cancer niyo sa lungs. Kayo ba ay mahilig kumain ng mga junk foods? Ayun, sa kidney naman ang tama niyan. Magkakaroon kayo ng sakit sa kidney, magkakaroon ng kidney failure at dialysis. Ayan, sa wellness ko po, napakaganda ng mga supplement. Maniwala kayo, may milagro. Tama, ma'am?
2: Opo, may milagro talaga po.
1: May milagro sa mga supplement. Hindi po sa akin, ha? Ahoy, ayan, yung mga nag-hook na manalo ng bigas, 5 kilos bigas, nailista ko naman po yung mga pupuntahan ko. By next week po, ihatid ko sa inyo ang inyong bigas. Okay? Okay. So, ano ang masasabi mo bago tayo maghiwalay? Ano ang masasabi mo dyan sa mga may sakit na ngayon?
2: Ang masasabi ko po sa inyo, iwasan niyo po yung mga pagkain na po na
1: hindi healthy.
2: Hindi healthy po. Tapos po, pumunta po kayo sa New Wellness po talagang 100% po talaga. Epektibo po talaga lahat ng gamot dyan.
1: Mga supplement.
2: Mga supplement po. Talagang miracle po talaga. Dahil ako po makapagsabi talagang totoo talaga. Dahil ngayon po, di po nasa talaga yun na gumaling po ako ng araw na yun.
1: December ka pa nagsusuka, ano?
2: Oo po, December 31, New Year po yun, dinlaro sa ospital. Talagang 10 days po ako doon sa ospital. Grabe na, suka na ako ng suka. Yung mga gamang po ko sa ospital, pakainom sa akin, suka na naman ako. Wala na.
1: Nawawala na.
2: Pag upo ko ng 5 minutes, suka na naman ako. Grabe talaga yung ano po. Kaya hindi ko po inakasandok na mapagaling niyo po ako na araw na yung po. Talagang meron po.
1: Ah, hindi naman ako nagpagaling sa iyo si Lord. Ayan, naniniwala ako na ginawa niya akong manggagamot para marami po akong matulungan.
2: Bago nga po ako pumunta doon, Lord, sana po Lord, bigyan mo po ako ng tao na yung kamay niya po ay makapagpapagaling po sa akin. Mag-ano ka po, maghimala ka po ng instrumento po na para po ay gumaling. Talagang di ko inaasahan nyo na mawala yung soba ko. Tapos na, nakalakan na po ako. Sabi nga po nung apo ko, sabi niya na makita ko naglalakad. Sabi niya, ay Mami Rose, magaling ka na po. Sabi niya, kasi madalda. Sabi niya, salamat po, Papa Jesus. Sabi niya, magaling na Mami Rose po. Sabi niya sa akin, grabe talagang iyak.
1: Kaya kayo po dyan, na may mga kaibigan, may mga kamag-anak na malalana, baka po makaya pa natin. Kasi ito pong mga pinapainom ko, hindi naman po ito gamot, mga pagkain na talagang super power. Ay, hindi po ito magiging ganito kung hindi ito pinag-aralan. Pinag-aralan po talaga itong mga supplement na to. At ang kape ko, anong masasabi mo sa kape ko?
2: Ay, grabe po. Sobrang sarap po talaga.
1: Oo. Oh.
2: Pag inayin ko po yun, hindi po ako nag-ano, di po ang kataramdam ng guto po.
1: Oo, oh, parehas ko. Pag ako po nakainom ng Nin's Cafe, alas tres na, hindi pa ako nagugutom. Oh, namang problema na sa akin yung mga tao ko. Kasi sabi nila, mapapasma ka na. Kumain ka na. Sabi ko naman, paano naman ako kakain kung hindi naman ako nagugutom? Oh. Kaya ang sarap-sarap talaga ng Nin's Cafe at tsaka ang healthy-healthy. Pero hindi ko po sinasabi na magkape kayo ng magkape. Dapat mag-detox pa rin kayo. Okay. Kasi naipon-ipon na sa inyong katawan yung mga toxins at yun, ano na siya,

0: 5 years na daw yung migraine, ngayon hindi na nakakatindig kasi lagi na lang nahihilo. Migraine din. Ayan mga kaibigan, ito po yung nanay, ipaparinig ko sa inyo ha.
1: Nanay, anong pangalan mo?
2: Joel.
1: Taga saan ka?
2: San Francisco.
1: Ba't mo dinala ang anak mo dito?
2: Lagi ko kasi sila sa ulo.
1: Ilang taon na yung anak?
2: 14.
1: Ilang buwan na yung sakit ng ulo niya? Matagal na?
2: Matagal na. Grade 4 pa ko.
0: Ito kayong migraine. Kaya po yan ay para sa ulo. Vitamin Plus Booster Bukol. Higit sa lahat po para yung Nescafe. Para mga bukol, kaya po yan ang Nescafe. Kaya kayo sa pinakamalapit center sa inyong lugar. Meron La Consolacion College. Meron sa harapan Station Marlin. Meron sa Goa. Meron kami sa Nagwa sa harapan lang ng Pantro. Meron din po kami sa Tabaco, harapan lang po ng Chinoy Fire Station. Meron kami sa Sorsogon, sa Polvorista, harapan ng DSWD. Meron po ako sa Pilar, yung mga Pulanggi, Apilar, andyan po ngayon yung practitioner namin. Kailangan inom ng food supplement.
3: Po, siguro po patay na po ako ngayon.
0: Mahina ka na noon?
3: Opo,
0: talaga. Ayan po ah, kung mga mahina na ang mga magulang nyo, mahina na ang mga mahal nyo sa buhay, ipa-detox nyo lang po, alam nyo, babalik ang sigla niyan, parang bata pa, nung bata pa siya. Katulad ng nanay ko, pag nakakainom ng food supplement ko, bako nagarorobot maglakaw. Makaskaso na, sige na naman ang rabas. Pero pag daya nakakainom ng food supplement ko, aray, aray, aray, puro aray ang sinasabi, masakit ang kanyang mga paa at kanyang balakang. Kaya sana, uminom na rin po kayo. Okay, mamimili na po ako nang mananalo ng Nescafe. Kuya, pairam naman ako ng ano. Aha, dito meron akong Nescafe na bola-bola. Magbobola na po tayo. Okay, ililista ko na ha. Para makapili po ako ng winner ng 5 kilong bigas. At alam niyo mga kaibigan, bukas, andyan po ako sa Lapu-Lapu, alas 9 ng umaga, para mamigay sa 200 na tao ng rice and food supplement na libre. Kaya punta na po kayo yung mga nakalista na po sa Lapu-Lapu. And meron din po kami sa Sabado sa Kapantawan.

0: at mga supplement at mga services sa mga tao na nangangailangan ng aming tulong. Ayan ha. So, sige po. Maraming salamat. Okay. Si Fe Manis, ikaw ay kasali. Ayan. Meron pa tayong 5 minutes. Meron pa po ako mga bagong testimony. Alam niyo po, may testimony kami na naglalak na yung kanyang Diyos. Ay, hindi na siya nakakapagsalita pag naglalak. 1 month lang po, gumaling na. Ah, bukas ipaparinig ko po yan sa inyo. Hindi lang po isa. Araw-araw, marami po kaming napapagaling. At yan po ang pinagpapasalamat ko kay Lord. At kahit po sabi nga natin, kahit po ang mga tao ay makasalanan noon, ay pwede pa pong maging mabait, tayo lumingin ng tawad sa Diyos. Kaya po kayo dyan, yung mga makasalanan dyan, humingi lang kayo ng tawad sa Diyos, pagbibigyan po kayo, at baka malay nyo, maging i-transform ni Lord ang inyong buhay. Makatulong kayo ng sobra-sobra sa mga tao. At yun ang ticket nyo para kayo makapunta ng langit. Ah, di ba? Ayoko naman kasi pumunta sa bulubunduking apoy. Sabi ng nanay ko noon, kasi alam niyo po ang nanay ko, Katoliko yan. Pag hindi ako nagsisimba, pinapalo ako sa paako. Tapos, kaya magaling ako, nagsisimba talaga kami. Tapos sabi niya, pag hindi ka nagsimba, pupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Kaya lang, nung mag-asawa na ako, ang napangasawa ko po, si Raul Rosal ay born again. Pero, bumalik naman po siya kay Lord. Sabay-sabay na po kaming nagsisimba ngayon. Kaya, ito pong second life ko, para sa iyo, madam, second life na rin po ito sa akin. Kasi, kung hindi rin sa mga supplement ko, patay na rin po ako. Dahil, ang bukol sa breast, pag ginalaw, mas delikado. Kahit na ikaw ay nakemo na. Ah, so kung marinig niyo po itong isang buhay na patutuon na nakemo na, pero ganun po ang pangyayari, ang nangyayari sa kanya, nagsa-CR pa rin siya ng dugo at nahihirapan pa po rin siya, hindi po siya gumagaling kahit nakemo na siya. Pero nung uminom na mga food supplement ko, alam niyo mga kaibigan, ang cancer nito, cervical ata or ovarian. Gumaling po siya sa akin, pakinggan niyo mga kaibigan.
1: Ay, Miligri sa Barangay AM. Salamat na maray sa imo ta. At least sa mga aki, nataunta ning ano, maski para kita sa barangay hon, mainigutigin. Pero na ko lang ako nasipasalamat ni sa imo. Ano pala ng pigtara ko sa po na pasyente, Mita?
2: Yes, ma'am. Naging pasyente mo po ako.

0: ating practice sa Sabado na bako at kailangan nyo na puntis po kayo. Once lang, magkakaroon na ay Nins. Okay, bye-bye! Uragon!
1: Ako po si Miss Mensa, tagaroyog mo yung tigong tamarina, sir. Ang namati ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng supplement. Hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat ko po kay Doktora.
2: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga po din sa Nian's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamati na akong karahaya. Hindi na po inatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng Doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
1: Ang Nian's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Nian's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nian's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Pasabikulano Oragon.
1: Hello. Anong yes. pangalan mo?
2: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ka yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week. Bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. So, tula ka talaga. Pablawted ako. Then, nagsalit talaga. Sapa.
1: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: At

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
2: Marites Maravillas po. Mata ko, hindi ko makati.
1: Makati na maaratiit.
2: Maduman talaga ako kay mamin sa mata-ice pa ako. Daliyon na nanahali, sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
3: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Ming's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

The Twilight Zone. The Twilight Zone. The Twilight Zone.

0: Sabigulado o Ragun?
1: Ako si Ronnie Tagasol sa Bansipi. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako na magkapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling ang resumpes ang blood came po. Puro negative. Yun lang po.
2: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon!
5: Uragon! Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Oras po mga tugang sa Radyong Uragon, eksakto na pong 43 minutos na makalisan alas 4 ng pag-aga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
0: Huli na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangeno sa barena kan ang daw. Mapaisik ang mga pagirundo. Suwerte sa numero. Asin pa kung suwel. Ini ang Maray na Aga Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
4: Basta Bicolano, Uragon.
5: Basta Bicolano, Uragon.
4: Basta Bicolano, Uragon.
6: Good morning! Good morning!
2: Morning!

Pasensya po ka mo dahil kung darasalo kong cellphone, nawarat ko mga tugang. Hay nang yung supik babati mong ano, ngayon ako, tikbak lagar eh. Labi-labi niya ako ang nguras pa kayo ito. O, di ba po kamo nilang komentaryo o reaction question? Pwede po kamo mag-upload asin mag-text sa mga text line 0961-355-6093. Asin mga tugang sa Globe 0977-043-558 ang halipong sarabay-sabay kitang unya na pagkaaga. Maliput-liputan kamugtakan kan panahon kaya sumagami ganyan itong balo nagkakawararaan mo ro pagkaaga. Nagsilibrar mga tugang kaya nagsilibrar mga tugang kaya Tabak Festival ang Sugar Can Tabaco. Gani mga tugang ilistab si Mayor Ray Bragais. Aging ang bisita na mga tugang si Risa Ontiveros. Mga presidente na da si Risa sa Ontiveros. Nakaigwal na kayo pagtelepon ka sun mga sa grupo kan na sa grupo na kan baybayan. Karabitan o sarambayan. Para mga tugang ipromotor ang kandidatura ni Risa Ontiveros. Maski na ipatapos

0: Pag-agi mo yan, bugtong tapos karakaran. Grabe ang balo naman. Diyos ko, layo mo sa butan. Pag minaluyo pala ang dalagan kang auto, kang ano, pag minaluyo pala ang dalagan kang barko, bangka. Ito pala, makusugunan ukol, salbata na, pag minaluyo, gani ako, gani na ako nagre-revoke. Kagurang nan, salamat po tatinawan mo naman kami yung panibagong buhay, ngunya na pagkaaldawa. Igiyaman po kami sa mga dapat mong gibuho na sin magibo po kami kaysa mo yung obligasyon nila kami ni kakaperwisyon nila kapwa. Kagurang nan, ilakay mo po kami sa anuman na piligro. Sa pag-ibo mi kaysa mo yung obligasyon, ngunya na pagkaaldawa, sin minagan man po kami kaysa mong kapatawaran. Sa mga kasalan na nakomitir mi sa imarog katataramon, sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po, inagan mi uli kay Kristo na sa mong kagurang nan. Amen. Sino mo ka, boss? Ay! Ah! Ah!
1: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Maray si kagawad Jason po yung kan barangay boss at sanay ini mga tukang magbiyahit at kamasbati ini. Ang makamakan mo pag binaragong brum brum brum. Pag binaluyan dalaga nito pala mga tugang minaprino man yan ano? Eh Diyos ko. Salamat po sa karangkan mga congressman ka na kumikol sa panginit mga tukang ni Congressman Pido, Congressman John Chon. Nag-iikot siya nakasapon sa bilog na banuan kan rapo-rapo para mga tukang maaraman mga problema ang pwedeng matawan kaya magkakanil kong solusyon kan mga taga-banuan kan mga congressman ka na kumikol. Asin man ang sanggunin palalawigan kanal bay sa panginit mga tukang ni Vice Governor Diday ko. Anong na representative bali mga tukang sa sanggunin palalawigan asin anuman sa Office of the Vice Governor ang pwede siya nang magatindir sa igibo na ulat sa bayan kansa idong gobernador. Anong drama sin anong utek na madaw gagamiton ano para mga tukang makapambula sa mga taga probinsya kang Albay taaram taman sana kun aram ni mga tukang nangyayari diyan sa Laog. Mga parao mo para sila good morning tabi sa indo ka boss. Sharing mo na lokal na gobyerno kan ligas mo sa panginoon mga tuwang ni Mayor Isha Mismail kasabay ng mga miyembro kan sanggo ng panglungsod na daing amnesia. And siyempre mga tuwang sa gawas pa niya itong amigo na gantabi ng unyan pagkaka marayo na morning. Ano kumusta lamang tabi ang sayong buhay? Laom ko na nasa malay ka mong kamuktakan sa mga oras na ini. Nag-ilid-ilid pa ka mo sa laog kan sayong kwarto. Si lalaki na kasanday pa kay misis. Si misis man nakakugo

Halos mga tugang naula na po tabi mga tugang songa boss na ambog gabos mga tugang na dramakan prosecution. Ang solamente gigibon mga gigibon gigibon naman ang mga tugang na ebidensya. So panununtok ni Vice President Sara Duterte kan siya alkalde pa duman sa Sarunga Sheriff na isinakripisyo mga tugang suginatos na pamilya duman sa Davao City. Pagurag ko maulag si Saba. Pagurag ko mga tugang maulag si Jerbel Ruiz. Na uragan ka buhok ko na mamarangkal ka mo niyan. Tapos sabi mga tugang kan pinag-iidolo ni Ryan si Laila de Lima. Still witness daw mga tugang surprise witness. Dahil na pwedeng paampangon. Ay naso ambog nindo. Pagun ako preparadong preparado ka mo. Mga sunga talaga ka mo. Mata sa pagpuda mga tugang kan impeachment trial si Lorna Lagrimas mapasiring naman na Senado matindir sa na mahiring mailing mga tugang kan hearing. Kasabay mga tugang si Erning Mularacob. Si Erning Mularacob makabit. Kakabitong da mga tugang ni Erning Mularacob. Palaog naman sa session hall kan Congress kan Senado. Si Leila de Lima na naghahanap mga tugang kan sa ni Jonel. Sayang Malay Ufil. Ano nagtama Malay Ufil sa numero kong 219? Deko na tayaan sa weteng. Sayang ano? Kung di lang ako kasapo na grabas, pigtayang ko yung 219.

0: Masira mo kayo nilita ito magpamasaya, no? Matripan ka naman ng mga bota. Arang nga, sir, pampira ka lang nabulunutan miling braso. Ayun ako, tiyo.
1: You.
0: Bata maurago, minaragato ka ng lawas mo. Dato, dato, makulugon ka ng lawas ko. Thanks, Gandol. Good morning. Siyempre, mga tukang sa Kabus, panyatong amigo na gantabi na sa mga palawang panasira sa mga negosyanteng bukas na kansaya ng establishment ng negosyo sa Kabus sa klaseng drivers. Nagantabi na po mo niya ng pagkakamaray na morning. Good morning, dating Mayor Boy Galicia, kanbanwalin rapo-rapo. Ang mga parantabay ito pala sa rapo-rapo kadakol, duman nga ni mga tukang sa mga ang mga barangay pa niya may karungkog, may bugtong. Pag-abot naman rin sa may ano bugtong dahito kan rapo-rapo. Diyos ko, grabing ukol. Di ko na masabutan. Minatagadol nga ni mga tugang sabot-bot ko kayo. Kung pwede pa sa niya, pwede na akong luminokso kayo ni Pauli.

Tapos itong pigpapakal mo sa kuwin. Ang uraga na kaming libot-libot duman da sentro. Nagpakasakay na lamang kami kipadyak. Na iman no matter. Na iman na naman kibadi. Iguan na naman kibusi. Sabi kan para padyak. Di man gaya. Di man ika. Di man gaya, sir. Di sabi ko, balikan ako naman sa gymnasium. Taunto na ako. Baka mabayaan ako kang biyahe. Imposible mo nang pipahanap sa Pondi Raya. Kala kang inintaw.

Ama ka ba ko mo ra gon suna sa kayan mi kasapon kun pinabakal ma ko keto lumo mako na maro gito sa Logan ban. Sadaw gito kan service mi. Samantag maanap kay kibadi uyan sa Logan Legas City Public Market.

Kaya ito mag-auso niya, no? Pagaling ka sa Manila, mabakal ka ang biskuit na pita, tapos matukaw doon. So, pinahanap ko mo niya sa biskuit mo kang assorted. Kaya ko niya sa biskuit na assorted, ano? Kaya pag-usan niya, ang pag-iisip ko na, mga pag-iisip ka mga Pinoy na mabakal ka doon sa Manila. Bibit-bitin mo pa siling digdi. Masakripisyo ka pa, masakay ka ng auto. Tapos may burubit-bit ko ang biskuit. Sa mata lang digdi ka, nakol sa terminal. Sa mga negosyante po na bukas na kasi ng establishment yung negosyo, para kayo ito si Amigang Pangs, pag hindi kayo tumapa Manila, pag uli kayo may dalarang biskuit na pita, basta ang laog kan may cracker yan, may bilog, tapos may violet na biskuit, arog kayo, no? Galing ko niyan, hindi naman nagigibo ka yan, mabakal ka ngayang Goldilocks. Igwa maning adigdi sa Legazpi, mabakal ka kay Dunkin Donuts. Igwa maning adigdi sa Legazpi. Diyan nga ni mga tugang pag nagkakapikapi ako sa Kaisano, igwa duman ma sa McDo o Dunkin, mapili ka lang daman kay hot or cold coffee. Tapos mapili ka. Anong yung gusto mong flavor? Barbarian or what? Pagtago-tago man ako mga tugang abo ko makailing kipandok na iuragan ako. Duman ako sa Dunkin Donuts man mga tugang sa SM. O tago-tago man duman. Bako man pa ako sa taga-medyang makape-kape. Pagkatapos mga tugang ning oras makape-kape. Dahil man palang kipang bayan. Pag nakailing mga tugang kipolitiko maagad. Ay Diyos ko na sana. Sinipaunta niya ako kamo. Always thought you were mas mare pa kung nalik ka mong Manila. Magamit ka mo dyan mga tugang sa My SSS. Magbakal ka mong baduyan ni Amigang Pangs. Always felt that we were blessed. Ano Amigong Jo? No? Amigong Jonathan Ala dyan mga tugang sa Barangay Bugtong. Ano ka Amigong Jo? Isibot na maghanap ki testigos. Sisibot na kung dyan mga tugang maghanap ki mga ebidensya. I had only one ang prosecution. Bako nadali ka mo ni Attorney Sison.

So bulan kahugman mga tukang kasuhapon kan mga taga-Banuan ni rapo-rapo dyan lang ta sabi nga ni Denny di mga desin na nalilingawan ka na ko Bicol. Ang makamakon mo sa so nagaraga dumaning tabang sabi nga di mga tukang ni Congressman Jill namumundo siya na arog kanyang pangangay po kan mga katukang nga tong palago sa nakaisa dyan sa mga barangays. So kinsing barangay ito mga tukang ni labi ni Fisheran kaso maasin maabot mga tukang sa kanyang to sa mga persona. Ang labi ni Fisheran kan na nabinipisyal mga tugang kan na medical mission kan ako Bicol. Siguro po tabi mantang maabot ang panahon na grani mga tugang ang panahon, mananamitan po ninyo kung gura ano kayto katibay ang mga pigtato ngayon kan ako Bicol. Medical and dental mention, asin masiramon kasin masulu, sulugaw, tapos mga tugang sa champorado. Oy ma'am ano? Ma'am Melinda, talagang matibay subantay kasuapon kan pa, ano matibay subantay kasuapon kan ano? Kan matibay subantay kan para distribute kan lugaw tapos mga tugang champorado. Serak ning man na Diyos, nakasaro akong champorado, nakasaro ako mga tugang na lugaw. When we were together, it made the mga taga-rapo-rapo kasuhapon mga tugang, magmaunsin ang minasabat kay Congressman John Chan. Dahilan tasabi nga ni mga tugang bilang sarong Bicol, sarong taga-rapo-rapo, mailing mo nang gadumon ang pagmakulog sa lugar na siyang inalian. Hindi ako sila si Congressman Paldo kung ano naman ang mga naidara kayo ni Digdi sa Bicol. Iyo tabi amigong Ariel, malipot-lipot na paano ngunyan tapos gari maaldaban tura ako. Sabi ko ngayon kung pwede sila ako makaubos kay sarong barilis na kape, gigibon ko ngunyan na pagkaaga. I had only one friend left, I'd want it to be. Sunod-sunod tabi amigong Ruprup. Ano na tabi kamong mga taga-DepEd? Kamong na tabi mga school principals? Kamong mga local chief executive? Ano na lang tabi ang pigigibo nindo? Magibo naman kamong ngunyan kay mga magkakanigong pagi para matawan kay magkakanigong proteksyon ng mga eskulahan. Dahil nangyari doon sa Tacloban City. Sabi mga tugang ni Congressman Pido, panahon na po tabi para ilingon ang Republic Act 9433, itong Juvenile Justice Act. Nakonsen mga tugang ang mga minor din na pwedeng ikulong. Ano? Guminibo ka ng katalantalo na salbahe ka? Ilibri ka sana? Sometimes we took the heart. Imagine mga tugang, grabe na ang kamuktakan kang Pilipinas. Kanakul-dakul mga tugang ng mga Pilipino ngunyan bangag. Buto silang sunaglawag naman sa jeep, nagparapang ayot. Bato, ang lawas mo garima sa nadugi at akong buktakan kakikalamay, kaununta ka. Imagine naglog po mga tukang sa jeep, nanununtok pa, ano? Maringanit, hindi pa mo yung nangyayari digdi sa Bicol, sa Legazpi. Takon mangyayari digdi sa Legazpi, araw ka ng gibuhon mo, ay ina, kung sa ka nagbingararihan, kigusok, limalas na. Basta Bicolano!

Unride akan mga paratabang dyan, mga tugang sa BHRMC. Good morning, tabi kay Ate Elby Sedeño. Ate Elby, namimiss ko na ba yung Ate Elby? Ano? So grabe kay itong effort na pigigibon ang sarong barangay. Alos mga tugang ang sarong medical mission, nagkapirang barangay ang nabibinya pisyaran.

Tabaco ba yan? Nag-celebrate mga tugang ki, ano, nag-celebrate kan na Tabak Festival. Purkit nangyari yan, mga tugang na-realize siya na amok na yan kan mga nakaging administrasyon. Nakaigwa mga tugang ki-celebration ang bisita mga tugang si Risa Ontiveros. Dahil lamang mga tugang ki magkakanigod ang respeto, dahil lamang na ki magkakanigod ang courtesy ki Mayor Ibragues. Yata man taro ka mo kayan, pinuturbuan na ka mong saka sa politika. Di palagad ka mo nakakagibo, di palamang ka mo nakakatultol, di palamang ka mo nakakaisim na ka mga panarugan ka mga bagoan sa politika. Grabe naman mga kaunasan nito, ano?

0: Asin duman mga tugang sa mga politiko may amnesia, nakakaramdom sa nasa sayang pangiriwa kung may kaipuhan. Sana tabi, mga tugang pag-abot kan oras, kastigo naman yun mga tawong arog kayo ni ano tabi. Diyan sa Banuan, kantara ka, nagpapabot maning good morning si Mayor B. Kasi man mga tugang mga membro kang sanggunian, kagawad na may abilidad, kagawad na may kakayahan, kagawad na solaminting magkatabang mga tugang sa mga taga-daraga. Good morning tabi, kagawad ba magalaw na asin man, good morning kay kagawad na... Attorney Ayan Makasila kasi man si kagawad, Pilo de Lomen. Sabi nga ni mga tuwang ni kagawad, Pilo, action ba kong tabil? Di mo siyang unyan ki-action, tali mo siya itinabil.
1: I can't remember when you weren't there, when I didn't care.

best. Can't imagine. Ganda sa syudad kanta ba ako? The two of us. Kani kada naman mga toga mahali doon sa bangkilingan baga sa kanto. Ang tinampo na dyan mga toga, ang tinampo dyan, pigkulonan mga toga, ang kibilang celebration kag LGBT month. Pigpakulon mga tugang kitulo. Diyos ko na sa naman. Bako nagsayang siya na kinakulaon na pondo para sa pagpapagtak ang pintura. At ang tao sa Pilipinas, duwaman sa nabag, ang tao sa kinaba, duwaman sa na, sarong babae, sarong lalaki. Kung membro ka kang LGBT community, babae ka man gayo, lalaki ka man giraray. Matatatawan tayo ng araw ka na importansya. Kung ano na kung tawan tayo magkakaligong importansya. Ito mga tugang na membro ka ng PWDs. Itong person with the mental health. Yan na nga ngayon po mga tugang kimagkakanigong tabang sa ngunyan, bako? I can't remember what I used to do. Ako na yun ang tatawan na kimagkakanigong importansya. Trust in who I listened to before. And syempre mga tugang sa kuyang palaba, sinamungutan na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano, kasarabay na po sa kuyang bilog na pagliba sa council, nalagang tawin na po mga pagkagawad ting kagawad RJ kagawad Orlando. Amigong Dante ako sa Manay Marlin Martinez, good morning! Aram ko makusugo ng yung radyo ni Manay Marlin. Siyempre mga tugang kikagawad o kaodivera si Manay Jack Alfreda. Nalagang tabi na pangunyan pag good morning, tabi sa iyong classmate. Sisibot na talaga ngunyan si Manay Lailang Dilima para mga tugang mag-anap kay magkakanikong ebidensya. Para na mga tugang sa mga kasong impeachment complaint. Ang problema ngunyan, mantang pigbabanata nito ang tabo lalong nagkukusog. You've kissed my tears away. May naaraman pa kita mga tugang kang nakaging aldo, may mga nakaoron kita ang mga Chinese community sa Pilipinas. Ang mga darak, may mga darakulo ang establishment talagang nakasabi nga ni mga tulog after na makapag-fight ka silang certificate of candidacy for presidency. Diyan na mga tugang maburtuan. Kaya may nguragan niya ng Marcos administration na kaya kamatabi na mga sip-sip dyan. Mag-resip-isip na tabi ka mo to baka pag-abot ka ng oras mapulutan ka mo sa kangkungan. So politiko biyo pating nagpasiring duman sa Davao City para makakalendorso kang PDP laban. Pagkatapos mga tugang ng oras sinuodan mo, oy, baka tabi siya maganda na naman na sa'yo mong pagiging balingbing. Sa bagay, di ka mo, ikaw mo tabing na mga politiko di sa Arbaya, di nang tabi ka mo magparatubod-tubod ka mga tulo team unity na yan. Ang team unity na yan, mga tugang maray mo sa'yo pag may kaipuan sa'yo pagagamiton ka sa mga sunod na eleksyon. Nayagwa na nga kita kinegosyasyon, oh! Magparatubod-tubod ka mo kayan. Nang si Balasco, good morning, Kilangirleng, good morning, asing good morning, mga tabi, Kimanay Belen. Ano Manay Belen, nakaluto ka na ng pamawan mo? Manoy Mari Marbella dyan sa Barangay Balinad. Asin man mga tugang ang pinakamatibay na kapitan kan Barangay Panan, Kapitan Narsing Muriel. Ang kapitan na may palinidugan, may prinsipyo. Kapitan na may alama. Ang masunod man pong kapitan sa Barangay Lakag. Kanda, good morning, tabi kagawad, Liabore. Asin man ang pinakamatibay kong amigo, ang taga-pinagahangaan mga tugang ni Dilia Loresto. Good morning, tabi amigo.

Kung Albert Berlon. Si Albert Berlon, pag naging kagawad din mga tugang nagkandidato kung lalawasan eleksyon ngunya na 2026 sa ngunya na Nobyembre, ini ang number one na kagawad kan Barangay Lakag. Sana ang kasabay-sabay niya mga tugang maglibot sa mga barangay, sa mga sityo kan Barangay Lakag, ang sayang supporter na number one, si Delia Loristo. Sana Kapano, Mirandila Kanbalinan, Manoy Ikoy, good morning. Asin good morning, mga po, Kimamila Lara, asin sa mga paratoklo sa mga publikong eskulahan. Alos mga tugang pangadji ko kaswapo, niya ko naman sa butan. Nangangadji na kan Orapro Novi, Sorago na ugi. An matibay na kagawad kan Barangay Kilikaw, good morning, tawi kagawad Dakil Magallanes, Loyola. An mabalik na kapitan kan Barangay Pandan, good morning, kagawad Erna Monreal.

0: Kagawad Lumeda kan barangay Matnog, malinagid na tabi sa bilog ng taga Matnog, sabi po ni Kagawad Lumeda. And syempre mga tukang si amigong Ariel Bitangkora.
1: You've turned my life around. The sweetest days I found.
0: Kaya maghanap ka mo mga tukang ki mga party list. Si Sensu Lamenting party list na nakakagibo mga tukang ki medical mission. Ako B. Cola. Sabi nga ni Ma'am Melinda, ni Ma'am Sally. Ngunya nagpapasiling na mapig-inot mo nila sulig di sa albayas. And after that, pasiling sila naman mga tukang sa mga rayong lugar para mga tukang liwat po tabi na buhayon pakusugon at pagdataon yung tabang tabang. Kana ko Bicol. Ngunyan tabi, gabos sa mga congressmen, gabos sa mga tugang na party list. Di pa man po basa-basa na kakalwasang pondo, di lang ta, sabi nga ni, ngunyan at after the sauna, maambog naman mga tugang si Presidente Bangag, tapos mga tugang mapara naman sa iningin, budget ka sa tuyang gobyerno, budget insertion. Kaya mga tugang si Boy Kilay, nakagulpian mga

Sabi kan mga paradangog ko sa Barangay San Roque, Barangay Santo Cristo, Pag-asa. Diyan sa Pamo, mga tugang sa Masakate kan Barangay San Roque, Kandaraga. Salamat niya tabi kagawa, Jess, ka magbarkada palan kamukan. Papapalikon ming kapitan kan Barangay San Roque, Kapitan Gina Calyada. Kaya masurto niya kami tabi kagawa, Jess, na magkabarkada palan kamuni kapitan. Kaya ngayon, huwag makaming nadadagog mo sa programa mo na mabalik siya. Bilang kapitan kan Barangay San Roque, tabo minaman ngayang mabudol pa. Lalo sa kayo mga kapamilya, pamilya Marantal dyan, mga tugang sa Barangay Santo Cristo, Kandaraga. Good morning tabi sa Indugabu, Gabusa, Lamatunon, sa Palago, Sinong Pagantabay, Oral Dao. Makaog mo baga, ano? Kaya ako mga tugang bilang sarong na individual, talagang grabe ang pag-iingat ko sa sadiri ko. Kansaro pala, may mga barkada akong nagbarakala ng goma dumang sa tukuran. Nagbakal si Irmana ng apat na goma. Sabi ng ganit og Irmana, oy, kadakol mo pag nagpipiriam sa kuya kung sa'yo nabarte dyan sa may tagas. So lumabaga po tabi na, no? So lumabaga tabi na dating matyas kinalas mga po tabi. So lumabaw nindang kaitong building, kampang nagad. Tapos kung bago man mga tugang, kung kamo tangali sa daraga, bago ka mo maagi ka mo doon, sa inutan po tabi kang ano, sa inutan po tabi kang matyas kinalas. Kung hali man kamudig di sa Legazpi, sa tuo, bago po makabot sa matyas kinalas. Mga magmaw si Dano. Let me down. Kaya iba po talaga pag yaon ka sa media, lalo mo nga tugang sa broadcast ka, sa main media ka. Makaog mo mga tugang kaysa maharani ka naman sa Diyos ko. Romel Magdasog, good morning. Ang di ako para yan nalingaw. So nagsakay ba kami sa speedboat? Hali kaming rapo-rapo, tapos pasering sa Legazpi, 45 minuto sa na-speedboat sa Batana, minaagi na ganun si Rarong Kanukol. Ganun minata ganun, ang solamente tinisan ang pig-iisip ko, baka niya ako ini magtagilid. Si Manay Bali nakaluto ng pansit. Masira mo talaga pansit na may ano, may halong ibi, tapos may dikit mga tugang na pichay. Kapamilyang Rama Gayanes, good morning. Besa na po tabi, ano sa mga sa publiko na palagos mga tugang na naghahalat kan mga servisyong itataw ka na COVID call? Baka mga tugang siguro mga 2027. Mahilin yun mga tugang balik po si Dangunyan sa pagserbi. Ngunyan po limitado pan budget na pigdataon ninda. Dahil mga tugang talimitado man po ang kongreso ngunyan sa pagpapalos mga tugang kan budget. Tapos kung bako ka mga tugang kaalyado, dahil kabasa-basa makakalisibin ng araw ka na mga beneficyo. Maray nga ni mga tugang tamang ang congressman niya to kana kubikol may abilidad. Talagang sabi nga ni mga tugang kayang-kaya. Sabi po ni the late Mike and Ricky, hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taksil.

0: Hoy, Malay Opel, good morning. Ah, kay Malay Opel, aray, malong.
1: Right here with you through the years.
0: Ang nagtama kaso mga mga tukang 32. Ano, may nakatama na lamang kay. Ano mga numero nagluluwas ko nyan? Mga milagroso, ano?
1: Remember what I used to do.
0: Si sakit na kunyan mga tugang ang prosecution para mga tugang magharap kay magkakanigong ebidensya para mga tugang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang makamakon mo 2010 talo yun ang mga tugang na video ang naglawas. Iarog ka rin kay Paul ang mga babae kunyan dapat arog ka mo kay Duterte palaban ka mo bako na po bako na mga andar ka gagamito ng pusong mamon. Kaya pag minsan magtaram naman ka mo kanil ipailing na sa iyong isog. Kan sarong alungan nagkape-kape kami ni ano kinitawan Carol Siga diyan mga tugang sa People Land. Sabi ko ako saludo sa imo na iling ko ang performance mo bilang miyembro kang sanggo ng palalawigan kang Albay. So sabi ko ipaglaban mo yan, sabi ko may idolo na kamong mga kababaihan. Sabi ko antibay na pigapailing ni ni Sara Duterte asin bilang sarong may paninindugan gibuhon nindo.
1: As long as it's okay, I'll stay with you.
0: Si sakit ko niyan mga tugang ano, si sakit ko niyan mga tugang ang depensa para mga prosecution para mga tugang makakuha pa sila kay mga panibagong testigo, makakuha mga tugang kay magkakanigong ebidensya because itong sino ta nagluwas sa impormasyon. Nasabi nga ni kakauno na kinauna buhay mga tugang ni Attorney Santos si Luis Ro. Alos sa totoo pala nito mga tugang because nakulong naman ang mga technicalities na pigibo mga tugang ang House of Representatives para sa mga tugang mapursu, para sa madagos ang impeachment, makalusot. Kasi mga tugang, kan makalusot yan duman sa Congress, bako mo niyan mga tugang ebidensya, ang pigbas yan duman mga tugang maleta. Ah? Maleta mga tugang. Kaya sabi ko kaso hapon, nailing ko itong mga nakapila duman. Nailing ko mga tugang itong mga taga-rapo-rapo na nagaagad mga tugang ning tabang nakapila-pila sinda para sa mga tugang makakuha kan libreng medical mission na pinagkondusir kan ang Bicol ining mga hamag na ini. Ili nga mga tugang an mga tulfo, an magtugang na tulfo. Alos mga tugang nakareceive ka mo ning maleta. So aki nag-inom-inom o minubos mga tugang kisarong manggi 1.2 million pesos samantalang kami na inguragan pati lasog may mga tugang sa pagtrabaho mi. Ah? Nagkakaigwa mga tugang ki ano Rodelin Marbilla. Good morning kay Rodelin Marbilla. Di po ka mo mag-upload sa messenger ko. Mapuputol po ako kayo niyo. Sabi ko mga tugang, kami matitigbak na lamang kami. Di pa lamang kami nakakapot kan milyonis na yan. Maray mga tugang si Ryan, takang nakatama sa luto, nakakapot na siya kibilog na 30 milyonis pesos. Anapot, anong yan? Nagtataya ka? Dae. Good morning, mantabi kay Herbert Barceta, dyan mga tugang sa Barangay Santo Cristo, Candaraga. Good morning. Nagangalas ako, ano? Kadakol mga nag-PPM. So, mga may plano sa 2027 election, ngunyan na election na 2026. Sige. Kaya sabi ko, kadakol ang nagtitios. Aram ninyo mga tugang kami po personally bilang sarong public official. Pag nakailing kami mga tugang kay mga tawang nagtitios sa barangay mi, garikan madurog ang puso mo. Ah, mailing mo mga tugang nagkakabitan, sumag-agom, naghahanap buhay mga tugang samantala ning mga hinayupak na ini. Imagine ha, makuha ka mga tugang kisarong babayi, mataw ka kitip na 250 to 300,000 pesos para ka makapot. Paano kung linanog mo na? Iyo? Yan ang bayad mo. Samantalang sa mga nagtitiyos mga tugang, again and again, kaso hapon, personalmente may mga tugang na nakaurong ko po tabi itong mga taga-rapo-rapo. Sabi nga ni, kaugmahan mi na nabisita kami. Kaugmahan mi na nakaabutig ni. Kaugmahan mi na nagkagwagare kami kiarog kay ni. Ayun baga po, samantalang ining mga tawag ni, garisa na mga tugang nagsasayang kang perak. Ha? Nagsasayang sana kamukan perak. Samantalang igwa kita kay mga katugangan na nagtitios. Igwa duman ki may hilang ki asma. Igwa duman mga tugang ki inopera na. Dahil pa na, ano, dahil pa na mga tugang nakakabalik, dahil pa nakakapacheck up. Tapos iyusan na yan, ha? Kamu nagpapatrankilo, nagpapakapira kamu. Kaya magtubod pa man daw kamu, kaya ni manigar kamu, na day kamu nakareceive kiaro ka ng kantilad. Kaya ang unyan mga tugang, good morning man tabi, kisa sa kulang pinakamagayon ni Anna. Good morning kay Joanna Joe, good morning Joe. Asimang kay Paling John, Maling Ina, good morning. Paling Suling, Paling Omanang Mila, good morning. Jerek Nere, good morning. Amang kiklasit Belinda Mapamuntas. And good morning man tabi ka, ano, Sir P.U. Imperial. Iyo mga kapanor, practical mga tugang, kami po, uro aldaw na ginibo ning Diyos. Iyaon kami mga tugang sa field, nagluluwas kami. Nailingmi ang kamugtakan, nailingmi ang sitwasyon, nailingmi ang mga pagangaipo. Kansa tuyang mga katugangan, Sir Teng Problemante, good morning. Ilingasan na nindo mga tugang, o dyan sa may likod kan Divine, igun na dyan mga tugang kidayalisi center. Mailing mo ang kamugtakan, alos mga tugang nakapila-pila para sa na magpadialisis. Kada bes na mapadialisis, mapasiring mga tugang sa PhilHealth, mapasiring sa nagkapira ng ahinsya kan gobyerno para sa na mga tugang magagad kay magkakanigong tabang. Kaya agunya na iling ko, pag nagpupo si Mambit Bichara, talagang bina-like sa ko, talagang sabi ko mga tugang bina-comment ako because all of the issues pigpipresentan mga tugang ni Mama Bet, talagang igwak yung magkakanigong basihan. Imagine ha, good morning Sir Teng. Imagine mga tugang ha, 250,000. Yan lalaki jawa gura anong urag. Jawa igwak ka na kilala babaeng nailing na pinakamagayon sa kinaban. Pakatapos kan saro, luy-luy ka na, lupay-pay ka na. Iyo? Imagine 250,000 to 300 pesos mga tugang. Kaya irak man ang mga babae, piyagibo sa ng kawatan. Kaya arugo ninyo mga tugang, piyagibo ni Sara Duterte na talagang palaban. Bako mga tugang na purkit babae ka, maibig ka? No, lumaban ka mo. Bako na, purkit na luduga na ka mo maibig. Kaya pag minsan pigiling ko mga tugang ang sitwasyon, ang mga babae, maski mga tugang pigkukulugan na kan agom. So agom may kabit sa wala, may kabit sa to. O bata ang lalaki may mga kabit dangag. Makuha ka ng kabit, isasakripisyo mo sa pamilya mo samantalang maatubang ka mo Diyos at tubangan kalmal na Diyos. Till it do us part. Ayun baga, nailing may mga tugang ang sitwasyon, ang kamugtakan. Kaya sabi ko, sana po kinitawan Carol, ikayaong kardiyan na sanggol ng panalawigan, nailing mo ang sa iyong tibay. Di ka magpadaog mga tugang sa mga pambubura ni Loyos. Mataas si Luyos lang mga tugang, grabe ang pigigibong ngunyan. Pigpipresyon sa mga miyembro kang sanggo niyan. Kaan pa nga po din ngunyan kan mga miyembro kang sanggo ng panlalawigan. Ikatabi, Vice Governor Diday bilang ina, bilang leader kang sanggo ng panlalawigan, igwa ka natabi ki firm na desisyon, igwa ka ki maurag na desisyon para matawan mo man ki magkakanigong proteksyon sa iyong pagiriba. Di na ka mo mag-arog pa sa sarong board member dyan mga tugang, napaguna mo internet, napaguna mo mga tugang gagol. Igwa mo dyan kisarong kinatawa na pugo na mo, he knows everything. Igwa mo dyan mga tugang kisarong kinatawa na, yehey! Pero mga tugang pagabot kikinatawan, Melissa Badesa. Pagabot mga tugang kikinatawan, Carol Siga. Pagabot mga tugang kikinatawan, Das Maronilla. Pagabot mga tugang kikinatawan, Manny Remaya. Makakailing lamang kamo kituray na miyembro kan pagiging sanggunian. Tunay na mag kasi pag yaong ka dyan na sanggunian, ang araw mo dyan, magtrabaho ka, magpasar ka ng lay. Bako na mangontrata ka, bako. Sir Oliver Cogasa, good morning. As in good morning, tabi ka Sir Danny Garcia.

Kap mo ni duwa kan barangay Panda Busay, good morning. Ano ni na ko aming istorya na aruy na da mga tugang nagadan pero nagsusweldo pa. Na paano? Isa yung nagpipirma sa payroll. Ano pipa do pip di si sungko ni duman sa Campo Santo pipa pirma ni do? Ha? Si amigong Bek, pakariparo tayo kan mga tawong nakapalibot sa iyo maski mga magayon ang programang pig-implementar mo. Kunigwa kay mga tawong iuraga na, kunigwa kay mga iuraga na tao sa tawong palibot mo. Baka tabi pagabot ng oras pa imbis na magtaas ka lalo kang magbaba. Cap Danilo Agripa, good morning. And good morning man tabi kita tapendo tapos kina na Gloria Mallorca dyan sa barangay San Vicente Grande Candaraga. Kapitan Rande Velasco, good morning. Amigong Edward Mallorca, good morning. Doi pa sa dua. Baka tawad, mabiti naman kita. Grabe talaga, ano, makamurumuno talaga mga tugang isipo na imagine na nakapila ka mo dyan. Ako po personally, pag nalilika ko ng arog kayan, talagang makulog mga tugang sa buot na samantalang igwak itong tawong nagpapasasa sa pirak mga tugang kalgobyerno, ining mga tawong ini. Kaya ako pa magpigsan, pagmisan, pigtataram ko mga tugang na dapat panahon naman para kita siguro dapat nang ilawos ang barangay election because mga tugang, mayroon tayo lamang sumangamahabas dyan sa barangay. So mga tabong nagkaburulul mga tugan mga consequences nila. So bistalo ko ang mga tugang na kapitan, sampulong tinaram kayo to 11 anotek. Magduman ka ngayon sa arong, pag nagadunan mga tugang sa balay niya, taguan ka. Umbay, kading subog, ano? Kulpig, luluko mo ang mga kabarangay mo. Naluko mo ang mga kabarangay mo. Ang mga tawong kaor mo, di mo paglukuhon. Tanakatatak na yan mga tugang sa isip kayan. Iyo? Ang mga kabarangay mo, kung pigluloko mo, pigmumuslakan mo, tabi, amigo. Ang mga taong nakaurun mo, ang mga taong may tuyo sa'yo mo, di mo paglukuhon. Di mo pagtaraman na mag-alun dyan sa lubalay mo, pagkatapos yung horse, di ka man magpakita. Yun pa man na nabong mo dyan, magkitaan ka mo sa adi, siguro. Ha? Yan po, abiso niya to. Duman sa mga katugangan niya to na arukain, malaw ka mo sa bida politika, na pag-abot ng oras mga tugang, iba man ang sa'yong pigigibo. So, barkada ko dyan. Diyan sa ano, daraga mga tugang. Kampirmero, maray pa man. Tapos utikan ka sa Albatana. Ang sinabi sa Adikap Gina, sampulong sinabi, unsya no, tek. Mara sa pangayo kapawong na yan pangkasakan. Kaya nga, binpigbrala ko rin sa cellphone sa ano ko, sa FB ko. Abo ko na lamang niya ako mailingan ang bug mo. Abo ko na lamang niya ako makita na wong mo na magpararaw ko mo kami. Kaya ako mga tugang sa barangay ko, presisamente, nung kanagad ako mga tugang nakakaano, natutugaan ko pagkabuting oras dema. Pag minsan, kung igwa man akong nakomite na natugaan ko, di ko tulos na gibo, dara mga tugang kan pagiging busy ko sa trabaho. Kaya pag kita yaw na dyan, wag ko akakitawang maurag na, maurag na katamang mo. Sabi nga ni mga tugang gabus na mga pagyaw na kanyan, yaw na dyan. Gabus mga tugang na communication si pa-receive and then after that, tawan mo within a minute, within a second, tawan mo kay magkakani kong aksyon. Si amigo, grabe ano, tek. Kumusta mo? Di nga ako nga sa lugar na ragsali. Tapos, para kasi kumusta? Kaya amigo, tabi, di mo na pagpanaloko ng barangay mo. Kung naloko mo sa mga kabarangay mo, pagabuting was, hindi ka na tabi mangloko, tapi kasuportan ka naman ka na. At napagmisan nga ni, para magabasa ka na sana sa committee report, di mo pa nagkasarabutan. Ano? O di na amigo sa mga programa mo dyan. Amigo, di na sa mga programa mo dyan. Ano na sa huning ano, dagdag pamasahe dyan sa daraga, naprobara na. Kasi po mga tugang kang nakaging alo, pinag-turn down po ini kang sanggo ng Panalawigan Kanalbay. Dalan tayo sabi nga niya mga tugang, imbis sa sanggo ng bayan Kandaraga, sanggo ng panglungsod Kandaraga, technicalities. Ano na nangyari doon sa provision terminal, provisionary terminal, yun. Kaya amigo, ang committee ba mo dyan, bantayan mo, patrabahon mo. Sa pag naging kapitan si Kapitan Gina Calyada kan Barangay San Roque, papakandidaton mo yung ABC President.

Mga kaso pag nasa imo, paano ko nang pigaregler mong kaso sa barangay Urutikan? Hindi ka man makakadisiplina, tagi mong mo. Pero aram ko, makakata ako kayang ki-advise. Because sila nga nito mga itong tulpo, ang tulpo brad, si Rafi Tulpo. Matara mga itong problema sa mag-ago, maski mga itong abuo na kan babae, pagpaparapiriton para na mga itong demarautan familia. Yung, siya pala mga itong, nang kabit, igwa na ki-agom, nagana pa mga itong ki-ibang agom. Yung, ha? Corruption, mataram ka, mabumukan na lagayan, ikaw pala nagang maleta ka lang. Kaya kami digdi sa Raudio Rago niyan, mga tukang sulaminting pignataram ka sa buyang station manager. Dapat mga tukang mapanuri kami, bako kami mga tukang mapanila. Kung ano ang dapat ay karahayan, kung kamo man ako komentaryuhan ka sa buyang programa, particularmente kung nako komentaryuhan ka mo ni Jess Magallano. Yan mga tukang bako, mayan kapretsyo, issue lang tabi yan mga tukang iyo. Pwede ka mong magsimbag, iyo. Ha? Kaso lang kami mga tukang, oy sabi pa lang po tabi ni Congressman Pido, panahon na mga tukang. Para amyendaran ang nagkapirang lay sa Pilipinas, especially yung mga tugna juvenile justice system. Digdi sa tuyang nasyon dela ta sabi nga ni Deda pwedeng kulungon itong itong mga nanggada do sa Tacloban. Ito pala ang pinanalo ning Maray. Pigadalan ni Deda ni Maray kun paano sila makakakuha ng badil, kun paano nila gigibuhon ng siling na bagay. Kaya sabi kaso ba ni Kagawad Pilo in juvenile justice system. At dapat din yung mga tugang matawan kay magkakaligong pag-revisar. Siguro sabi ko kung kami naglalawang sa imo bilang sarong matibay na abogado, kayang-kaya mo niya ako iling darahon duman sa kongreso. Iyo po.

0: kamo mga kababaihan na dapat pumaisog kamo. Yan ang meeting agad ko sa inyo. Arugo ninyo mga tokan ni Sir, ngunyan ni Vice President Sara Duterte. Kaya sa ibang kan mga pangraratak na pagigib mo sa iya. Duman mga tokan minaluwasan sa iyang tibay. Ayaw mo, tabi? Yaram ko, Kapitan Gina, sabi kan mga taga San Roque, dapat magbalik ka na bilang kapitaan. So siguro, mailing mi kung grano kakatibay bilang sarong servidor. Ayaw tabi, Kapitan Gina? Aram ko, ikanan masulod na kapitan kan barangay San Roque Candelaria. Dapat may mga maisog ka mo, ano? May mga prinsipyo ka mo.
1: You are listening to 90.7
0: Ano oras po mga tukang sa Radyong Uragon? Eksakto na pong 21 minutos na makalisa na alas 5 nin pagkagango niyan sa headlines sa kita.
1: Pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asing luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong madadago, digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Maraday ka mga tukang ko po si Jess Magallanes, matul ka mga pagbabareta, ngunyan pong aldaw ninla. Biyernes, pizza 26 kan bulan Enero 2026. Tinuto niya itong headlines kan mga balita kan mga salado lokal grupo kan mga parasira sa siyudad delegasyon makakarsibilin na ayuda hali sa logobyerno lokal kan siyudad. Congressman Pino Garbing kan ako Bicol disinong pailaw ng duang barangay sa Banuan kan Raporapo. Mayor Bong Banda kan Banuan ni Santo Domingo na nang ipayaga sa mga taga Santo Domingo siyang mga naginibuan sa loob ng sarong taon na. Mayor Otoy Galicia nagpabutin na kulang para salamat sa ako Bicol. Albay PPO, nagsagibo naman ni Lagdang para mapatamanan ang mga eskulhan. Siguro naayos sa kainis operasyon kanistil, kaya di na naman nakatutok sa miyembro kang PNP. Niyanta Santo, headlines man kang mga balita sa lado nasyonal na ang Pinoy nadamay sa duwang makusog na linog sa Venezuela. Sigon sa Department of Foreign Affairs, MB po man ni Pangilinan, gigisawan sa CIDG sa Aurora Tragedy. Marking kan mga ebidensya kontra kay Vice President Sara Duterte na tapos na pagpresentar nin mga wholesale witness dahil basihan sigon kilala dilema ang piganap kay ni mga tugang dakulang batag arog kan sa wakay lakatan. Deman niya ko pwedeng magkaukan batag na rakadag na baka kaya mahulog inide ko na mahanap. Interesanto headlines man kan mga balita sa lalo yung international trampling what na iniluwas ay nilakit sa mga European countries. Interesanto sa lalo yung kalawa Choco Mocho nilayasan na kan Pelham na si Tia Andaya. Sa lalo yung showbiz, mostly sila yan na Dantes minumaw sa animation service. Yan mga tugangan headlines kan mga balita ang italis po pakalis sinagkapil ang hanap buhay.
1: Basta Bicolano, Oragon! Tuhod! Siko! Baywa!
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
4: Karambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
4: Clear na gabus.
5: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ning's Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Ning's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Taraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
4: Babes, malapit ng anniversary natin.
5: Oo nga no, parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
5: Siyempre, sa Lolay's yun.
3: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services.
2: Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-87-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. facebook.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera Di Ibalon Travel and Tours, yung Chera Di Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano ras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na pong 32 minutos na makalisa na 5 ng pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's liver lover, boys.
1: Balik po kita mga tugang sa programa. Eksakto na pong 32 minutos na makalisa na 5 ng pagkaaga. Good morning tabi kay Marley Marco Banga. Asi mag good morning kay Nagtisi Velasco. Ano mo nang puso kay ni Didit Abianda? Mo ang puso mo morning from high kay Sail. Ano ang gibon kang puso?
0: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal. News.
1: 33 minutos na makalisa na 5 ng pagkagang. Unyang sa detalyes na kan mga bareta sa lado lokal, makakaresibi na ng ayuda ang grupo kan mga parasira sa siyudad kan Legazpi. Ini matapos sa aprobar na kan sanggo ng panalawigan kan albay ang 1,000 peso sa nabang taon ng ayuda sa organisado mga parasira sa siyudad. Ini ang laging pahing ni Kanatawan Melissa Badesa, chairman kan Committee on Law, sa ginibong interview sa kan Oragonusa. Sayang sinabi ni nakaging Martes, aprobado na nasabi ng kantrila sin pwede ng itao kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa mga organisadong parasira. Sa oras mga tugang 33 minutos na makalisa na 5 din pagkaganagdagan na panang informasyon bareta sa kamutakan kang panahon na nasa linya po si Mama Alexis. Ma'am, good morning po. Live po kita rin sa Radyo Aragon.
3: Yes po, good morning. Para sa maliit kamutakan ng tulang panahon ngayon sa 25 ng Hunyo, aldaw ng Biyernes, ang sunset monsoon o ang hangin habagat ng padagon na nakaka-apekto sa Bilog na Tico region. Nasahan niya ito ang bahagyang mapanganuron sa sistema pangangurong kanamita na ibang posibilidad ng mga pulutulong na pag-uuran at pagkikilan sa pagdagundo na hindi nga pumakian niya na aldaw. Malaya sa ibig sa moderatong duros, halip sa demokraturan, ang kiran na may banayan sa ibig sa pagkakamang katalo sa kanagatan. Agwat ng temperatura, ngunya na aldaw, posibleng mag-abot ng 26 to 33 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring, hindi sa mga binabantayan sa raos ng panahon, si Bagyong Ganto ay naog na nga kahapon sa ating Philippine Area of Responsibility, habang si Bagyong Francisco ay nabiwas naman ng ating park at 7 p.m. Subangki.
1: Gusto sabi mo, pagluwas ka sa ro, may naglawag tulos mong nasa ro?
3: Apo.
1: Oo. Sa inyo ang location kayo niyo niya na bago niya itong low, ano? Sa inyo po ang location kayo niyo niyan?
3: Apo, ngayon po itong si Francisco muna, o formerly si Francisco, ating paluwas na ito ng ating par, ay nasa east ng, marami na siya actually sa may south ng Japan ng parayo na ay nagaluyan natin ito. So, wala na itong epekto sa tuya dito sa ating bansa. Samantalang ito naman si Severe Tropical Storm Gardo ay nasa layong 1,270 kilometers sa east of Extreme Northern Luzon. So, parehan silang nasa taas na. So, hindi na ito parehong silang walang expect na magiging effect sa ating bansa. So, ito si Agardo ay expect naman na maluwas din ang ating Philippine Area of Responsibility ng wala aldaw, pati yung na aga or at ka na ito. So, yun po over the weekend, dadahan na po ng general fair weather or pagkatan. Na possible na ito na ng mga
1: aking
3: shower.
1: Mm.
3: So,
1: ayun
3: po
1: sa ating
3: forecast
1: sa pag-asa Legazpi, Alexis Rivitan. Sarapan po mamalik sa kamutakan kang panahon na mga tugang sa pag-asa Legazpi. Paluwas sa palan mga tugang sa Pilipinas, si Gardo. Oi, mali na kamantabi sa masunod na kagawad kan kilako. Good morning, Kevin Soto. Si good morning, man kay Maling Alma Loria. Ang saro sa pinakamaygos ming BNS sa kay Efren Loria. Yantra Santo, sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado lokal, desidido si Congressman Pilo Garbina na mapakanako Bicol na mapailawon ang duha pang barangay sa nasab sa Banuan kan Rapo-Rapo. Inanaging pag ni Mayor Pilo Garbina sa ginibong interview sa kanuragono sa sinpahinutan kan ni Quezon Ma. Ang ginibong medical mission sa nasabi ng Banuana. Sayang sinabi na padago sama siyang nagigibok kay magakandig kung pagi para maralisara ang kamawatan kan duang barangay kanasabi ng Banuana na makanamit naman yung supply ng kuryente Alis Alba Electric Cooperative. Magigirumdo na palpak mo niya ng servisyong pinagdataw kan Alba Electric Cooperative din huli man sa Alus Oraldawa. Igwa kinangyaring burnout na nangyari sa bilog na probinsya kan Albay. Tay 8 minuto sa makalisa na lasing kunin paggaga sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal anda na si Mayor Rabong Banda kan Banuan ni Santo Domingo ni paabot sa makahimanuan sa nagilibuan sa laog din sarong taon na magtukaw siya bilang alkalde kan Banuan ni Santo Domingo. Inalaging payag ni kagawad inanam kay payag ni Mayor Bong Banda sa ginibong interview sa kan Oragonusa. Sayang sinabi ni dakol ng mga problemang pinagatubang kan mga taga Santo Domingo ang natawa niya kay magakanigong solusyon particularmente ang kawaran ni maluyang supply ng tubig. Sayang sinabi na sa laog din nakapir ang tabu, sa laog din sarong taon, nag-ibo naman niya ang mga panuga niya sa mga miyembros kan o sa mga taga Santo Domingo.

39 minutos na makalisa ng alas 5 nil pagagang. Ngunyan sa detalyes pa kan mga barita sa lado lokal. Panagkakaroon ng magigibo kay magkakanigong paari. Ang liderato kan Philippine National Police sa probinsya kang Almaya para matawan kay magkakanigong proteksyon ng mga eskwilahan sa bilog na probinsya. Inilagin pa ni Colonel Dindo o inilagin pa ni Police Colonel Noel Nunez ang provincial director kan PNP sa Almaya. Sayang sinabi na panagkakaroon silang nagigibo kay magkakanigong paari tayong dahil mangyari sa probinsya. Ang nangyari naman sa Tacloban City na konsedong estudyante ang nag-arimontalo asin pinagbabudil kayo ni ang sayang mga kaklase matay na sa loob kan eskolahan. Yan mga tugong ang detalis kan mga balita sa lado lokal. Ang detalis po kan mga balita sa lado nasyonal pakalisinana po hay.

0: Balik na kita mga tukang sa programa ngunya sa detalye na kan mga bareta sa Lado National.
1: Buhagon Bareta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka na show. National News.
0: Ngunyan sa detalye sa kan mga balita sa Lado National Daing Pinoy na nadamay o nalugadan sa kasunod na duwang makukusog na linog na nangyari sa nasyon o sa Northern Coast kan Venezuela inihanaging paikan Department of Foreign Affairs partikularmente aling bahada kang Pilipinas sa Bogota na may jurisdiction sa Venezuela. Sigun sa informasyon di man kinalugadan o nadamay na Pinoy kasunod kaya nasabi ng insidente nagtama o kasunod kan makusog na linog sa nasyon kan Venezuela. Matagal sa record, si 74 ang Pinoy na nagtatrabaho sa nasabi ng nasyon. Sa iba pang detalis kan mga bareta sa Lado Lo Nacional, nagpabot ni pasasalamat ang Department of Social Welfare and Development or DSWD. Nagkakalabang kan nasyon kan China sa Pilipinas wala kan nangyaring makusog na linog na nangyari sa mga kapilang lugar sa Mindanao. Sigun sa naging payag kan DPW o sigun sa naging payag kan DSWD, nagdunar ng 28 container van ang nilasi mga namang module natin sa Laping Kita Sinibapan dahil sa Chinese government. Sinabi ni DSWD Sinabi ni DSWD Secretary Rick Gatchalian, sabi ng Mindanaong ayuda ang babarangaw na soksadya na sinagkapi na pang party kan Mindanao.

Yang Trasanto pinapapod kan Criminal Investigation Detection Group o CID ang bilyonaryong negosyanteng si Manny Pangilinan para magampang sa nangyaring o kasama sunod na webes kasunod kan pagpapadago sa pinagigibong investigasyon sa pagkakalunod kan duwang miyembro kan atinawi Blue Eagles sa isinagibong team building capacity sa Dipukaw Aurora kan nakaging Hunyo 8 inialaging payag ni DIL Secretary John B. Crimulya. Sayang sinabi na ipapapodin da si Manny Pangilinan para agadan kay magkakanigong paliwanag kasunod kan nasabi ng insidente. Warrant at rest minutos makalisa na lasing ko din paggaga sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal na tapos sa kasod maan marking kan mga evidences sa pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pre-trial conference nagpunan kan nakaging Olyo 18 hanggang sa Asin Minarcan kan sa panel prosecution defense team ang impeachment clerk of court ang mga ebidensya asin man may iba pang mga dokumento sa na pinagsumitir kan depensa kabilang sa mga sa inot na pinagdiskutir matapos ang mag-ilibong na lado ang Article 3 and Article 4 of impeachment na complaint na may kagunayan sa muni pananuhol ni Vice President Sara Duterte sa nakapin ng official kan Department of Education at silang patakot kay ni sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos, Presidente Lisa Marcos at naman ni Speaker Martin Romualdez.

0: Uy, ilang mga tugano, bangan ang urag-urag kayo, ipagun mo kan minatarang, pagun mo pagminampang sa ato, bangkan mga taga-media, iyon ang pinakamaurag na tao sa kinaban, iyon ang pinakamaurag na abogado sa kinaban, ito palang takot man. Kaya ba nung katotohanan mga nagluluwas sa impormasyon ng makakaigwaning surprise witness o evidensya ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte in huli sa inialaging pag ni Laila De Lima ang naghahanap kan sa ni Junel sa ginibong pre-trial conference kasunod kan pag kasunod kan na pagmarkatan mga ebidensya kontra kiba sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sayang sinabi ni Decebot kimagakanigong basihan kung mapresentar kin mga testigo na di aram kan na prosecution na ipinaliwanag pa ni Depesa na daan ipinaliwanag pa ni De Lima na daan ni Daining Olangon. Ako na ako mga maurag ka man. Kaya difícil mga tugang dumang sa taong minauro sa paguna mo yung pinakamaurag na tao sa kinaban. Ito pala mga tugang takot man. 45 minutos na makalisa na alas 5 din paggagang. Ngunya sa ultimong detalis kan mga barita sa lahat ng nasyonal inagada ni o naniliwat na nanindugan si Senador Alan Peter Cayetano na dahil dapat maulang sa paglangog kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang investigasyon sa flood control controversy. Inialaging pahig ka nasabi ng Senador in huli mang tapig mamadali subot kang prosecution na mapadalian kaso ni Vice, mapadalian pagdangog kan Kamara kan Senado sa impeachment complaint kontra sa Presidente buo sabi si Presidente para sumot na pagtakpan ang mga kontrobersiyang pinagatubang kan administrasyon particularmente ang flood control na trabaho subot kan Kongreso ng makaigwaning investigasyon.
1: Express mga bareta sa ibang nasyon.
2: International news.
0: Warenta sa 6 minutos sa makalisa na alas 5 nil pagkagangunyan sa detalis na kan mga balita sa lado international. Liwat na pinagalungkat ni US President Donald Trump ang sayang inanakit sa nakapilang nasyon na miyembro kan kasamang nasyon na miyembro kan European country. Sigun sa laging pag ni US President Donald Trump na mundo siya ninhuli talimang lamang nagpaabot ng suporta. Ang mga miyembro kan European countries kasunod kan siya nagibong pagtuloy kay sa North Atlantic Treaty Organization o NATO, CHIPA, Mark Rothkan White House. Sinabi na kulkutan ang importanteng bagay ang maabot ang agad ng mga kakandigong suporta. Ang nagkapilang nasyon na miyembro kang European Union alagad ibinasura at susumbot kayo ni ang sayang investigasyon. Sa ultimong detalyes kan mga barita sa lado international ipinagdeklara ni interim president kan Venezuela na si Delcy Rodriguez kan nakagingalaw ang lokal na oras sa state of calamity o state of emergency matapos sa makaigwanin sunod-sunod dalinog na nangyari sa nasabi ng nasyon. Sigun sa laging paika na sabi ng opisyal minabot sa 7.2 as in 7.8 nalinog ang namatayan sa doang nasyon na konsayna lalong nagdalakol ang bilang kan casualties kay ni kasabay kay mga tugang tulos mo na nagdeklara ng state of emergency ang presidente kan sa Venezuela para matawan kay magkakaligong tabang ang mga naapektaran na persona at laraka na sabi ng incident.
1: Buhagon Barreta Express Barretang Sports Sports News.
0: 47 minutos na makalisa nila 5 ng pagkagangunya sa ultimong detalis kan Barreta o sa detalis man kan mga Barreta sa lado ng Karawata. Formalmente na nagpaara mo si Tia Andaya bilang saro sa mga player ka na PBL kan Choco Mocho sa PBL. Sigun sa laging payag ka na sabi ng aktres, formalmente na siyang nagpaaram sa pagkakawat sa Choco Mocho. Maligarumdum na saro ko taana si Tia Andaya sa mga feel arm as in pamato kan Choco Mocho kada best na napapalaban ni sa All Filipino o sa All Filipino Volleyball Conference.
1: Express
2: Barret.

0: Ngunyan sa ultimong detalyes kan Barreta sa lado ng showbiz ang boss ni Didong Dante sa nagtaunin buhay sa karakter ni Nicolas sa Suncatcher Animation Service. Sigon sa impormasyon, napahanga ni Gusto ang mga netizen na mga supporter ni Didong Dante na madangog ang boss sa kalaki kini ni Zia Dante sa Ginibo kan madangog ni sa karakter na Zisa. Sigon sa mga netizen, sobrang tibay ang aki ni Didong Dante sa sinima ni Marian Rivera kung kaya inanganing gusto ang boses kayo sa animation series. Yan mga tugang ang katalipunan detalyes kan mga pagbabalita ang unyan pong alaw ni Biyernes, bit sa 26 kan bulo na Hunyo 2026. Ultimong Biyernes kan bulo na Hunyo 2026. Taliwat po sa ngaran ni Mama o sa ngaran po kan Pagasa Legaspi. Sa mga nag-text, sa like sa Facebook, salamat tulong tabi ning Maray. Sa lado technical si Manuel Ryan Salcedo, naman sa tower si Manuel Tope Edalia. Ako po si Jess Magallanes, binawalat kang tataramon na. Daibali sa Yumahan Day sa napagtugan. Happy weekend. Sa Edo ka, boss.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang? Oh.
5: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Mom Mins.
4: Lumiit ba talaga siya? Okay. Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
5: Opo, monthly na siya.
4: Oh, naging normal na dahil sa Mins Fit and Beauty.
6: Ang Mins Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Mins Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo!
10: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Mins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaric mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Mins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Mins Wellness Center region-wide.
11: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Mins Cafe.
12: Ako po si Ariel Daeng, taga-Banuyo, Pilar Sur, Sugod. Matagal na po ako na hindi nagkakadumi. Mga 3 months ngayon, nung malaman ko na may Nescafe, sinubukan ko na mag-inom. Ngayon, pagkasubuki ko, nakakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Cafe.
13: Ako po si Chelmar Binda. Before ako nag-take ng Nins Coffee, bali nagkaigwa ako ng stage 4 sa heart. Then, minsan di ako nang natuhog. Nung time na ito, nagbakal ako ng coffee. Nag-take ako within 1 month. After ka ito, 1 month, nagpa-check ako sa doctor. Nag-clear so, result ko sa stage 4 sa heart. Then, nag-okay naman so sa pagmati ko din sa pagturog ko. Hanggang sa mga laboratory ko, nag-queer gawoks.
14: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nang purba kayo din nakaping Mins Cafe na talagang marayin pag-inumon. Kaya kandinot nga ni, nag-testing ako sa premier talaga, nag-testing ako sa box. Kang nainom kang agum ko. Nawara ang pag-ano niya, ang paghingal niya. Maski nga na mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nang bakal talaga ako mo yun, tang gusto ko talaga in kapita. Grabe ng kapel, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape. Aprobado.
9: Hello sir, anong pangalan mo?
15: Si Gaspar Maldo, Maranjay, Sanagus, Timbuasan.
9: Anong kagandahan na itulong sa'yo ng juice at kape?
15: Pareho pong maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, nagpabili nito, pati ako,
9: nag-iinom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
15: Nakakatulog po ako.
9: Nang maayos, yung pag-CR?
15: Yun po, yun yung maganda nun. Araw-araw na ako ng CR.
9: Dati, ilang beses? Masa isang linggo?
15: Tatlo.
9: Tatlo lang sa isang linggo?
15: Opo, minsan... Minsan apat, pero ngayon, araw-araw talaga. Nakaka-double pa.
9: Ay, wow.
15: Nakaka-double pa.
9: Ano, so, masarap ang tulog?
15: Dire-diretso na po yung pagsiyan.
9: And thank you.
16: Good morning, Ma'am Nins. Ako po si Josie na may problema po sa pagdumi, sa pagtatang, maluya, saka sa katurog, maluya. No, matake po ako ng... Nins Cafe, naray na po ako, maray na sa pagkakan ko, pagdumi sa kaso, pagturog ko. Kaya salamat po sa Nins Cafe.
17: Ako po si Joby, Station Manager Cafe, Sigaw.

0: radio program niya. So, pintawal niya ako actually in one box na coffee and juice. Tangan, inamatry ko ang products. Actually, palabot ko sa house, bako man ako mahilig sa kape, ibinugta ko sana siya sa kusina. And I almost forgot na igo akong coffee and juice sa house. So, one time, magabatol ang pagmati ko pag mata ko. Makulugon sa paliw ko. So, haros di ako makabuwag, kaya pati uluwan ko makulog. So, sabi ko, balon ko daw na mag-inom kang kape. Then, after 30 minutes, namatayan ko na medyo nag-ian. Nag-ian sa pagmati ko, nag-ian sa payo ko, nawara paligdi at nasukulog kang kabala, kang uyungan ko, ang payo ko. So, I'm so happy. Ngayon, bako na pain reliever, actually, ang laukambang ko, kundi coffee na. Kaya, thank you so much.
1: Hello, madam.
2: Hello, po.
1: Anong pangalan mo?
2: Soledad po.
1: Okay, bumili ka ng kape?
2: Opo, bumili ako ng kape dito. Dati kasi yung kapatid ko.
1: Ano nangyari sa panya?
2: Namamaga at saka hindi yan makalakad. Pinainom ko siya ng kape. Means kape yung bago niyang product. Pinainom ko siya. Ang nagtaka ako, yung pag-gising ko, pinuntaan ko alat siya. Aba, nakaupo na, nakatayo na. Pinagmamasdan ko lang. Ang sabi ko, ay, effective pala itong kape. Tapos, tuloy-tuloy na yung pagdaling niya, yung pag-ano niya araw. Tapos, pinainom ko na siya araw-araw. Kaya, hanggang na yun, yung kalisyon.
1: Kakalakad siya.
2: Kakalakad na, normal na, wala nang tinitinang ko yung, yung tuhod niya. Di na ano, hindi na uba.
1: Ma, ano pang pangalan mo?
3: Maricel po.
1: Taga saan ka?
3: Taga Montalban, Rizal.
1: Lagi mo ako naririnig sa radyo? Ngayon, nakarelate ka kasi anong na mga nararamdaman mo?
3: Yung mga masasakit ko, minsan nagbabara ko yun. Parang nagbabara yung mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Patapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapalticate ko.
1: Binabangungot ka na ba?
3: Opo, no. Hindi ako nakakatulog eh.
1: Ilang oras na lang tulog mo?
3: Isang dalawa, tatlo.
1: Kaya naisipan mo nang magpa-detox? Okay,
3: pag umuwi po ako dito, naririnig ko po kasi kayo sa radyo.
1: Nakarelate ka dun sa mga sakit. Ngayon, anong unang binili mo?
3: Yun po yung minstock.
1: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
3: Yung pagdumi ko, dati minsan din, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
1: Wow, yung pagtulog mo?
3: Maganda na po. Pagka humiga ako, gising po, araw, umaga na.
1: Ha, dati ihi ka ng ihi?
3: Opo.
1: Ngayon, mga ilang beses?
3: Isang beses. Dati po, 20 oras ata.
1: Kaya ngayon, nag-decide ka na hindi lang kape ang makakapagaling sa'yo, kundi detox. Opo. Kaya detox ka na ngayon.
3: Kasi po, iba na yung nararamdaman ko, parang ako, puputok.
1: Puputok? Nararamdaman mo na yun?
3: Parang may kumalat.
1: Bakit hindi ka nagpapadoktor?
3: Takot po ako.
1: Ah, takot ka sa karayom?
3: Oh. Wala ka gawa. Tama ko na ako sa hospital eh.
1: Hello, sir. Anong pangalan mo? Taga saan ka po?
4: Magaraw.
1: Oh, sir, ba't nagpunta ka dito? Anong problema mo?
4: Problema ko, ma'am.
1: Mata mo. Oh, so yun lang. Tapos, anong problema mo sa pag-CR mo?
4: Okay naman yan, ma'am. Kung kaya inom ako ng kape.
1: Oh, dati, ano ang problema mo nung matagal na?
4: Dati, medyo mo yung lusaw.
1: Lusaw. O, so, nag-iisip ka kung nata. Takasi ba kuman to normal? So, nakapirambaks ka na po kung nagkapi ka.
4: Itong sarumbaks pa lang, ma'am, sa pagkakit ko.
1: Anong namatian mong karahayan sa lawas mo? Mag-ian?

0: Simula anong oras?
1: Mga 9 to.
0: 9 to ano?
1: 9 to
0: 5. Oh, di magayon ano, kumpletohon ano. Magaan sa pagmate. Tapos, may mga makulog na sa lawas mo, nagarurayuma-rayuma.
1: Ay, may.
0: Oo. Kaya basta kang naginawa ka kang kape, natabangan sa pag-CR mo. Okay, magayon ano. Thank you.
2: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Ninh Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off.

0: Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo!
5: Basta Bicolano o Ragun!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Serving Beagle with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: 3 minutos lampas alas 6 na nin pagkaaga.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadangugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.
5: Good morning!

Nakatugang Diyos, maray na aga na naman, Biyernes, last episode na naman sa Simanang Initabe, and syempre, eribanan pagita sa good alas 7 na naman, marayray ang sigurang kansaldang, ngunya na amay na pagkaaga. Kaya, good morning, sa gabos niya itong mga paraantabay na naman sa oras na ini, and syempre, inipuan sa inyong lingkod, Marilito Sanchez at your service.

Mga tugang, eribanan kita sa programa. Ano an mga pwede tang pag-urulay-ulayan ngunya na amay na pagkaagatabi digdi sa programa. Grabe ang mga linog mo niyan, ano? Mga makukusugon tabi. And yan, tanyog na naman yung makusug na linog ang Japan. And apura ka iyan tabi. Iguapang ibang mga lugar sa Kinaban ang harus tinanyog man yung sarupa. Makusug pang mga linog man. And mas matindi itong duman sa Venezuela. At iguapalan arog kayo ano, na mga magkakambal na linog. Pareho pati makusugon, 7.2 pagkatapos 7.5 magnitude.

Bueno, yan. So, naunang bitan tayo kaya lang pinkakalikot, di kaming diit. Di kami napapamugtak ni Kuya Ryan. Tagari may nagsasaung-saung kaya sa audio, kaya medyo may pigtatagakalikot kami sa may tagiliran ko. Hay na kita, sabi ko niya ko, makukusog ang mga linog ko niyan, ta igwapo nangyari na mga makusog na linog, and inipo sa iba-ibang party kan kinaban, and yan po lalong-lalo na suduman sa Venezuela, takambal ang linog, matindi ano. Igwapalan mga arog kaya ano, duwang magkasunodan na makusog, kambal na linog. Sus Marius. And then sinunda naman mga tugang kan 6.9 magnitude man duman sa Japan. O kasud ma pigga tutukar tapas na sumanong duman sa sabi earthquake swarm diyan sa Manila Trench. Kaya medyo nako makahadit na ini. Gustong sabihon kun arog kaning may mga linog sa iba-ibang party kan kinaban, bakuso na digdi sa to sa Pilipinas, na ito baga nangyari man dyan sa Davao, makusugon man ito. 7.8 baga ito, mas makusog pa nga ni ito digdi sa Venezuela, na 7.2 saka 7.5, kaya lang duwang magkasunodan, pariyo makusog. Itong sa Davao, naging kuan baga ito, 7.8 magnitude, grabe. Kaya good sabi yun kay ni mga tugang an kinaban an planeta naghihiro an mga plate sa erarum Kuya Ray ano? Ah, kaya medyo yan ang mangyari ano. O digdi nga ni sa lokal igwaman na i-record an P-Box Kuya Ray ning linog inot kan duman sa Kamsur San Fernando. Pero igwa naman ning na-record man ang P-Box 2.1 magnitude ngunya na June 26. Kaso bagong agang amay, mag-aalas 3 ning aga, 2:58 a.m. And duman po yan sa Bula, Camarines Sur, 2.1 magnitude. So bagong maaros alas 3 na, 2:58 a.m. Oh, digdi yan sa to sa lokal. Oh, pero sa ibang party kan kinaban mga makusugon, Venezuela, Japan, sa California, kanenot na si mana ganito sa Cuba, basta kadakol. Nagsurnudan ang mga linog. And puwera kayan mga tugang, may mga update kita digdi sa nagkapirang mga issue pa sa lado nasyonal. And puwera kayan, may maray na bareta, inikon medyo may kuwang kita gayon, may saray-saray na budget, kwarta, pwede mo na magpa, kumbaga pwede mo na magpa, ano ni, magpa-barabakasyon sa ibang bansa. Pag-iisipan ko nga ni Kuya Nay, tayo guwadig din mga magayon na offer. Warong kening na ipublish kasudma sa bareta, sa nasyonal, sa mga periodiko na an United Arab Emirates sa Dubai. Arani ka mo kayo ni Kento Duman Kraray na nag-abroad ka? Sayin ka nga ni Qatar? Arani ang Qatar sa UAE? Ano? Harus magkataning lang? Medyo may diit man na distansya. Oh, pero may magay na barita sa UAE, ta kun igwa lang kitang kwarta, sabi digdi, ang United Arab Emirates ang nag-o-presir ning visa on arrival. Anong but sabi yung kay ni Kuya Ray? Gustong sabi yung dumana ipoproseso ang visa mo kung pirang aldaw ka ma-stay or bulan, 90 days or 15 days, mga araw kayan. An requisitos man sa narigdi, kun igwa ka daan ning valid visa coming from other countries like US, sa Europe, yung Schengen visa, sa New Zealand, Canada, Australia, mga arog kayan, kun igwa kang visa. Nya ako gari kwalipikado ako digdi ah. Ta ako may visa pa ako, good for 10 years validity, US visa, Kuya Ray. Kaya nya ako pag-iisip-isip ko, kunarog kaning abang samok digdi, mauya mo na digdi. Kadakul na mga kung ano-anong kauragi na digdi sa to. Ano? Kung gusto mong medyo mag-relax-relax dahil ka ba lamang maka-i-re-stress, magbarapasyar ka sa Dubai, magayon ang baga sa Dubai. Dahil naman pati igay burumbahan duman, tasabi kan supamangkin ko niya, kung ano, kumusta ka mo dyan?
Okay naman niya, Uncle. Sige na nga ning jaraging-jaging ninda duman. Nailing ko sa picture. Nailing ko sa picture. Sige na ang jaraging-jaging. So, aki nindang babae na nag-eskwela duman, nag-graduar na. Kanya ko, gari tranquilo naman. Kanya ko, ano daw ano. Kung makatipon akong kwarta, baad lamang kung bigla kitang makaisip magbiyahe lamang sa Dubai, UAE. Kuran, pirang oras ang biyahe, halidig din, mga 9 hours. Sabi no pamangkin ko, 9 hours daw eh. Manila to Dubai. Magayon nung baga dumaan, ano, dakulon ang pasyaran. Ayan. Kaya, nyako, ano daw kung kwarta sa naugaring Anwara, dapat makatipon kita, bad lamang kun abuton ta ini. Dai pa man ini magtapos na kuan ini magayon na oportunidad, ano? Ah. Sige. Oh, kamo man tabi so nagdadangog diyan sa tuya kun iguamang kamong valid visa ali sa mga nabanggit na nasyon. Ah, o kaya green card holder da. Ah. Kaya pwede kamo magparapasyar sa Dubai, ano? Magayon ng baga duman, igwa dumaning sabi so pinakadakulang mall duman nadawa sa pirang aldaw ka na duman dai mo kayang libuton kuya Ray maski di ito bagang may kuan ka pa may arauto ka pa tigo baga kayan so dai ka magaparalakaw igwa ka ning griso arauto sa Laugkan mall tangaring malibot mo sa naan bilog na mall ruun mo yan ano tsaka purti yun baga duman ta magayon ang lugar gulping pasyara ng mga magagayon, tuninong, kaya baad lamang kung medyo makaisip kita, kung may makatipon kitang bara budget ka ini, kung okay pa ini, di pwedeng approve sa randa bagay ng bagay na ini. Medyo maray-ray man. Malingaw-lingaw sa nakita kan mga nangyari digdi sa Pilipinas, grabe. Puro na sana politika, puro problema, puro inda. Puro corruption. Puro man mga corrupt. Sigan iriwal, puro man corrupt. So your lips are sweet as honey. Ika ngaya, kasuan ngaya, ta ika corrupt. Ika, ano ka man, bako kang corrupt. Marasa pa. Iyon ang masakit digdiyo. Ta sige, ang siriwagan ng mga issue. Maakusar digdi, akusar duman. Ika nga nina nag-akusar, saru ka man. Para Rio. Kita na sanaan makahirak digding mag-ordinaryong Pilipino ta. Kung dahi ka man digding mag-iskusar kang buhay mo, dahi ka man digding mabubuhay ning matanong. Sa diring diskarte na sana. Gabos na sana may problema kaya digding sa Pilipinas. Ano? Si Sai, maiba. maiba na sana na kita. Sige, aratsyan, ta-restore lamang kita sa ikadawang kabtang kampro.

0: Hindi mo na kita sa tuyang pagkatod kan mga presko mga bareta o yanan sa tuyang Buena Mano Bareta.
1: Buena Mano Bareta. Headline.
0: Mga tugan, Diyos Maray na aga, uyanan sa tuyang mga bareta, Buena Mano Bareta, inot sa headline sa lado lokal, dating kongresista Joey Salceda ang apudan in mas maigot na pagpapautop sa mga panundan sa ligtas na pag-ingat ni Mbadil. Gun owners na nagpabaya da kan sedang armas tawanan in mas magamatman na kastigo, sigunyan kay Akobicol Party List Pido Garbin. Barata Nasional akan o kaya ako Bicol ay bakong ako Bicol Bicol Saro baya Bicol Saro party list representative Terry Ridon nagtutubod na may kapangyarihan ng Senado na buksan ang BIR records ni BP Sara. Sa Barata Matsalado International, Trump o Presidente Trump kan Amerika kinasuan kan tulong ICC judges huliman sa ginibok kaning sanction. Yan ang headline ka mga barata.
1: Buena Mano Barreta. Mga baretang lugar. Local news.
0: Diyos Maray na aga sa detalyong unyang kan mga barata. Inot sa lokal ng apudan si dating Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na magkaiguanin maigot na pagpautob sa mga patakaran sa ligtas na pag-ingat nin mga badil matapos ang insidente. Shooting incident in Beltuan duang minor de edad duman sa Tacloban City. Second digdi kay Salceda, mientras na may existido ng lay na nagsusugo sa mga gun owners na itago asin pasiguruho na ligtas sa mga lugar, ansin na mga armas sa iyaman na pinagsresyon sa PNP ang paghigpit sa proseso sa pag-renew kan lisensya kan badil kasabay sa paghagan nin patunay na may ligtas na tambakan nin armas sarong. Asin mas maigpit man na pag-monitor sa mga service firearms kan police sa mga security agencies. Segun pa kay Salceda, ang responsabling pag-iingat kan mga badila at importanteng lakdang, tagarig malikayan ang trahedyang kinaimbultuhan kan mga jóvenes. Dapat tawananin mas magabat na paninimbagan ang mga gun owners na mapapatunayan na iguanin kapabayaan sa endang mga armas kaya nagagamit sa mga krimen. Iniman ang pangapuda ni Akobicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. kasunod sa pambabadil Sarong Eskwilahan duman sa Tacloban City na ikinagadaan in tulong mga estudyante. Segon pa kay Garbin, dapat na manimbag ang may salirikan badil sa sendang naging kapabayaan, siring kan existidong lay sa mga restradong mga may salirin in mga auto na pwedeng mapanimbag sa distroso at nahatod kan sendang bihikulo. Segon pa kay Garbin, ang badil sarong peligrosong bagay o gamit asin may katagod na obligasyon na may salirikan na siguruhon na ay mapapaduman sa kamot kan mga aki o sisayman na pwedeng makapagtao nin kapahamakan. Mientras tanto, pinaiimbitaran kan Aleco Albay Electric Cooperative ang mga miyembro konsumidores na makisumaro sa nakatalaan na Annual General Membership Assembly o AGMA na agigibon sa petsa 4 ngunya na Hulyo dyan sa Albay Astrodome. Sigon kay Ans Galero, pwedeng magparehistro online ang mga kwalipikadong membro anin o kaya antes ang nasambit ng tiripon sa pagi kanaleko portal sa niguamanin on-site registration sa mismong aldaw na kanaktibidad po na alas 7 ng aga. Kabali sa agenda sa nasambit ng asembliya ang presentasyon kan audited financial statement para sa taon 2025. Mga update manungod sa operational status kanaleko asin man confirmation kan articles of incorporation asin amienda kan bylaws kan kooperatiba. Pupunan ang programa alas 9 ng aga asin man business proper alas 11 sa nasambit ng petsa. Time check. Alas 6:20 na nin pagkaaga. Mientras tanto, Aratcham, balikan ta di ba pang mga bareta. Palagong tabunan, barabaktot na bareta ni Your Honor, Mari Joey. Naging matrayumpo ang pagdakop sa sarong high high end value Anong high-end value daw ininima ni Joey na naman? Drug personality, dyan po sa Baaw, Camarines Sur. Manoy Joey, pasok!
1: Urago Live, reward!
2: Naging matrayo po ang pagdakop sa sarong high value drug personality sa Banuanin Baaw, Camarines Sur. Kanakaaging Merkules, bandang alas 13 pagkahapon na nadakop ang suspitsado na pinagtutubudan na high value drug personality, malaan ang nadakop kaini na nakakuanin kantidad na poco mas o menos 4 na milyon pesos. Ining high value drug personality nadakop sa Banuanin Baaw sa Barangay San Isidro, Suntri, digdi sa nasabit na Banuaan, susog sa PDEA, asin sa membro kang pulisa, haloy ng pinagmamanmanan, ining pinangaranan nilang si Galog, na kunsain pinagsabi kan kapulisan na anadakop sa nasabit na persona na nagsasaray nin illegal drug na pinagkakarkulong nasa 4 milyon de pesos. Si Galog sa ngunyana, anak akunkuna sa MPS kan Banuaan nin Baaw, Camarines Sur. Si Galog nakaisar dyan sa nasabit na Banuaan alagad ini taga duman sa Quezon City, duman sa Kamanilaan. Mga tugang-dugan niya ito informasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live, report mga baretang lokal. Local news.
0: Mabalos sa imong high value na bareta, Your Honor. HBT pala, high value target, yan. Sa iba pa niya itong mga bareta sa lokal, nagpatani ng publiko sa, o kaya sa publiko ang opisina kan Civil Service Commission Regional Office laban yan sa mga persona na sabi igwadatabi ko niya naglilibot na mga manluloko. Consign pigagamit ang pangaran ni Civil Service Regional Director Attorney Daisy Punsalan Bragais. Initangarig po na makapansulisit asin makahagad nin kwarta. Pinagiramdom kan komisyon ang publiko na dahil magpadara o kaya magtaonin na anuman na personal na impormasyon sa mga nasambit na persona na nagagamit kan numero 0969-283-4066. Sharing man sa roopang numero 0961-629-3202. Pagsadol kan nasabing opisina at mga makakaresibi nin anuman na mensahe sa nasambit na mga cellphone number na tulos i-report sa NBI o kaya sa police, tangarig na manakop asin da i-magtrayumpo sa sendang mga panloloko. Masagibo man ang Social Security System SSS kansen ng palengke caravan ngunyan aldaw digdi sa Legazpi Public Market. Dyan po yan sa Albay District, Legazpi. Segun sa tagapagtaram kan SSS, Janet Mapa, ang aktibidad ang makatutok o nakasentro sa pagtaonin mas madaling access sa mga serbisyo kan SSS para sa mga market vendors, self-employed individuals, in mga obrero sa informal sector na nanidipisila na magpasiring sa mga ahensya huli sa pang-oral daw manap sa indang paghanap buhay. Kung kaya sa paagi kanaktibidad, irarani na kan SSS sa mga pangenot na serbisyo na ini, kabali na digdian SSS number issuance, member data updating, verification kan record sa kakontribusyon, PRN generation, loan application assistance. Siring man, my SSS registration assistance, pati naman ang pagsimbag sa iba pang kaputan kan mga miyembros. Obeto sa programang ini na maparikas, mapadali, asin mapahiwas pa Ang pagtaukan sa inang serbisyo publiko kasabay kan pagpakusog sa karaman manungod sa importansya kan pagiging miyembro kan SSS asin regular na paghulog kan kontribusyon. Ay, human sa na yan ang importante. Ah, maghulog kan kontribusyon. Sa ultimo tambareta sa lado lokal, nakaresibin in cash incentives na tig 10,000 pesos ang milestone senior citizen sa Legazpi City. Gikan sa lokal na gobyerno sa pagikan Office of the Senior Citizens Affairs OSCA, si National Commission Senior Citizens. Segun sa LGU Party, inikan palagos na suporta sin pagbisto sa kontribusyon kan mga senior citizens sa komunidad na minabot sa 80-85 sa 90 anyos na ang edad. Kabalay sa mga inagad na dokumento tangari nga makakuha kan insentibo ang mga kwalipikadong benepisyaryo, iyon senda siyempre ang senior citizen ID, kaiba ang photocopy. Pwede man makuha kan representante kan benepisyaryo. Sa paagian din authorization letters siriman valid ID kan kapareyong lado. Local news. Time check muna kita, oras eksakto na. Alas 6:29 na, tulos nin pagkaga.
1: Buena mano para bareta. Mga bareta sa laugang nasyon. National news.
0: Pasiray na kita sa mga bareta nasyonal. Tinawan doon ni House Prosecutor Bicol Saro Representative Terry Ridon. Naiguanin poder ang Senate Impeachment Court. Tagarig na buksan ang nakaselyong kahon kan BIR o kaya Bureau de Rentas Internas na may laog kan mga pigasabing tax record ni Vice President Sara Duterte. Kan sa iyang agom na si Attorney Manases Manscarpio asin man kan sendang mga pigsasabing mga negosyo. Segundig ni kay Ridon, an impeachment proceedings ang suway na proseso konstitusyonal kaya daiman kay puwa na maglaom sa mga exception yaon sa BIR code tangarig na mabuksan sana mga dokumentos. Sinabi niya, naenot naman na nagbutwa sa mga urulay sa House Justice Committee kan magpayag nin kandaan o kandalan ang BIR sa pagkapot sa mga tax record. Itinawan doon man kan sarong legislador na impeachment bako sarong legislative inquiry kundi suway sa trabaho kan Kongreso. Iyong barita ko, kuyan, kinuntrak ang defense team ni BP Sara sa pre-trial conference na buksan da itong ininganing BIR records ninda. Nya, kung day ka mang pigtatago sa imong yaman na tatahabo mong pabuksan na birnao, yan lang. Sa asaro pang barita, maabot kan ICC, inipong International Criminal Court Chamber na humampang ang nakapreso na dating Presidente Rodrigo Duterte sa status conference sa maabot niya na September 7 katakod sa kaso kaini na pigkakampang crimes against humanity. Sa hearing kan June 23, sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na piglalauman na importante ang September 7 hearing na ini. Ulit idigdi makukumpleto na ang mga report kan panel kan expert asin magiging available naman ang mga observasyon kan mga lambang partido. Piglalauman man na isusumiter kan eksperto ang report antes ang Agosto 18 asin ang mga paliwanag kan mga lado hasta sa Agosto 31.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labyo kita sa mga barreta sa luwas kang Pilipinas. Nagsangat nin kaso ang tulong mga huwes kan ICC, International Criminal Court. Inipo kontra sa administrasyon ni Presidente Trump kan Amerika matapos sinda na patawan in sanctions kaya nagtalikod na taon katakod sendang mga desisyon sa mga investigasyon kan ICC. Segun sa mga hurado na sinda Kimberly Frost, Solomi Belungi, Busa. Asin man si Rain Alapine Ganzo na ginamit subot ang sanctions na ngarig na piriton asin padusan sinda hulikan sa endang mga naging disyon bilang mga hurado o judges sa ICC. Tinawan doon kan mga inin ang pagbaylar sa lay at mga ipinataw na padusa asin nagdulot iniinin matinding epekto sa sendang pangurual daw manabuhay buhay. Kasabay ang paggamit kan mga serbisyo sa bangko, credit cards, online platforms asin iba pang transaksyon pinansyal. Sports Balita!
1: Buena Mano Barreta, Barretang Sports.
0: Sa tennis, matindi niya. Nag-abante na sa quarterfinals, Kanbad Hamburg Open Doubles Tournament. Inipo ang tambalan na sinda Alex Yala sa kanpamusong tennis star Venus Williams Kanamerica. Patapos na daugon sinda Catherine Harrison asin man Alexandra Osborne sa score na 6-3-6-4 sa round of 16. Magayon ang naging start o pagpuon kan duwang magkapareha. Konsain tulos na nakaagwat nin 4-0 sa enot pasanang set. Sa second set, naghabulan sa endang mga kalaban. Alagad nakabawi sinda Yala sa ka Williams sa ultimong party kan laban tangarig dagos ng makuha kaniyang kapangganahan. Sa quarterfinals, hampangon kan team na Yala sa ka Williams tandem ang second seeded pair na sindaman Teresa Mihalikova. Sharing man si Olivia Nichols. Alas 6:32 na nin pagkaga.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Artista.
0: Chika kita sa oras na ini, pig-anunsyar na kan Society of Philippine Entertainment Editors. Ang mga nominado daa para yan sa ikasyam na edition kan The Eddies, ini pong gustong sabihon, Entertainment Editors Choice. Kasabay dadigdi ang maigpit na labanan sa kategoryang Best Actress. Isinagibo ang anunsyo kan June 25 kasudma sa Sarong Hotel duman sa QC na sinabayan pa nin live streaming sa YouTube. Kabali man sa mga nominado para sa Best Actress, iyo po ang mga minasunod. Baka may bistado ka digdi, Kuya Ryan, dan mga artista digdi, dan ba, di ko nabristado eh. Ang bistado kong mga artista, so mga luma pa. Oh, ang pig-nominate po dadigdi, unang mga minasunod, sinda Mylin Dizon sa Habang Nilalamon ng Hydra ang Kasaysayan. Diyos ko pong mga pelikula yun eh. Barbie Fortesa para sa Contrabida Academy. Crystal Go para man sa pelikula ng I'm Perfect. Kabali pa si Angelica Panganiban para sa Anne-Mary. Ang pelikula. Ano kaya mga title ni kan mga pelikula? Kanyan ano? Gari puro na sana ni kadramahan na naman. Sa Pilipinas talaga, puro na sana drama. Maski sa Sinado, madrama. Si Maris Rock... may bistado ko nito. Controversial ini. Maris Rockal para da sa Sunshine saka si... bistado ko ini. Charo Santos. medyo maedad na ino. Garing talaga. Ini pong si Charo Santos para da sa Only We Know. Sa Best Picture category naman, nominado ang Bar Boys, After School, Eraserheads, Combo on the Run, I'm Perfect, Journeyman, Quezon, Sunshine, asin man, Anne-Mary. Sa tuya ng Barreta Salud, kinumpirmar kan France na nakapag-record na sa sainda nin pinaka-enot na kaso po daning Ebola. Sigon sa French Health ministry nagikan subot ini sa sarong individual na naguli matapos na humanitarian mission na ginibo naman sa Democratic Republic of Congo. Tulos nindang dineral sa specialized facility ang nasambit ng persona na nagpositive nga ni sa Ebola. Kaya natabi mga tugang mga kauragon, ang satuyan tampok naman ang mga bareta amay na pagkaagang unyan na Friday sa Bueno Manong Bareta. Nagpanday kan mga bareta niya to News Director Annalyn Silada sa Papulia si Rod Perez sa technical side, Kuya Ryan Salcedo Tower, Chief Manoy Tupi Aydalia, Drain Bartolo. Ako po sa inyong naging tagapagbareta, Manoy Little Sanchez, please stand by. Magbabalik po kami.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new print with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
7: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
6: Lumiit ba talaga siya?
7: Opo.
6: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
7: Opo, monthly na siya.
6: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
8: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
11: Kita-kits po tayo!

0: Babes, malapit ng anniversary.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Alas 6:42 na nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Basta Bikulano, Uragon!
5: Let's party. Have a good time. Here we go.

Mga Tugan, Diyos Maray na aga giraray, welcome. Yaw na po kita sa ikaduwang kabtangkang programa. And ribana kita sa good pang alas 7. Today is Friday. Pet sa 26. Sa bulan po kan June. Ah, not advance na kita sa July. June pa man sa natabi, pirang aldaw pa, ilang tulog pa, saro, 2, 3, 4, 5. Limang tulog pa, bago po ang July. Sabi ko nga ni Kasun maganito, kasarang aldaw niya ako, patawas, July na kita, July, August. Pag tapos kan August, September na, nako, bare months na naman. Pag bare months na, but sabihon, malapit na ang Pasko. Mga ninong, mga ninang, humanda na. Bueno, iribanang bagita sa programa mga tugang, digri kita sa ikaduang kabtang, yaon dyan ang satuyang pagtaundalan sa mga tema, mga issue, mga bagay-bagay na pwede tang makuanan po nin mga impormasyon and dagdag kaaraman sa satuyang aral daw na pagbuhay-buhay digdi sa ibabaw kan kinaban. Pero matipon ako ta sayang kaning oportunidad na ini. So sa tuyang ma-receiving allowance po ngo niya na June, ngo niya na katapusan, tipunong ko na. Ta pwede na ining pandradagdag sa pamasahe sa ticket. Guro ano naman dapat yan, plane ticket ngo niyang Kuya Ryan. Guro nagmahal na sa eroplano. Dapat ang budget kay ni kun madumang ka, dapat sa plane ticket. Balikan siguro dapat siguro igwa ka digding daradarang at least mga more or less kabangang million gayon 500,000 Kuya Ray ano takon halimbawa an sa imo mansan ang budget mga nasa 300,000 gari baka kapusong ka baka pag-abot mo duman sa plane ticket pa sana baning rimati na yan. Oh, paano ka na pan-shopping-shopping duman? Paano hindi ka lamang makabakal duman maski brief ka ini duman na maray na klaseng brief bag sa Dubai. Bata mga magayunon duman ng mga mall, mga pasyaran talaga. Banggagay, nailing ko ang mga picture kan so pamangkin ko. So mga pamangkin ko tabi, iraon kaya duman nagatrabaho to mga nurse. Tapos sumatua, engineer. Haloy naman siya duman. Kaya, nyako, grabang gayon dyan, ano? Iyo nga yan, uncle, magdigdi ka man ngaya. Nyako, baya, isa na, tabad kon medyo malagalag kita, mamarapara kita, makaantos bang kita dyan. Tapos mapapicture kita duman sa Burj Khalifa. Nasualang kaong baga, yun itong pinakalang kao ng building sa Kinaban, bako? Burj Khalifa. Bad lamang kung makasakat kita duman sa oras. Garo may bayad ang pagsakat duman gayod. Saka makahangugong gayod ano. Inda. Makapapicture sana okay na. Dahil na kita magsakat. Bad kung medyo mahangog pa kita. Ay, mangarap lamang. Maski sa pangaturugan lamang, okay na. Good morning! Kung dahil man madagos, di... Na, at least, nangaturugan lamang. Nangaturugan lamang kita doon. Hindi kaya mga tugang, na istorya ko lang sa endo, tabad, aram mo, baka iguamang ka mo, aram mo, ako kaya gusto ko man minsan sa arog kaning medyo nasa diit na panaw naman sa nakuya rayan, pigalat-halat na digdi sa ibabaw kang kinaban. Kaya medyo ako, nag-ambisyon man kitang makapag-travel-travel digdi sa mga arog kaning lugar, baga ano. Magayunon ini po mga tugang ta may mga oportunidad kaya na biga opresir kaya niya ako gari magayon maningning ma-aprobitsaran kung iguaman sinakitang diit na saray-saray dyan na pwedeng ano ni pwedeng makapagbiyahe na naman bakuman maraot baga ano o ni baga kaya o UAE opens visa on arrival scheme to eligible Filipinos.
Filipino passport holders, ika kuya, raiso passport mo, okay pa man. Pagtaka-renew mo ito, ta 10 years validity. Iyo, pareho kita, ta 10 years na baga sumang latest. Sumang arong kaini. So, Filipino passport holders daw with a valid visa, residence permit, or green card issued by, yan, United States, any European Union member state, Australia, Japan, Singapore, South Korea, Canada, saka New Zealand. O, kung po ka mo kayan, visa on arrival. Yan. Pwede po na yan tabi duman mga tugang. Pero igwadigdiyo, so extendable once, ini pong AED 100, 14 days. Madawa 14 days lang, okay na ini. Medyo kuha na ini. Kaya lang bitin ka talaga digdi. O kaya ini pong AED 250, not extendable up to 60 days ka, 1 month man. O ayos na baga. Kaya lang siyempre kung haralawig ang panahon mo na ma-re-stay ka duman, mabarabakasyon, kaya puan mo man, medyo awad-awad man na pundos. Siyempre tapang garagastos ba ya? Oh, kung 14 days, 15 days ngayon, di medyo dawa, di it gayon, pwede pa. Medyo malinga-linga lang kita kan mga araw kaning nangyari po kaya di sa Pilipinas ngunyan ng mga panahon, ano? Medyo sa bagay, diit na panahon lang yan. Pagkatapos, problemado ka naman, pagpauli ka naman, ay, mauli na, no? Ay, Diyos ko, back to reality. Yan ang masaklap, ano? Opo, yun yan. Kaya sabi ko nga ni, bako man maraot mga turugang gayon, sayang bang kaya, igwaman sa nasu, igwaman sa na akong 10 years validity, pati ito Kuya Ray, na US visa. Siguro, pampira pa lang ito. Pero may natatada pa ngayon ako, 8-7 taon pa. Dugay na, dugay pang maray. Halawig pang maray na panahon. Sayang nga ni. Kaya sabi ko baka kung igwa lamang kitang pun kitang magtipon-tipon, tabad kung hali-hali pa ining oportunidad na ini, bad makadali pa kita. Yo, magpasalubong na sana kita. Anong mga pasalubong magayon duman? So, mga magnet sa rep. Bye-bye da, and Dubai, so bye-bye. Ay, inda, digdi baga sa tosal, bye, kulpi man ang bye-bye, kailang masakit, digdi, tagaro, mahalon. Ah, kumpara duman sa Dubai, and bye-bye duman, garo, want to sawa ka duman, dawa kung kumarigos ka duman ki bye-bye. Oh, digdi yo, garo masakit, digdi, ta, mahalon kayo, dan mga bye-bye kaya, digdi salbay. Ano na kaya yan digdi salbay? Ano? Narabasang kalugod sala sa oras. Kung na paano kaya yan digdi salbay, tanatatamahalo ng baybay digdi. Kaya maski nga mapaturutugdo ka ning toilet, gari maduwa-duwa ka, kahoy na sana. Ta kamahal kan baybay, sus Mariusip. Ano na kaya digdi sa tuya? Ano? Mga arog sa nabaga kaya, at least medyo malingaw-lingawan tang diit na panahon lamang, diit na pirangal daw ha, kung makabiyahe-biyahe lamang. Ma-re-enjoy ta lamang ang mga lugar, na magayon, malingaw-lingawan ta ang mga kunano-ano na sang makauyam na mga issue digdi sa to. O arong kaning digdi, saro pa digdi mga tugang, ining sa Aleko, lalong-lalo na, igwatabig digdi yung nag-post sa FB, open letter na initabi sa, ano ni, open letter sa Aleko, na inipuso scheduled brownout na duwang aldaw nga ni, scheduled brownout, na duwang aldaw, dyan po yan sa may parting ligaw, kunday ko napapasala. Kaya medyo masaklap ini na pangyaring ini kung sain may kwanigdi, may nag-post sa iyang FB na nakikiulay sa Aleko, tangari ngaya anuman daw ngaya, tangari kung sa mga trabador, pigaapod long weekend, iniman ngayang sa Aleko, long brown out weekend. Ta Sabado, Domingo gayo.
Ah, kaya bata pangyang ama inito ng panahon. Ano, nag-uuran sa luwas? Awiyo, nag-uuran sa luwas. Ah, maray man. Kaya pala niya ako may nadadagwa kung nagpaparakpatak ang bulos kan uran. Ha? Ah, iyo man agad. Ano, ito nasa luwas, will meet ko man agad. Nagbulos pala bigla sa uran, bata sa will meet ko man agad. Yaon dyan sa luwas na may turutukawan. Sige ta, medyo nagbulos sa uran po digdi sa may lugar mi sa Ligaspe. Dahil ko lang aram sa ibang lugar kung siring man kayan. Marayan, tatis magpre-press ko lamang ang pagmati-mati ta masikadikit. Hi na ako.

0: Walat and patara-tara sa lambang saro na mag-ingat kita pirmi, maglikay sa anuman ang mga maraot. Tagari pati ang kuyang tangon yan, mga natural calamities, grabe ah. Iningani pong mga linog-linog, ano? Bataan bulkan mayon tamandig di sa Albay, gari ura pa lamang sinyalis na medyo makarakalmado na ta. Sige pa bagan wa-wa, sige pa ang ula. Ano na daw, ano? Kabangang tauna eh. Gari inda ko lang kung iyon ni ang longest silent eruption kan bulkan mayon on record. Dahil talang sigurado. Pakihumapot na daw yan sa P-box. Gari aloy na, aloy-aloy na ugaring niya. Arog kanyang kondisyon kan bulkan. Sige, param na ako sa programa mga tugang. Please standby na po. Masunod na si SM Ron. Yaon dyan, partner ta sa Lado Technical, Ryan Salcedo. Duman sa tower, sinda Chip Manitope, saka si Rain Bartolo. Left on never. And syempre, ako mumpuan sa inyong lingkod, Manilito Sanchez, sa programa. Salamat na namang giraray sa mga parantabay ta, puong Lunes, agun-gunya na Biyernes. Medyo na palsok sa nakitang liit na oras sa programa ta, kundi na kitang maginibuta, yung nagay dyan talaga naliko. Nagpupuo na naman kan mga kapalo, paguanin ng kapalpakan. Kung ano na naman ang mga rason, ha? Pag mainit, nagtutog doon kaya ngayon subayong. Mainiton kaya ngayon ang panahon, kaya ngayon nag-iirinit, pati ang insulator nagkakasurulo. Pwede ba yun? Arog ba gayang kayan, Kuya Ray? Pag na mainiton, arog kaning sobrang init nga. Alimbawa, El Nino. Pag mainit na maray ang panahon, ano yan? Nasusulo ang insulator. Pero masakit man tubudang gayan. Anong klaseng mga wire yan? Mga substandard? Tapos sabi yun, nagtugdon ngayang bayong. No matter. Biruan mo man ang mga rason niya. Someone who cares about... Napaka-inda. Tapos mamiriting meeting da ata may General Assembly. Ang dapat General Assembly, isabay nindo kon an aliko obligaronta na abunaran an sa tuyang mga nagkakararaot na mga appliances hulikan pabarabaran out ninda. Buiset! Bye-bye na! Ini po ang sa inyong lingkod, Manilito Sanchez, Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Babes, malapit ang anniversary natin.
7: Oo nga no, parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
7: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
8: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
9: Aba, hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
9: Oo!
8: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000
10: 1,000 pesos.
11: At hindi lang yan,
10: may isang Lucky Store Partner pang mag-

0: Uuwiin ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Pakitama po kan sa inyong mga orasan. 12 minutos na makalihis ang alas 7.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
0: Live, hali sa Midtown Broadcasting News Center. Ulida ang Uragun. Marreta. Alas 7. Uragun Barreta alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayukan mga nagbabagang Barreta. Sa lado lokal, anum na higher education institution sa Bicol nakakuanin global recognition sa Impact Ranking 2026. Agraryo merkado sa kampo naging matayumpo. Sa mga Barreta man sa Lauca Nacion, Senate Impeachment Court, tinapos na ang pre-trial conference. As in sa mga Barreta man sa Lauca Nacion, duwang makukusog na paglinog nangyari duman sa Venezuela. Ang detalye sa taud-taud sana.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragun Barreta alas 7. Barreta Lokal. Local News.
2: Aldo na po kita ng Biyernes, 26, kanbulan in Hunyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Uragun Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Nagpaabot na rin pagbati ang Commission on Higher Education Bicol sa mga higher education institutions sa riyon sa naging maray na performance kaini sa Impact Ranking 2026. Inimatapos ang anum na mga HEI sa halipo naman sa Kabiko o Kabikulan ang nakakuanin global recognition sa Times Higher Education Impact Ranking 2026. At nasabi ng international ranking, ang nagsusukol kan mga kontribusyon kan mga universidad sa bilog na kinabahan may kinaraman sa achievement kan United Nations Sustainable Development Goals. Base po naman sa ranking, ang Central Bicol State University of Agriculture as in Sorsogon State University ang nakauna sa rank bracket 601 to 800. Ang Ateneo Dinaga University, Bicol University, Camarines Sur Polytechnic Colleges as in University of Nueva Cáceres ang nasa rank bracket 101 o 1001 to 1500 kung sa in ang achievement na ini. Nagpapahiling sa naman kanday matatawadan na commitment kan mga higher education institutions sa bilog na Kabikulan. Maabot sa 500 na mga persona ang nabinipisyaran sa medical mission na ginibo sa banwaan kan rapo-rapo kaiba po ang Akubicol party list. Kaiba sa nangyaring medical mission, si Manoy Jess Kapitan Magallanes.
0: Uragon Live Report.
6: Sub-sacrifice problema kan o yan sa santo mga persona ang nabinipisyaran mission na pinagsasakon sa banwaan parbay kasod man congressman na pero kasi man congressman at kasabay mga sa political pitalaan mo ni sa auto para isunod ng banyo as nagkakrap stakeholder
2: balikan na si Manoy Jess. Tampok puan manaylayan na produktong agrikultural kan mga pamilyang miembros kan agrarian reform beneficiary sa ginibong agraryo merkado sa Kampo Kasudma sa laog po naman kan Kampo General Simeon Ola digdi sa Legazpi. Ang aktibidad, ang partikan pagtatrabangan entre kan Police Regional Office as in Department of Agrarian Reform Katuyan kay ni an matabangan ang mga parauma na magkaigwanin mas mahiwas na merkado para man sa inyong mga produkto matang matawan man in baratong bakalon ang mga konsumidores. Nagbabalik po naman si Manoy Jess, unong kan baratang nagpaduman sa Banuaan o Islang Munisipyo kan Rapurapo, ang grupo kan Akubikul Party List, ang aning isagibo ang sarong medical mission. Manoy Jess, Kapitan Magallanes, ibalik mo.
7: Urago Live Reward!
6: Maabot sa 500 sa persona ang nabinipisyaran kan ginibong medical mission kan ako Bicol sa Banwalin Rapo-Rapo albay kasod ma na pinanginutan rin na Congressman Pedro Garvin na si man Congressman John Chanda. Sa sayang payag sinabi ni Congressman Pedro at si man Congressman Chanda na padagos siya ng pinagigibo na sa pinaglakdan bilang parte man kang programa kan ako Bicol na matanin magkakani kong programa manong mudo sa luda kabilang sa mga naging kasabay kan ako Bicol sa nasabi ng programa ay ang mga personela kan Pilipinay Bicol Tancholing Hospital ang lokal na gubian Municipal Health Office kan Banwanin Rapo-Rapo sa nagkapira pang stakeholders apira sa pagkatawin ng servisyo medikal nagtawin ng libreng bulong asiman mga groceries ang ako Bicol asiman ang lokal na gobyerno kan na sa Rapo-Rapo para sa nasabi ng programa sa ibang nagadong nagpamot muling dakulang pasalamat si Alcalde Romel Otoy Padilla sa ginibong programa kan ako Bicol inulit na nagkapira ang bisis na subot ang ginibo ang nasabi ng programa sinabi pa ni Galician nagmasyan inulit ang tracing o antising barangay sa poblasyon kan Banuan kan Rapo-Rapo ang nabinipisyaran kan nasabi ng programa magigirumduman na kan mga nagtarikod na bulan ang Batan Island kan Banuanin Rapo-Rapo ang kabilang naman sa barangay na nabinipisyaran kan medical mission na pinagsagibo kan ako Bicol dagdag na baritang lokal ako si Jess Magallanes Mas na Bicolano Oragon
2: Oragon 19 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Maabot po naman sa 84 mga Alternative Learning Systems o ALS Persons Deprived of Liberty kan Tabaco City Jail ang nakaresibinin cash assistance gikan po sa gobyerno probinsyal. Pinagpanginotan ang distribusyon kan Assessor Assistensya kan Provincial Education Department na binamamayuhan ni Dr. Jeremy Cruz ang pamayo kanasabi ng opisina. Ang mga beneficiary kan asistensya ang kumpesto kan mga PDL na naka-enroll sa ALS Elementary, Secondary as in Senior High School Learners. Nagkapirang nitso sa mga pampublikong sementeryo kan Banuanin Santo Domingo Albay. Pinagdistroso nin sarong lalaking may diferensya sa pag-iisip. Detalyas na kay Manoy Andy Madrigalejo.
7: Urago Live Reward!
8: Nadiskubring ta suong mang aga kan supulturerong si Augusto Ariola nasu nagkapirang nitso sa sementeryo na pigmamanihar kan local government unit kan Santo Domingo Albay ulkab na luhok na nasa luwas na ang mga tuklaang kan nakalubong nagadan na pag-araman na ang may kagibuhan kani iyuan sarong lalaki na may diferensya sa pag-iisip na daiy bistado kung ano ang pangaran asin kung tagasain. Ang pangyayaring ini pinaabot naman kan Supulturero Bura kan Municipal Administrator sa Santo Domingo Municipal Police Station ngani na magibo mina paagi kung papano makaabot sa pamilya kan lalaking may diferensya ang pag-iisip para mas na makuha ini maayuli kung tagasain man ang nasambit ng lalaking may diferensya sa pag-iisip. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragong.
2: 21 minutes makalibas buhay kapito ng umaga. Nagbahayag din suporta ang mga miyembro ng ahensya kan Bicol Regional Government Center Association o BRGCA sa paglulunsar kan programang Go Green, Grow Beautiful na pinagpanginotan ka Department of Environment and Natural Resources as in Environmental Management Bureau. Pabito po naman ka nasabing inisyatiba na mas mapagayon asin mapahiwas ang mga green spaces sa laukan na Bicol Regional Government Center batang pinagsasadol ang mga opisina kan gobyerno na pahiguton ang tamang pagmamanihar kan mga basura asin mga programang pangkalibutan o pangkalibutan. Sa sa ipon namang mensahe, tinaman doon man ni Civil Service Commission Regional Office 5 Assistant Regional Director Rosalini Monda ang importansya kan sarabay na paghiro kan mga ahensyas ganipong masyerto ang matrayumpong mga programang pang kapalibutan. Biyantas tanto, sunod-sunod na naman ang by-bust operation dyan sa banuaan ni Nabua, Camarines Sur. Testigo, si Manoy Joey Sarsha.
7: Urago Live Reward.
9: Sunod-sunod ang by-bust operation sa banuaan ni Nabua, Camarines Sur. Nagkapira ng aldaw, sunod-sunod ang by-bust operation na pinag-ibukan mga kapulisan digdi sa Nabua, Camarines Sur. Susog sa sendang COP, pinagsabi niya na iguan ni nagagamit, asin iguan ni nagsusupply ni illegal drug, digdi sa nasabit na banuan kung kaya dahil ng ganina na pupuho ang mga nagbabariwas ni illegal na bulong, digdi sa nasabit na lugar. Dahil ng gada, matunong umauntok ang kapulisan, digdi sa banuan ni Nabua, Camarines Sur, sakod dahil mapuho an mga nagbabariwas asin nagagamit nin illegal na droga digdi sa Nabua, Camarines Sur. Malaan kasuhapon, igwan na naman nin by-bust operation, halos nagkapirangal daw sunod-sunod ang mga by-bust operation sa banuaan nin Nabua, Camarines Sur. Mga tugang dugan niya ito impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Oragon.
2: 24 minutes after 7 in the morning. Naghiras din mga food banks sina Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. at sin Congressman Attorney Jans Almario Chan sa mga indigent senior citizens kan islang munisipyo kan Rapu-Rapu Albay matapos po ang isinagibong medical mission kan Akubicol Party List. Sigun sa dawang kongresista, panagusindang malunsar din mga proyekto at sin programang nagdudulo o nagdudulo kan serbisyong pansalud at sin iba pang mga tabang sa mga komunidad digdi sa probinsya. Parti ni kan sa inang katuyuhan na masuportaran ang mga pangangaipo purugdaan mga labing nangangaipo sa lambang komunidad. Miyantas tanto din naman kay Puan na magpaduman pa sa City Health Unit ang mga senior citizens kan tabako. Kani siya nang magpakonsulta kasalabuha kan ibang pasyente. Oras na maging operational na ang adult daycares o daycare center, adult day center sa Hiraya Manawari Nature Park. Hindi po ang pinagsiyanto ni Dr. Lizelle Coales Duncan, an officer in charge kan Tabaco City Health Office, kasabay po ang pag-inaugurar kan nasabing center kasuod ma. Sigun sa iyama, bugtak ni Dr. Asin iba pang mga health personnel sa klinika an adult day center na ipo ang mamamayo sa konsultasyon para sa mga senior citizens na mabisita sa nasabing lugar. Ani pa mga istorya, barangay impormasyon gikan sa anum na probinsya kan Kabikulan sa pagbabalikan Radyo Orago. Bareta alas 7.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
12: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Urago Barreta a las 7.
1: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
2: Daing naman po ni Doc kay kuhan na maglakaw ning 10 kilometro para makakuha ning malinig tubig inumon. Huli tayaw na po di mismo ka komunidad nindo ang malinig asing kastanteng tubig.
3: Pagkitama po kan sa inyong mga orasan, 27 minutos na makalihis ang alas 7.
4: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
0: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
3: Sa tuya pong isyo, naramo na pa ang mga nagkaperang istorya, barata impormasyon, gikan sa anum na probinsya kan Kabikulan, sa pag-ugid giraray ni News Director Annalyn Celada.
5: Nagsasagibo ng final inspection ang gobyerno provincial kan Virac sa Virac AA Slaughterhouse duman sa barangay Bigaa na ipinagkukonsidera na sa wala sa pinakadakula sin pinakamodernong slaughterhouse sa rehiyon Bicol. Pinagpanginota ni Councilor Anthony Arcilia at Chairman kan Committee on Market ng Slaughterhouse at inspeksyon kasabay ang iba pang opisyal kang LGU nga ni siyertuhon ang kahandaan kang pasilidad bago iniformal na mabuksan sa bulan ng Hulyo. Magigirumduman na pinag-inauguraran ang pasilidad kan Mayo taong 2025 pa sa panginginot kan Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Bicol, National Meat Inspection Services asin kan LGU Virac. Niyantas tanto kinontra kan na piran tricycle drivers sa Naga City ang pupastong magsuulot ng uniforming puting polo shirt. Magigirumduman na kasabay ini sa pinagbubusol na Naga City Tri-Mobile Uniformity and Professionalization Ordinance of 2026. Obheto kaining maging professional, mapahigot ang disiplina kan mga drivers asin nga ni madaling manipulisar kung sa insindang grupo kasabay. Mantang takmaan sa mga drug personalities ay sinagibong anti-illegal drug operation kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Pilar Municipal Police Station sa pakikipag-coordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency Bicol sa Puroco 1, Barangay Marifos kay Pilar Sorsogona. Nadakop ang 35 anyos sa nalaki na may ining trabaho as in residente ka na nasabing lugar matapos ning magbenta ning sarong sachet na may pinagtutubunan na shabu sa sarong police pusher buyer kapalit ning buy bust money. Dinara ini sa Pilar Municipal Police Station para sa magkakaniwang dokumentasyon as in disposisyon as in maatubang sa kasong pagbalgar sa Section 5 as in Section 11 Article 2 kan Act Republica 91-65. Ako po sa Naninsilada, kanani po sa Radyo Uragon para sa Ronda, Provincia, Basta Bicolano, Uragon.
6: More beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Uragon Barreta, alas 7.
11: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Uragon Barreto alas 7 Barreto National News.
3: Formal na pong tinapos kansan at impeachment court and pre-trial conference katakot kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kasud ma. Nagpasalamat si Senate Secretary Renato Bantug Jr. na yuman ang clerk of court kan impeachment court sa mga miyembros kan prosecution at defense panel. Uli po naman sa sainang kooperasyon na nagresulta man sa marikas sa pagdatapos kan pre-trial conference sa Lauksanan in Dimang Aldaw. Pinagpanginutan ni Batangas Congresswoman Jerville Luistro ang prosecution panel punpa sa House of Representatives bantang si Attorney Sheila Sison man ang nangenot sa depensa ni VP Sara Duterte. Ipigduon po naman ka Department of Education o DepEd na mantinidong mga isolated cases sa naman ang pambabadil sa sarong eskwelahan sa Tacloban City at sa iba pang mga insidente din karahasan sa mga eskwelahan. Sigun kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, na iman pinagpapasipara kanahensya ang mga pangyayari. Alagad may upamanin indikasyon na mahiwasan na ang siring na klase din insidente sa mga eskwelahan. Katagot po naman kini, pinagre-reconocer niya ang pangangaipong urog na ang pagpahigot kan pagpapautob din mga school safety measures asin pagpapakusog ka ang koordinasyon sa mga magurang asin komunidad.
0: Uragon Barreta alas 7 Barreta sa luwas kang nasyon.
3: Daimang baba sa 32 sa nagadana sin labiman sa 700 ang lugadaan matapos magamati nin magkakasunod na pagyugo. Daman po naman sa Venezuela. Sigun sa United States Geological Survey, sarong magnitude 7.2 na linog ang enot na tuminama haraning gayo sa Caracas na tulos nindang sinunod o tulos man sinundan nindang sa magnitude 7.5 na mayo pang sarong minuto ang pagitan. Nagdaraning pagbagsakan kanakul ng mga buildings sa kabisera mismo asin makataraid na lugar duman sa Venezuela. Ang baratang sports, showbiz at iniba pa, masunod na.
12: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
13: Dahil heto na
12: ang mas pinahaba,
13: mas pinabongga
12: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
13: Oo!
12: Tama ang narinig ninyo.
13: Extended na!
12: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
13: At a grand prize,
12: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
13: Pero teka, hindi lang yan.
12: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
13: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
12: Itodo na ang inyong pagsali.
13: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
12: todo ang saya,
13: todo ang papremyo.
12: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
13: tutok lang sa inyong paboritong radio stations.
12: Sa programang Kasagad Kalusugan.
13: At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page,
12: J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
14: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
15: Ano pong pangalan mo?
16: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
17: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
16: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
17: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
16: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
17: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
16: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
17: Oh! Ano pang hinihintay nyo?
14: Mag-Best Cafe Green na!
18: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
19: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
20: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
21: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
22: Mahalaga ang paalala.
21: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragon Barreta alas 7
23: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
1: ang arte-arte.
0: Urako, Barreta, alas 7, Barretang Sports.
3: Kinonfirmar ka Ateneo de Manila University kasudma na naihatod na duman sa Nigeria. Ang bangkay kan student-athlete na si Divine Adili na nagadan sa insidente ni pagkakalunod duman sa Aurora ka nakaaging simana. Sa sarong pahayag sa social media, sinabi kan Ateneo na nakauli na sa iyang nasyon ang bangkay ni Adili sa tabang kan ibabang mga individual as in institusyon sa repatriation process. Magirundon po naman na binawian ni buhay si Adili kasabay po ang kapwa niya estudyante na si Rene Clert Baterbonia. Matapos umot sinang malunod sa sarong team building activity kan Ateneo men's basketball team duman sa Dipakulaw kan Hunyo 8 sa Aurora.
0: Urago Barreta alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
3: Inanunsyo na kan Society of the Philippine Entertainment Editors ang mga nominado para man sa ikasyam na edisyon kan The Eddies, The Entertainment Editors Choice, kasabay po naman ang mahigpit na labanan sa kategoryang Best Actress. Isinagibang announcement ka na kaaging Hunyo 25 sa Sarong Hotel sa Quezon City na sinabayan man in live streaming sa YouTube. Kabali po naman sa mga nominado para sa Best Actress si Maylene Dizon para sa Habang Nilalamon ng Hydra ang Kasaysayan, Barbie Fortesa para man sa Contrabida Academy, Cristel Go para man sa I'm Perfect, Angelica Panganiban para sa pelikulang Anne-Marie, Maris Racal para sa Sunshine, at si Charo Santos para man sa pelikulang Only We Know.
0: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud Health News.
3: Nag-celebrate po ang Bicol Regional Hospital and Medical Center kan pinakaenod na Multi-Sector Governance Council meeting kaning pagkusugunan koneksyon sa manibibang mga henshas as in partner agencies sa pagsusulong kan matanos na panggogobyerno. Pinagdiskutir digdi ang importanteng programa, istratehiya sa gobyerno as in padago sa pagpapautob kan performance governance system kaning mapakarayan serbisyo sa ospital para sa marhay na salud kan publiko. O beto po naman ka nasabing inisyatiba na urugbang mapakusog ang koordinasyon as in sarabay na paghihirap para sa mas dekalidad na serbisyong pansalud para sa mga Bicolano.
0: Uragon Barreta alas 7 tutuudaw ini.
3: Nagpaluwas po ang meta ng bagong safety measures para man sa mga kahubinesan na may edad 13 hasta 17 anyos na nagagamit in Facebook, Instagram as in Messenger. Siraron po naman kan pinakusog na teen accounts. Automatikong naka-private ang mga account kan mga kahubinesan. But sabihon, kaipuhan ko ng approval bago sila mahiling kan ibang mga users pagingan sa indang post kung sain o kung dain naka-follow sa inda. Igwamanin mga hidden words feature na automatikong nag-filter kan mga bastos o baku marhay na tataramon kasabay ang nagkapirang Filipino words. Asin yan mga tugang mga manay mga manay ang kabilugan kan mga darakulang barata ang unyapong aldawin in Biyernes, June 26, 2026. Sa pangarap po ko nagkanap kan mga darakulang istorya, News Director Annalyn Celada. Nakaiba ng taman si Damanoy, Jess Magallanes, Andy Madekelejo, asin man si Manoy Joey Sarcia. Sa ibong nakwarto si Manoy Ryan Salcedo, si The George Baldirama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Limati ni po ang sinong amigo Rod Perez. Salamatunon, maray na pag-aaga.
15: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946 878766 0691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardIbalonTours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Gerard Ibalon Travel and Tours in Gerard Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Anong pangalan mo?
4: Si Dab po.
22: Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, i-try ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagtulog ko, magayuno na. So tula ako talaga, kablauted ako. Then, nagsali talaga. So far.
2: Ang Mings Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatandang 16 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
3: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Oragon.

Uy, good morning. Good morning. Yes, malayan aldaw sa limot mga tugang mga manoy, mga manay. Biyernes na palan. Anhuring Biyernes kan presenting bulan. Limang turog na naman sana. Mabuklit na naman kita kan kalendaryo. Kaskas talaga naldaw adi. Medyo malulumpo ang satuyang kalangitan. Obviously, naging mauran kita the past 2 days. Pero bako man actually kakusugan. Ngunya na mga bandang mag-aalas 6 pasado, naka-experience kita nin pagturo Tagiti. Okay man ta, bata kan mga nakaaging aldaw si Mana Baga. Grabe man talaga so arasahas. Sabi kan eh, bad lamang burubaribi sa naman ito. Ipagurgulyo sa tuyang riyo. Sa mga nakantabay nakatutok permi, digdi sa Radyo Urago 90.7 FM. Urago. Salamat po kan sa indong daing sawang pag-antabay. Thank you. Siri man po duman sa mga nagsusuro si Rip kan sa tuyang FB Live. Thank you. Pasalamatan ko palang tabi si Manay Linda Bulanyos akan Victory Village. Natanaan mi mang giraray ang haloy ng promisang scramble. Biyo pati ako nagkaparadukan Manay Ryan kan grabing siram. Manay Linda, mas kinalingawan so ano ini, so straw. Okay lang, ang importante natanaan mi na. Pero in fairness, Manay Linda, kan natanaan ko kasud ma, so pinadara mo digding kwan. Libreng scramble, pighahanap-hanap ko na. Nakatutok permi si Manay Leticia Mejeliano. Asin mga pag-iriba dyan po sa may party kan Baskaran. Manay Leti, maray na agad tayo. Good morning! Siriman kay Emmy Abunda Bahoy, mga pag-iriba dyan sa Victory Village South. Salamat man tabi kan daing sawang pag-antabay. Siyabi pa ang sa tuyang diurag na pag-iriba, barkada, classmate. Dyan po sa Orosite. Ang masunod na kapitana. Unica Gracia Bitara. Manay Grace, good morning! Good morning! Nagkarilingawan sustro. Ay, okay lang tabi ito, Manay Linda. Kundi garo inda. Eh, muna ito liniwuyan tabi, Manay Linda, ta si Ryan nga ni Garo nga yabos gusto ko pa mag-utro. Pero ko ta, Manay Linda, talagang pigaabangan midigdi. Bako man yan na, pagkain ni, produkto mong iyan. Bako man yan na scramble ang pigahahalat mi ko tang mag-abot digdi kasuod mang mga bandang udto. Ang talagang pinag-antisiparan mi, ikan mahiling mi personal. O takadakul kaya mga nag-istorya sa muya na kumbaga kahawig-hawig mo daatabi si Rosana Roses. Talaga lang ha? Hey, I don't complain. Oh, Ray na aga palang tabi sa mga nakantabay man dyan sa Albay District Public Market. Wow! Ready na naman ang pipick-upon ko dyan sa stall ni Manoy Joel dangan ni Manoy Renan. Ray na aga man kay Mananay Edna. Kay Ate Bing, kay Manay Josephine, dyan man sa estada man, sa stall ni Nanay Nitz, danga ni Manoy Ramir, as well as ni Manay Juliet. May naaga tabi sa indo, Ate ni Risa, may naaga, salamat. Thank you! Kundi amay na amay, pipa bad trip na naman ako Manoy Ryan, kaining kagibuhan kan Aleko. Ha? Deng kamugtakan talaga ang serbisyo. Despite kan kadakul na ang mga, kumbaga, katabangan, pondo na ipinag-alukar tangan isa na pong kumbaga mapakarhay ang istorya digdi po sa satuyang electric cooperative. And yet, until this very day, mayo man talaga akong nahihiling na pagbabago. Ha? Di na nga, di ba gabig tutukar man ni Ryan, so pagkakabangkarote kan kooperatiba, ano na kaya so nasa 4 bilyones? Take note, we're talking about not million. 4 billion pesos indebtedness o pagkakautang kang nasabing Aleko. Ngunyan, ilinga, mag-aalas 7, bago pa nagpaaram si Manoy Lito, brown out na naman, digdi po sa may party kan Legazpi. I don't know, dyan po sa lugar nindo kung brown out man ka mo, pero digdi po sa Legazpi at until this very moment, brown out po kami
asin herat ni Dios pigpapadalagan kami bako man kan kung ano pa man kundi generator na personal kong ani Manoy Ryan. Kundi baya ipa at least makapagserbi po asin maipanagos mi ang mga puro programa miman digdi sa Radyo Ragon. Hay! Narindaw mababaguan kung magalalawgon imahe kan sa tuyang kooperatiba. Ah, sa lawig kan panahon na ako po nagtitinir digdi sa Albay, mas 53 anyos na ako ngunyan na taon, erak ng Diyos Manay Linda, an pasistema digdi sa may parte kan Aleko, amo ta amo man giraray. Raman gibagbabago. Ah, nag-alukar na nin pondo ang ako Bicol Party List. Tangan isa ng marehabilitar ang mga ekipahe, lain pa kang pagdugang nin mga apod kani sa mga substations baga Manoy Ryan, ha? Mapalitan sa mga dilapidated ng mga transformers, ha? Sa mga kablikan kuryenteng medyo laylay na, hinarali, pinaralitan nin bago, but then the service remains the same. Raman, mapapamuda ka talaga Manoy Ryan, aram mo kunata. O, ikabagan niya makapagpatutuo, pirang transmitter na ang binakal ko. Ha? Pirang air ko na ang rinaot kan Aleko. Kaya itong proposal ni Manoy Lito, actually, proposal ko man inahaloy na. Ano daw kung kita kaya baga bilang kooperatiba, kita baga mga members consumidor. But then, there is this binding contract. Nagpipirma ka baga Manoy Ryan, the moment you become an eligible member consumer kan kooperatiba, there is this binding contract between you and that of the cooperative. Dapat nakasaysay dyan sa kooperatiba na talagang paghalimbawa, naraot niya sa refrigerator, ah, naraot niya sa aircon o kung ano pa man na ekipahe, kausakan paburo brownout o kaya ngayon ba kung marahay na servisyo kan Aleko, ah, arugun yan. Garo na sasabi ni Manoy Ryan, ang naglalaog na bultahe dahil nga ni Isinto Gs, yugon mo yan. So ano mo sabihin kayo ni, these are actually direct causes of the damages brought about by this cooperative. Ha? So ano dapat ang gibuhon? Masabi na lang kaming, oh, dahil na, ako unta na sana ta, dahil man talaga. Arong na lang kayo takampirmidig di? Maraman, di ba? Sabi ko nga ni, let's put it into writing. Kung ako nga ni itawan chance dyan sa cooperative, mabosis talaga ako dyan. Ano, pinita man daw ikagini sa surat, ikurita. Maging parte kan mga provisiones kan kontratang pinipirmahan kan mga miyembros konsumidor asin kan kooperatiba na dapat pagkadabes-kadabes mapatunayan na narautan ikipay kan halimbawa dyan sa harun nindo TV set nindo ang sa indong aircon or bagaman ang refrigerator nindo nagkararaut dahil kan paburo brownout na ni matik. Pwede ka mong mag-file nin reklamo dyan po naman sa Aleko and that itong kantidad so value ka na sabi ng naraut na ikipahe. Ha? Kung ano pa man dyan sa laukan pagrukaring nindo, babayadan iyan kan Aleko base duman sa assessed value. Dapat ko tarog ka yan. Bago, tanganing maobligar ba ng kooperatiba, pakirayon ang servisyo Manoy Ryan. Because kanabes mabranot, may mararaut na ekipahe, garumayo sa na. Ay bako may man dyan sala. Art lamang. Iba, something is wrong. Pakirayon talaga niyan pa sistema. If that could be put in writing, pwede man gayon ibali, makasabay duman sa provisiones kan sa tuyang kontrata sa kooperatiba, let it be done in writing so much so that there will be, so mutual benefit on the part of the member consumer and that of the cooperative. Kasi kung arog kadabes, mararautan ikipahe, arogan sa muyang transmitter, nakapirambes na akong bakal, huli kan din kamugtakan na servisyo kan Aleko, ungun yan, ano mangyayari? Raman daga! Makabalik lamang subalor kan binakaalan ming transmitter, dahil man gayon! Ini mga tugang ang haloy ko na kutang proposal. Ah, panahon pa kayo ni Joey Salceda, nagtukaw na lamang ngunyan si Gobernador Noel Rosal, iyo mang giraray! No one among the board members perhaps would suggest kuta sa Aleko. Raman! Nag-attender man kuta ko kan pamiting na pinaapod kang kooperatiba. Ala, pag-abot sa mga arog ka ng mga issue, daiman, silensyo ang kooperatiba.
Pag may free time, Papa Rod, ako mismo ang madarakan iscramble. Isards! Magpasabi ka na tulos, Manay Linda. Sadyan pa sa

ilihidong opisyalista puon sa mga kongresista, sa gobernador, sa mga alkalde. Na kumbaga yaon man ang esfuerzos na matabangan ang satuyang kooperatiba makabangon sa pagkakautang at mapakarhay ang serbisyo. Yaon ako diyan, suportado ko ang bagay na yan. Pero until when are we going to sustain these damages we had been experiencing the longest time already? Hanggang noa rin kita magpapasensya. Alapot ko nga ni, pwede ba yung ikurit iyan as part of the provisions? That would also somehow benefit us, member consumers? Kasi kunwari ka ng sistema, kada bes nararaot ang mga kwan, mga ekipahe, ang simpleng refrigerator na sana, o kurang ng refrigerator mo yan, manirayan, mamaga nagbababa sa gismil, o maraot baga ngayon huli kan palyadong kuryente, o may lamang makabalik daw ka ba nga? Di ba? Kasi may assessed value man bagan manirayan. But of course, ikaw dapat din complaint o kaya reklamo and then it has to be proven na talagang ang kuryente ang kausa kan danyos. Bago? O yun yan. Ikaw amang kutaki kung baga small circle, anapod ko nga ikaw ba kayan, quality circle na iyo ang madangog. Oo ne, may reklamo kita dyan sa harong ni Rod Perez, dyan sa Gabawan. O, sa laog ng 8 oras na brown out, kadakul na mga siho ang nagkatirigbak. Huli kan halawig so brown out. Dahil nagkabirilog so yaon duman sa incubator. Oh, dapat may assessed value lamang ko ta manirayan. Ayugod mo ka nagkaagingan ng mga bulan baga manirayan. Labi sa sanggato so nagkatirigbak ang mga siho. Ayugod mo yan nata. Palyados duwang aldaw na brown out. Ano? Pike! Sisay na negosyante ang maiingganyar mag-invest, maglagak nin kapital digdi sa albay kung arog ka ini ang pasistema kan sa tuyang Albay Electric Cooperative. Diba? Sisay man ang maiingganyar magnegosyo digdi sa albay, digdi sa Legazpi lalo na. Kung ang brownout digdi nadurar nin 10 oras, 12 oras. Take note, duwang beses sarong simana. Mapapamuda ka man talaga. Bangong iyo man ay Marlene. Marlene Janson. Diyan po sa Santo Domingo, Albay, diyan sa Barangay San Andres. O nakaantamay manda. Ako mga tugang, nagboboses sa naman. Because kadaklan sa mga paraantamay tada, ay man po talaga ning kakayanan magboses. But I am pretty sure you can relate to what I am saying. Because this is what had been happening since time immemorial. Halawig ng panahon ang pagpapasensyang itinatauta digdi sa Albay Electric Cooperative. Nagpalit man ko ta, nin manihamyento, narunduman mo kayto Manoy Ryan, nagtukaw baga su APEC, nata may nangyari, raman baga, imbis ko ta na makabawi baga ang promesa katukan mga, dahil na kumasaro-saro pa. So promisa ka ito na ang bagong manihamyento, being a private company will somehow lighten the burdens of the member consumers. Mala! Imbis ko ta mapakaray ang dalagan kan sistema, lalong nagro-ro. Nabaon pa kita sa utang, nabangkarote nin maabot sa 3 mil o bilyones pesos ang satuyang kooperatiba. Ay! Ang hirap mong mahalin, Pilipinas. Dahil na muna kumatukarkan sa mga issue duman sa Manila. Lalo na kan katatapos pa sa ng pre-trial conference ni BP Sara Duterte. Baya, ipaman sinta. Hindi na muna kita sa lokal. Nakaantabay pa lang si Nanay Doris. Dangan si Manoy Nelson, mga pag-iniba, nagkakaraon dyan ngunyan. Sa Rosales Eatery. Kaya nagatabi sa inyo, salamat kang pag-antabay. Paaram na ako Manoy Ryan, tagaro high blood na naman ko. Manay Linda, o ba lamang makapadara ka ba ta na high blood ako? Pag natanaman, masiramang kita lang, iba tabaga ako, pag na-high blood ako, talagang minambi, lumalag. Pero kan natanaan ko, so malipot-lipot, masiramon. Masasabi ko ng ngunyan talaga dahil